0: o ni ni olara
1: amen
0: mulara o ni ni o
1: amen
0: iya o ni je o
1: amen
0: o si o ni ta o
1: amen
0: ogun o ni ja o
1: amen
0: wa le ki sa
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba sebi oba lati jo sir of gregorian church land of reality tolu jo wa ni baremo idiobi airport area ni ilu ibadan mo gbadura loruko jesus oro ra dayo
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: gbogbo ipari osu la ma npade ni lufa pe to ba ti lori ni plan lati lo ni osu yi osu ifalele mo gbadura olorun wa da olorun
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: ni opolopo thursday ati ojo sunday mo ma nwa ni igando lasu igando road hotel bus stop sopo lo se bi oba ko sente o mo be ipade eto ni ko se miss loruko jesus ogo ra jade
1: amen
0: aye re ma dide
1: amen
0: mo laye ra dide
1: amen
0: mo laye ra dide
1: amen
0: gbogbo eyan mo olorun te wa ni ebute meta e patewo fun jesus o de ba yin lalejo loruko jesus wa gba iyanu re
1: amen
0: eh awon kan e ma ro pe se awon to wa lebute meta ne kan lo le warara ko sibi to ti le wa si pade yi papa julo gbogbo eyan olo te wa loyigbo te wa ndi mata te wa ni sale eko te wa yaba te wa ni adekule te wa ni jora 7 up ka te pe ni jora gbogbo jora o le wa te wa ni somolu te wa ni orile ni bariga ni apapa road ni unilag eja parapo ka gbadua adua ni gba agbara o ki gba a se tenu mi jade nibi aye de omo o ya jade wa
1: amen
0: jade wa
1: amen
0: jade wa
1: amen
0: mo ni ka gbadua lana be ni ati gba ni Facebook mi mo boya owo to tobi ju be lowo re to ba wa lowo e eje ko wa nbi a fe jo gbadua lori e gbo mi ipanju owo da ipanju owo nipa miran a ma yoyan kuro lawujo ipanju owo a ma di agbara eyan ku ipanju owo a ma so ni deni ye pere ni awon akoko kan mo gbadua se mo ni ipanju owo ni ba o
1: amen
0: ipanju owo ni

0: so bibelu kojoja be emi ki yo se alaini o koja sipo mi ni pe o mu mi dubule o ti fi yen le o ku sowo e so pe oluwa lo nsagu tan mi
1: oluwa lo nsagu tan mi
0: emi ki yo se alaini owo
1: emi ki yo se alaini owo
0: ayayayaya bo gbadua a o ya owo nu e
1: amen
0: awo ya owo nu e
1: amen
0: o si ifani awon yen tin gba ifanye go ah won tin gba se ko idodo ti e e famara ifama kan oloruko je
1: amen
0: mo lo ma kan
1: amen
0: olorun mo yo dai funyan Deuteronomy ni chapter 8 ni gbati mo de verse 18 awon verses kan wa no bible tin ba ka ma duro ma meditate le lori ni verse 18 kilo wi
2: sugbon ki iwa ki o ranti oluwa olarun re
0: sugbon ki iwa ki o ranti oluwa olarun re
2: nitori pe o le o fun ole agbara lati li oro
0: o ni o fun o ni agbara lati ni oro gbogbo eyin olorun aye eyin olowo aye olorun lo fun o ko de ni gba pada olorun lo fun o sugbon ma ranti ngba gbogbo pe oluwa lo fun mi oluwa lo gbe mi depo oluwa lo ran mi lowo oluwa lo gbe mi ga Oluwa lo so mi di nla iwo nikan kon baba re bi ka te ni po na nikan ni baba re bi o ye ko mo pe ke yeso won nikan lo wa family yen won ti bi awon kankan to bi o le igba tan bi o won bi awon kan oluwa yan ofe o de fa osoke wa gbo mi to ba je pe oluwa ni to de ni lowo iwo to ba ni gbagbo o le fun o ni agbara te yan fi ni oro o ni rati pe oluwa olorun lo fun o ni agbara lati ni oro so pe oluwa
1: oluwa
0: Femina ni agbara.
1: Femina ni agbara.
0: Teyan fi ni oro.
1: Teyan fi ni oro.
0: Oluwa ran mi lowo.
1: Oluwa ran mi lowo.
0: Fomo mi lagbara.
1: Fomo mi lagbara.
0: Teyan fi ni oro.
1: Teyan fi ni oro.
0: Oluwa.
1: Oluwa.
0: Ran iyawo mi lowo.
1: Ran iyawo mi lowo.
0: Fun ni agbara.
1: Fun ni agbara.
0: Teyan fi ni oro.
1: Teyan fi ni oro.
0: In the name of Jesus.

0: won ni gbagbo pe owo yen wa lowo e ma gbagbe pe oni ni ojo Monday ta ma so re kajali iravika gbogbo eyin te ba ni ore ofe lati san ore yen to ba san ore ri make up san lori bi irubo ni irubo for second a kan gbadura ifa kedede wa eyan ma ki eni ru binakala mo gbadura loruko jesu ifa ma ya bo loruko jesu
1: amen
0: aya wo nu o
1: amen
0: aya ola nu o
1: amen
0: a fi odide se fa fun oje
1: amen
0: a ro pe bawo na se fi odide yen se fa fun eniyan je ya o possible mo so kan ni gado ni last week imi to sele na bawo lo se sele manye contract dey to si because price to gbe leti e o lo wonju but e ta fe fun ni se yen igba ta pay number number o lo won dey pay number for 3 days on den lobe lojo juma leyin igba ton tinu ofun se mo but oga so pe en dem pe ko available en to available on leleyi e fun en to available now is set to lo si ibi se bi se 480 something million e fun en tell you now when a price ya to ni e ba soro ko beat e when e ba soro o beat e die ko je ko ko lo to tell yen oni quality lo ma nse won de gbe ise yen won gbele lowo ni ojo keji ta awodu se jade ti won de ti san mobilization o se se wa pe pe bo ni kini latojo wo won ti gbe se fe lomi o di die niyan lolorun fi ran lowo o ga yen o ga se yen lolorun fi ran lowo o fi se faje e tewo bai gali ha ko ba le sa mi to da mo palase ifa ma ya li e
1: amen
0: afa wo wa
1: amen
0: afa di die yen
1: amen
0: afa ola
1: amen
0: afa moto
1: amen
0: afa ile
1: amen
0: afa visa
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: olorun le so di la le buku fun o itoni se pataki we philippi mo wa lori kerin ni ese kokandeni ogun philippians chapter 4 and verse 19 chloe
2: sugbon olorun mi yo pese ni kiku fun gbogbo aini yin
0: sugbon olorun mi yo pese ni kiku underline ninu babu ti e Olorun mi yo pese ni kiku fun gbogbo eni yin yen pe Olorun le yi igbare pada enawo yen soke career banu ha iboko atorun wa iboko agbe igbe o yale e lone
1: amen
0: oh my god won lo yale e lone
1: amen
0: owo wole wa
1: amen
0: ha Olorun yen je ko owo wole mi o je ko la wole mi o owo omo atalafia Baba, je ko wo wole mi o. Baba, je ko la wole mi o. Mo gbadura, owo ma wole loni.
1: Amen.
0: Ola ma wole loni.
1: Amen.
0: Enawo yen soke, so pe Oluwa.
1: Oluwa.
0: So mi di Oloro.
1: So mi di Oloro.
0: Olori owo Nigeria re.
1: Olori owo Nigeria re.
0: Oloro.
1: Oloro.
0: Ebi so mi di nla.
1: Ebi so mi di nla.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: To ba dago mejo ni asale. Ayayaya. Gbogbo awa pade ni Facebook ama pade ni YouTube ama pade ni TikTok e ma gbagbe o e so fa won yen to si Nigeria owo to tobi ni country to wa e je kan mo dani to ba tin ba ti Paris yen ni asale mo ma pe oruko awon gani yen sori e tin ba ti pe sibe wa wa lo deposit owo yen si account ye e gbo mi dada sa e lo deposit ye si account o le fowo pelu

0: o deposit e to ba ni pelu yen to ba mu da count e o ma bere to wa so pe e loan e wa de fi si ye to ba mu de be na ma fi si be bank le so fe wo e kere laye wa fi si be to ba iba je pe pos lo fun to de send e si be to won yen ba ti wa count e pelu ogun olorun pelu ogun olorun o ni salary ni lai lai
1: amen
0: o ni salary ni ma
1: amen
0: oh ni salary ni ma
1: amen
0: o ma pe awon account kan be won so fun ni last time pe awon account kan be maje leti wa no account won owo gidi e wo be ogun ni owo gidi won e je wo be elomi lori phone we gbese ni lien o bank buy gbese ni o ti yawo yawo yawo yawo because owo gidi o da account e ri maje le kan ni ene kan gba mi to ba sa mi gbogbo majele tin be ninu aye re o ya pare
1: amen
0: gbogbo eyan omo olorun ta ba wa ni ebute meta ma sale mo ye dani mo so fun pe emi o fun ni roro ma de fun ni matu ninu pade yi pade ma ni agbara mo wo ye dani lori feed lati ma se program ye lagbara olorun ena wo si mi sa mo passe aye ready day
1: amen
0: oh my god aye ready day
1: amen
0: aye ready day
1: amen
0: aye ready day
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: en kan ojo monday bye la so kun so re o ore lo so o aseyan le san ore ni ojo monday ire woli a de pe 2 million jade o le sele
2: hello daddy mo ti le ri o omo jo yin lori afefe ni o daddy mo dupe lowo olorun se bi oba Olorun se bi oba se bebe nu aye mi mo last year awon le ja shop mi ile ni mo wa throughout last year mo ye yin sugbon ninu igbagbo si mo nse mo sa mo da ore majemu mi ojo ti mo wo se ti mo san ore majemu ojo monday daddy 2 million ni mo gba two million ni o Olorun se bi oba o se o Oluwa ose ri mi po mo dupe o Olorun se bi oba o se o
0: so pe Oluwa
1: Oluwa
0: owo te

0: ma fi adura ise re eru po lorun ebukata nbe lorun e mo gbadura aye re adide
1: amen
0: to ba wa le koi o ah o ku sowo e to ba wa le koi ja jo gbadura adura lo ngba agbara ki gba mo gbadura aye ma adide
1: amen
0: mo laye ma adide
1: amen
0: mo laye ma adide
1: amen
0: awon alufata ba bere ore mi o ma ni agbara but o la won to lo fe sa no mama ye so pe alufa yen ko mu 50,000 wa ora 50 ba wo ah e le so 50 o 5 new phone o mo fe san gbese ni o egbon to wi
2: so ni last week Friday ta wa se lufa pe la last week yi o sha nse pe o wa so pe iwo to ba mo pe lowo e ninu account e 5,000 naira ko mu wa ko jade and at that time mo ni 100,000 ninu account mi ninu op mi mo ni 100,000 naira be owo yen go owo ti mo ya lodun yan ni to pe on the 10 lo ye kin so owo yen so mo sha jade fun 5,000 mo se mo sha jade mo sha fi phone mi pre wa ni ka sha ma bere nkan ta ba fe to wi mo fe se transfer ni so gba ta wa sha pre lo ma bi yo ti se so pe emi lo so fun pe iwo to ba ni owo ninu account 50,000 naira bo si tan sinsin ah money fight olorun se pe mi ti ni 50 owo 100,000 yi owo si mo fe fun yan ni owo ti mo je yan ni mi de le mo ju 5,000 naira lo nbe emi ko sha so fun mi pe ah bo ni 100,000 naira ninu account e o ri jade fun 50,000 naira ti wo pe mo sha n ta pe mi yen pe emi o le jade fun 50,000 owo ti mo je yan on the 10th fe di nibo ni mo ti fe ri

0: go throughout ni so gbadun ma fi di owo role mo ko wa check phone mi o ni eyan kan to ye pe obe oko mi kan ti o going to 4 years now ti as you just saw mo sha wa wi pe is anything bi sha gbe message wa igba ti mo sending si mi gbe message wa lo di 800,000 eni go pe mi pe o send owo si mi 800,000 ko pe mi o ti send e ni ati ago ki to ko ni church gan lo ti send owo yen o time ti mo fi n bo le lowo ni owo ti wole se ori account mi te mi o mo but mo wa bi ba lo di 800,000 naira o ko pe o pe ah emi e de so pe ki se ju be le po ma fun mi ni 60 ni o mo sa fi gba 800,000 naira won ni ki sai je ri ni aro yi o so ebi mi po gan bo ko si bi mi ibi line yen mo le pe line yen busy gan ni mommy emi ni eyan kan lati mu we all right ma mo dupe lowo olohun baba e se go baba is such a blessing to us
1: ah egbe owo yin soke olua ma gbe tore fun kan pe o san 50,000 bi e lo lo fi pa ma fi sanu e ah wa se o so remember to ni fi gbagbo san re iwo na gbagbo se tani kan ba se to ba 2 million tani kan se to ba 800,000 wa ri pe e bon ni awon wo yen ba wa ifani to ba gba ifari so fun na ko wona gba ifari lo ni sore ojo monday ko won to lo a le se oluwa ma fi so kan yen gba mi pe sanye bayi yo so to kan yen bo gbe yen ba tele adupe bi o ba tele e para dupe na ni mo gba dua loruko jesus aye radide
2: amen
1: to ba ma address ipago ati ipade la ta se ni ebute meta loni je ki fu na address yen Evans Square Playground Simpson Street by Carter Street Ebute Meta East Lagos Mainland bole kan si Evans Square Playground Simpson Street by Carter Street Ebute Meta East Lagos Mainland ibelati ma pade to ba ti wa lebute meta ko se to gule mo Ever Square ko se to mo o popular dada ibelati ma pade lagu meri leni ola ati mi otola mo ko wa nbe leni mu owo te dani a fe bless e to ba je oju koju ko wo be osiri lati oyinbo ni o idimata isale ko yaba adekunle ijora somolu orile bariga apapa road ati yinilak eja pade kajo gbadua mo gbadua loruko jesus wa ni erin la
2: amen
1: ah o ma le erin la ni
2: amen
1: o ma ni erin la
2: amen
1: o ma ni erin la
2: amen
1: o ma ni erin la
2: amen
1: so mo pe eyan de je oloro kan yo so de kolobo baba e ni eto nla o de fese re kaapiri mo de ah ilorin wa lo la la se be ni won la la se kenye de olowo ko la de ti rinse ko mo so wo kada ah oh my god
3: so la de emi loruko mi mo wa ni branch baba si bi o ba ti agege be ni mo wa ti mo ti be jeri n tolorun si ninu aye mi ni oni ni kukuru mo sise pelu ijoba agbaye ni odun to lo ni osu kesan odun to lo ibe ni mo ran driver mi pe ko lo wu wa ni bank gbe moto ati wo ati gbogbo to wa nu moto ati chequebook wu bank marun ogun isanu lati gba yen ni awon ipenija to ti de ba mi wa gbadua mo gba titi mo lori oke kini mo lori oke kini mo lori oke ta ege ide lo n gbadua mi wa central bank wa sese se ipade pelu mi leyin osu mesan ti mo ti wa nu ila ilu naa ade so n to ye ki n se mo de se ngba ti won tun ko chequebook yen de lati abuja bee ni won tun mo tun debe won tun ko ni loni foladola foladola mo sa de igba karun ti won ti sọ pe ki n wa ni ojo monday ti n bo mo wa fura mi si adua atawe mo bere si gbawo ko de si wulowo mi ese mo fi rin kiri o lati de central bank mo wa ranti ẹni to je mi lowo to ya 2.5 million naira lọwọ mi latọdun mẹrin sẹyin mo wa pe pe bo ti e je 150,000 ni ko ba ri ko ba mi wa ni pe ki n le wọ ọkọ lọ si central bank o de ni ki n wa aro friday

0: hear my day. One testimony. One testimony. In the name of Jesus. Asolo mobe. Jesus Oluwa.
1: Amen.
0: Ban ko ju se ne kan fi da loju bayi pe
1: emi gogo le ri kan.
2: Gbogbo eyin ti e wa ni ilu Ibadan address Church Iwalile ni ilu Ibadan. Gbare mu Idiobi Airport area. Te ba ti de abe bridge ore meji tabi Akon Filling Station ni waju Biuri. E kan so fo lokada pe en lo si Church Baba Sebi Oba to wa ni Idiobi. Gbogbo eyin te nbe ni Iyemetu lati oje tabi bere egbe okada ki e so pe en lo si Sebi Oba Oke Aremo e ba wa nbe. Lati Sango e wo moto tabi okada to nlo si eleyele e so kale ni police station te ba ti bobe e kan bere pe Sebi Oba le nlo. Gbogbo eyin te nbe ni Soka lati Soka egbe okada Abaode ni Alafia Block Church e ti ri Sebi Oba nbe e kan bere pe Sebi Oba le nlo. Ah, gbogbo eyin te wa ni apata te ba ti de Dogo bus stop opposite Brent Sawmill Omuyadun e kan so pe en lo si Sebi Oba. One now be seen. Gbogbo eyin te wa ni Ologun Eru e kan so pe nlo si Capital Bus Stop ni Ologun Eru e ti ri Church Baba Sebi Oba. Gbogbo eyin te wa ni Oyo e kan so pe nlo si Oyo Town e bere Sabo ni Ilepo Alasaru e kan so pe Church Baba Sebi Oba le nlo e ri wa nibe. Gbogbo eyin te ngbe ni Apete e sokale ni ibi oja Apete yen e kan gbe okada e ni Church Baba Sebi Oba to wa ni Oladua ibe le nlo. Gbogbo eyin te ngbe ni Olodo e kan de Olodo garage yen e gbe okada ti nlo si Sebi Oba. Ah, gbogbo eyin te wa ni Olunlo yo lati Olonsogo egbe okada tin lo si Ladeko Filling Station leyin Ladeko yen e ti ri Church Baba Sebi Oba nibe. Gbogbo eyin te wa ni Muslim lati ori bridge Muslim e kan gbe okada tabi moto tin lo Ife ni Koko All Two inu ibe gangan ni ijoba Baba Sebi Oba wa. Gbogbo eyin te wa ni Moniya ni Olukoju Street opposite Ajorosun Estate ni Moniya yen te ba ti bo le nbe ele nlo ti Church Baba Sebi Oba.

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje gbogbo eyin te raje jeunda ni bo le wa pastor dekunle e papa tun ti de o loni ojo aje gbogbo eyin te raje jeun mo kiyin to logun mo kiyin te leso mo kiyin loruko jesu eni to ku to si jinde gbogbo eyin omo olodun te wa nu holiday eyin student e mo gbaradi fun convention yin o bi ogo se nje ti olodun pepe yo pomo ah eyin ayan fe bi awada bi ere adajo ojo tun pe bo covenant day of making promise ojo majemu ti eniyan mo jeje to make eje iwe ta se ni last year testimony re o ti tan le enikan bi bawo ojo ti awon omo olodun generally ti won wa lo wakati kan abo ninu service ti olukulu ko si mo lo le imi ton de bi awada bi ere enikan lojo wo lo bo si won pada abo e didi e mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo omo ri mo ri ti mo mo ri omo titun okan soso ajanaku ti mi gbokiji kiji olorun emi awon woli Bibeli so wi pe emi so tele the spirit of prophecy is the testimony of Jesus gbogbo nti won pe ni emi so tele oni eri Jesu e ma bo ni bi pepe ke jajo yin mu owo kan dani lowo re won ran mi se si o laaro monday oni nibo le wa sa nibo le wa ma e wa do bale wa kunle e jajo dupe lowo baba mi baba re oni pekun e wa oni pekun ogo Mami se ti debi pepe yin. Kin to mabo lori YouTube. Kin to mabo lori Facebook. O dekun li Epaphras. E wa do bale. E wa kun le. E ja dupe lo won to se. Lati ojo Friday. Titi da nan Sunday. Intari. Oko jau ye ni ya. A dupe ti wa. Engineer. Enita se lori ni kanin dupe.

0: mo dupe so be mo dupe temi oba lati leyin onipekun ewa onipekun ogo oba to ju oba lo e gbianju ke yi ka otun ke yi ka osi ke wa mo se ogo ogo ogo ogo ogo ogo mo so lana ojo ti ju osu lo bayi osu kejo ri oni lojo kewa e dide gbogbo eyan omo lohun ah iwo na lo pada ju won lo baba mi ju won lo mo le sako olorun mi ju won lo mo le sako ase kan be ti mo je keyin o ju won lo olorun ni mo fun eda laye ko ran si awon omo re in the name of Jesus and you tell mu owo dani na bayi mo duro ninu jegbojegbo ase ledumare ni ose yi wa ri aje jeun ose yi ninu awon ose ti o dun mo ju laye a ka ose yi mo fun o idunu yo subu lu ayo fun o lose yi igbega le igbega ola le ola ninu ose yi o tun ba won se ase ti mo ogo re yo tan na oda eye ni bibeli pe owo bayi loluwa wi ki eye owo ba fun ni ose yi e ki gbe ma baje lose yi fi gboya so be odekunle epafra wa baje loruko jesu gbogbo owo re to ti sako lo envelope ti rin ki ti ololuwa yi ki won dari e si o in the name of Jesus Christ se owo yi e fi pamọ e ma fowo kan laaro laaro gbogbo igba te ba ti ji e ma fowo kan every time e wo nti mama ise nisin e wo nto so
1: hello baba mi e ka ro sa e ku se oluwa Olorun ma se gbara dotun baba emi na fe so ri mi eni ale tun eri so mo fe tun eri mi so ni emi na ranu gba o odupe ni owo olorun school omo mi kan ti da duro lati 2019 bo olorun fun ba mi gbe dide o leyin prayer May 18 teni ka si ore pe ma rowo mo ranu gba o baba mi emi ri anu gba mo ri anu gba o ni ojo yen emi na si ore pe ma emi na rowo kile o toshu si ogo ti olorun kile toshu emi kan mo kan ni kinki awon family oko mi ni kinki won ko ojo meta so nkan ti mo kan se niyan gba ti ma sha ri message te nikan ni ori whatsapp lo ba so pe awon gbagbe o ti school omo mi nkan kan school eyen awon mi ni to ba ti ready ka je ka mo ni on the 18 te ni ka so re pe ma rowo gba baba o ma ri mo ma ra anu gba be mi ayin mo fo mo ni to ya je ka bere processing ba se bere processing niyan o ta ti form jade to lo se exam 2019 na ti da omo mi duro o oku oru na ti da omo mi duro lai si kankan to se kile o to mo
0: osun ah gbogbo eyin obi to ba je abiamo kan foke oni ni 10 ojo kewa on ti omo mo mu omo re le agbara mu ni lowo dani emi buku ti mo jayan bole ni ikorita alaja aisan te ba game fun aisan to reti ah kan mo foke koni kan koni kan koni komo koni kan koni komo koni kan koni komo koni kan in the name of Jesus Christ ah on ti yan o pese level on to mu o pese level aisan ti o mu lati keke ah aisan ti o gbogun oni ba o koni ba awon mo re ibi ti mo n lo ko yen momo ki le lo so mo na e je mo gbo pa n fi mic si anle
1: oku oru na fi da duro ta ta ke lo lojo to ye ko lo si e bere sam nts ami final nts ami ni ojo wednesday ni 2019 sugbon ni ojo sunday e ni gbogbo kan to da duro e gbadura e ti gbadura fun wa pe eni kan to ba tun lo wa fun gbogun ti wa e ti ba wa gbadura lori won o je ki ni goya lati tun so ni fe so tele tele oruko mi ni comfort abiona olotu mo soruko mi gbagbagba gbagba yen ba gbo ko gbo so ni mo ni ki so baba mi mo ri anu gba o si ogo ti olorun omo mi ni ati ni admission ko ni admission to o eni to so ko promise ati sanwo first cement eni yen ti send e baba mi mo ri anu gba o loruko jesu pe yi oni baje loruko jesu e ma dagba darugo loruko jesu e dagba darugo ninu ise iranse loruko jesu mo dupe lowo olorun fun aye yin o mo ri temi se o adura temi na gba o mo so re mo ni kokoko je ka kokoko san acceptance akoko san acceptance fun ara wa ko to di gba wa so fun eniyan o tun wu eniyan lori o tun lati so wa acceptance e pada fun wa mo wo for semester bo ase asan tight owo ton send asan tight yi meke ki papo baba mi olorun ba mi se temi na o adura eri mi niyan baba mi se o go tell on na mi o le tan ye baba mi ise mi tun gbera oya mi len mo fi omo mi kan ni na aro mi ni ko wo kan ti mo ta ore te ma ni ka san ni jo monday ore te ni ke te ma gbadura si a owo ta ma mu jade ni jo monday ori oji owo maaraje jeun ati bi last 2 weeks o ti bere si ti owo yen sinu pulse ma fi se pulse bi ti mo po owo oja mi si baba mi owo kini oja mi le si ni o emi ti ma ma sun oja mi le si ni o baba mi mo n ta dada so mo dupe lowo olorun baba mi Olorun ma ran yin lowo eni fi omo se eni paya se loruko Jesu ko ni didakuda mo yin lowo God will continue to help you eri mi re o emi na tun temi so obirin opo kan so ti won laaro emi na so temi na o Olorun ko ko dide fun mi o o dupe lowo Olorun o emi na fowo so ya pe gbogbo awon mi patapata wa ri we ka won da ile duro lati 2019 mo dupe lowo Olorun e se baba mi o God bless you e pa mi gberi mi mo mama tun so ni mo ti so ni ele pu tele e se God bless you sir
0: nice mama yen fi affirmation ati confidence soro mo like yin mama latele inu mi dun si mo ti ba yin gbe now mama gbogbo eyin baba e ra won abi amo bayi gbogbo omo to bi aye oni da won duro gbogbo awon eso to jade latara re won oni ri dena ipinu olorun fun won yo wa si imuse aisan ti won oronu ko ni ban ti won roje ko wa so mo re ti aye odagunle bo se n ba lo ita ba wa re nti en ti dadu tabi to mo re nsaisu tabi tin fafa kufa ase ipe olorun lori mi ko tu won le in the name of Jesus Christ e wo nkan o mama yen ni mo mu owo ti mo ni e mo mu wo yi iwo na mo fi si bi to ti le mo fowo kan ibi to ti le mo fowo kan laaro owo eye ni bo se n wo owo yin o le ti to ba ti fowo kan mo bodo baje bi mo se n lo e wo nti ya yen so pelu inu didun and to ba ti le mo gboran o yato e je n tun fe le ikun a tun ti bere omi mewa bayi eyin ayan fe oni oloni lori facebook la bere si gbadura si omi enikan ni omi emi mo so pe to ba ti di ojo kewa e mo mu omi eyo kokan pade mi gba ta ba fi mu omi mewa yen nikan la fi we oh my god ase eri o ti tan le atuntun mu niyan boya losu meta iwo to ba mo po lo nikan lagbara re to mo po leyan a mu omi bottle eyo kan pade mi iba so mi 77 yen na lo fi le bere eyo kan wa mu pade mi loni ma so tele si ma ka nkan kan si ma ni o fi pamo a fe dajo omi and omi bottle ni enikan la dajo omi olohun ba ngbo omi bottle mewa yen nikan lo tupo to fi we okan mo mu omi yen lojojumo o mo mu even to oba sa lo sake enikan ni ke lo sake ka ku ni agbara ati ra omi iwo sa ti ro eyo kan tin ba ti gbadura si tan ma ni o lo gbe o da pamo bi kan o fomi yen sibi to ti mo ri enikan ni bo le ti wa mo gbadura si ori facebook ni odekunle epafras baba mi o lo be ori youtube o le jori youtube ngba mi to ba ri mi wo lori facebook bo ti eri mi lori tiktok emi no gbe temi lowo mo nda ajo leyin gba to ba pe ojo mewa to mi yen ti pe mewa e wa iwa lasan a wa tu omi yen sori a fi we owo eyo nikan ko wa wo bi eyo nu o se subu aye re ebi o le po ewo ni o su onje la wa yi gbogbo awon to wa Jesus ti mo nta adanwo e je ki menu ku mbi be yen ko to di pe ma sare kan kankan Psalm 77 verse 11 la si tun wa enikan ni e ma ntu kini yi mo fe fi nkan kan si number 5 mo ti so 1 2 3 4 mo wa fe mu number 5 but e ba sare pe sister to nbe UK gbogbo eyan ara UK on the 18th ni mo nbo ni UK kini sister iso e ba nfun ni mic enikan ni mo fe gba flyer mo nbo ma fun yin laipe
2: hello daddy Imi omo yin lo ya fe lo soro lati UK. E se ku bugu be se n teach wa o. O shall I pay mom expect the work on be 1.8?
0: Mm, sister, you know, 1.8 million in here. 1.8.
2: At the end of the day, my mama is for winning for me. Mobile son times 3.
0: Eh? Times kini engineer, ever repeat your sister. Eton so times kill any answer.
2: Mobile son times 3.
0: Nice! So about times 3 and lobby 5.4. And your mom long. You won't love fair wolf or Nilo Juaje. Be more say around so in your cemetery. Be in bad bottle of your bella for Kato Siami. Or your niece for meta. Triple miracle. Me na meko pahala jasha. O ni lojo aje. O wo to nreti ilopo meta ni o wa. Bo gbe nta nreti 10 million, 30 million ni nbo. Mo fi majemu ipe so tele loni ojo aje. Bayi loluwa wi ki ilopo meta wo deba o. In the name of Jesus Christ. Iyanu oni better. Sister, loni ni lo loyun better. In the name of Jesus Christ. Yes, sister, ma boro yin bo.
2: Ewo, se lo da ko iko kan fe gbe ni gba se mo rowo ni.
0: Nice. Oju eyan sa ni why oyi le be ko yan looto. In te yan expect 1.8 le nreti 5.4 lo wa. Eyan ko ko se bi se mu si ngan ni. Wa to fe bayi. Ah! Iyanu bi fa. Oda kuku je npe Bible so ninu we Psalm 65. O ni awon eyan fe mi yo jifa. Lo jifa. Ki le o to su loni. Oh! Owo to mu lo yen ma fowo kan. Mon fils, a bere ajo mi dida to ba ti le gboran ajo mi dida a mama gbogbo eyin te mo gbadua yen to ba ti di olose ti jo ni orise o se ti osu ele kejo yi so lagbare ni to ni aye atun omi mewa yen lajo fiwe leyin eleyo eyo kan pe lo kunu odun yi a se mimo
2: atade e wo gbogbo be se gbadura fun ala nrire o e se gan ni o bo ti standa mewa mi o dupe lowo olohun. And she gonna God bless you, sir. But go be seven on the man telling you back to back and bumper to bumper and moishe. But both my penny program by Mammy Shopomo follow it. And she gonna you. We be not there, Riri, Moro, Wolo, Nino, Ayeni. And she daddy.

ni tawon ara UK ri laja abale gbogbo eyan ara UK London 18 oh ni Tuesday tin bo ki mo ba mi si Wednesday e gba woli odekun le perfect la lejo is just a night ago marun si ago me just me san ale o ti to mo fe anointing mama yi mo gba tin ju e ba mi so fun nile e ba so ba lejo ki won pade mi ni Woolish ni agbara eni to laye atun gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number yi eyin te lo mo nbe je ka anointing owo mi je nfowo mi kan mo re 081 637 kan 34 43 e gbo number yen ini o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we lewo flyer bo se kon nanu bo kon yo ba yin flyer 081 637 kan 34 43 e fi ba mi soro pe ki fun yin ni flyer mo pe mi o mo pe number yen ni de olu to ba ipe le kan se to ba ipe in block ye eyan mo fi whatsapp mi ni so olodun yo jo dara fun yin nai ko si bo se tele jesus to faye re fun to ni ranu gba inu jesus nikan ni yanu pin si mo le fi gbogbo owo mi soya mo le la gbogbo enu le lati so fun pe to ba gba jesus wa se rere inu e lo pin si o ti ditalika ki wo le ba di oloro iyanu ele karun ti won o ti so fun yin sa only the miracle of God's promises enikan ni iyanu ileri ko wa si promise ko si leri ti olorun se fun yan ti oni se oba dani mo gbagbe ni oni se iya le gbagbe omo mu e eyin na dan omo to fun loyan so le gbagbe e iwe isaiah dan o lo se se ko gbagbe e oni sugbe mi olorun mi oni gbagbe re gbogbo le eje n fi gbogbo enu so bayi wi pe ko si leri ti olorun se fun omo eniyan ti ki mu se pipe ni ope akilo lo pe baba ileri olorun fun lati bimo o pada bimo o ba agbobi ile galini ileri olorun fun lati doloro o ba ti wo 98 97 bi obedi odomu yo pada wa si imuse eje nbi o de ja bi bayi eje nbi bayi se gbogbo ileri to olorun se fa won eyan nu bibeli ewo ni o pada muse enikan bi bawo iwo to ba je oluka bibeli re ninu we genesis 21 verse 1 to 2 se sera pada bimo e down Sarah nu bibeli iya to ti wo 90 so pada bi ma bi obi mo eyin te wa lori facebook e mo down ke so pe yes of course o pada bi mo and nigba ta fi wo verse 2 bibeli ni is there anything too hard for god oni se nkan soro se fun olorun ni so nkan wa tolorun ko le se so nkan wa tolorun ko le se so nkan wa tolorun ko le se ohun gbogbo ti se ni foluwa gbogbo nkan patapata lo se se fun that is your god eje n tun bere ileri ti olorun se fun ana ni omo ojo ori re so pada wa mu se abi ose ana pada di ya abiye o bi omo ti won pe ni samuel ikan ninu awon major prophet o train elijah o de ja se yen ileri to se fun elizabeth inu bibeli so pada wa si imuse ni ogbologbo she was 80 o pada bi omo ti won pe ni john the baptist mo kan si yin ni ye ni o gbogbo n to so oba mi adani mo gbagbe ileri jabesi pada wa si imuse omo ta bi pelu osi o pada wa di ogo ajitanawo emi kan si oni ye ni ki n le ji o di mimo fun o pe gbogbo ileri ti olorun se fun aye re ni o pada wa si imuse iyen nikan ko o gbogbo eyin te je oluka bibeli se bi baba mi ologun ajobo pada sanu obedi odomu ni at the age of 97 obedi odomu pada do nile o pada do lola o pada do lola apere niyan pe jesus ta wa nso yi ki se leri ko mo muse igba ti jesus notice pe won odan mo o wa wa ni aworan eniyan ninu majemu titun enikan ni kini wa fe fi yan mu jade se bo lo so pe won wole sakios lo ori igi ni sake ogun jesu wa du labe igi yen oni sokale oni ni ma bo wole oni ti mo si bo wole ni igbala wonu le re jesu mo wole sakios omo jeun sakios mo pada de ni igbala okunrin kan be ti won pe ni balogun orun the captain of the centurions omo re lo mo saisan doju ku jesu olugbala mo tele omo pada ji omo yen dide nti mo so ni pe iyanu ileri
wasi muse umbelowo Christi. Oh my God, when I remember his promises, I shout hallelujah. When I remember his promises, I shout hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nigba tin ba ranti leri re, inu mi a si dun. E gbon to so sa, gbogbo eyin oluka bibeli. Ninu we Luke chapter 1 verse 37. Luke 1 37. Oni nitori ko si ohun ti Olorun o le se. For with God, nothing, e so pe nothing shall be impossible. Sori won ti se leri fun opo pada ta atajere loni. Iwo ni o gbe ra ko lo si oja. Ileri Olorun ni pe o pada ni opo oko tori ti e. Oko ti o fi oni oju ti o fi oni mu. Ileri Olorun niyan. Ileri Olorun ni pe yawo ri ti e lo fe. So wa ri nu yi yo pada gba omo duro ni. O so fe mi, o ni ko si enikan ti yo yagan ni ile mi. Ohun lo bi je pe won ma bi mo se re church ni. Ma jemu ati ase re ni. Iyen nikan ko ileri Olorun fun oni lati travel and thou shall go abroad. And thou shall go abroad. Wa si ni ni ajo. Ileri Olorun ni. Se ri ni aro yi. E mu omi bottle kan wa. E mu pade mi lori Facebook, YouTube ati TikTok. Ba se se niyan. Ojo mewa la fi ma da omi yen pamo. To ba di Wednesday, into ni e mu omi yen wa sos. Ah, e mo nkan kan. O wa fi omi yen lasan we lai labula. Omi ogidi. Ma ma gba testimony sinu awon omi yen. Gbogbo eyin te ni testimony e mo share. E mo share sojo omi. E gbon ti bibeli so ninu we Isaiah chapter 41 verse 10 gbogbo le oni emi ma ran lowo Olorun ni soro nbe gbogbo eni to fe to ko oni owo ododo mi ni ma fi gbe o soke ki se ran lowo nikan won a gbe oga won a gbe odide laye Isaiah 41 verse 10 gbe owo mejeji ni ori asotele meji gbogbo eni tin gbo mi bo ba jade loni lo pade ran lowo angeli ranlowo ti mo tin sure fun yin latojo Sunday mo ni ko bo sise bo ba wole ko ba ranlowo pade ranlowo Olorun ni mo nso yi bibeli ni fun wa ni ranlowo ni igba iponju Psalm 108 verse 12 oni ni tori asan ni ranlowo eniyan ranlowo Olorun latorun wa ko jabolu oya gba oya gba oya gba gba ranlowo Olorun in the name of Jesus Christ e kigbe baba mo n duro de ranlowo re loni opo yin leta eta tajire loni ki wa se yan nikan oni ma gbe odide owo otun ododo mi ma fi gbe odide mi omo ye eni to ti dide nle yin idide ti e yo wa yo to da yato eke odekunle e pafura wa dide ninu omo baba re wa dide oni igbega ki wa lati iwo orun ki wa lati ila orun Olorun ni agbeniga ki Olorun ti mo fi gbogbo ojo aye mi pe momo pelu gbogbo awon omo to bi ki won dide laye awon omo re yo dide Revelation chapter 12 verse 11 mo nso ni oni asegun dragon ni na nipa ejo du agutan wa di asegun ileri niyan asegun dragon ni they overcome the devil they overcome the dragon by the blood of the lamb and by the word of their testimony eni kan ni kini leri be wa di asegun gbogbo bi o ba lo iwo lomo bori e wa foke ni igba meta ase mo dari kan mo fo kan mo ri fi omo mi ni oya gba oya gba oya gba in the name of Jesus gbogbo eyan omo Olorun e je mo lo bayi mu ore ma raje je gbogbo eyan la loni Monday koko seto Olorun mu ore ma raje je wa wa so wa mu wo yen lo si bi enu e wa se bo si se phone lo fe fi se transfer bayi loluwa wi odekunle e paraphrase wa raje je loni wa raje wa baje wa wa ruwo fi se n to fe se owo ni ja mi nitan mo gbogbo eni to n se bi owo ni ja onitan mo e lo account number yi gbogbo eyin te fe fi gbogbo yin oni ida mewa to fe san e lo account number yi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wole e lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International lo no gbe jade gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni mo so pa bere nkan kan eyin ayan fe emi Oluwa ni ati pari Bible
o ni ki gbogbo awa ta ti ka tan eyin te le volunteer ara yin boya bi eyan 250 ta le jo to ka maje mu ti tun pada a si mo ka ni mewa mewa 10 eh eni kan ni se wa se wa loto ni ma pe ojo ti awon eyan gba certificate ta lo fe join mi ka tun jo ka maje mu a je odidi kan ta bo niye a fe bere maje mu ti tun pada 10 la wa mo ka Matthew chapter 1 titi wo chapter 10 wo ton ti mo niyan awa ti pari bible o bi wo na ba fe make up gbogbo e to je oje lo ka bibeli ni uwe ofin yo gbodo po lenu e to ba ngo tan se ri keti keti asiri wa mo so amo ka bible ni iwo na join ba wa bere pelu majemu titun 1 iwe Matthew titi wo chapter 10 e kunle eyan omo olodun ti won bi loni atayin te mark wedding anniversary e je nfi gbagbo gbadura fun yin so raye to n ba lo yin orire ni wa se wa gbadun aye wa tun gbadun aye tin bo Olorun bo idile yin oni baje marriage re oni daru so wa bi o se le lodun kan sa be se le lodun kan ma e ma tinu ogo wonu ogo ati ninu ola o wa ri pe aye o bere si san ju ti tele lo happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you

ojo ma to ti ma olowo ti gbowo loni ta bara ka ma ropo ta ba taka to won ka farasa je bi sese fun lagbara deda ani sowo so ti o lagbare ledumare ile ise MTN Nigeria won ni akiyin ka kiyin o pe e seun te nbe nbe fun wa inu wa dun ara wa ya gaga oro agba de Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA loko mi won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN Nje je mo pe winni winni oju ago oni yo yira pada ni yo di iseju iseju yira pada yo di wakati wakati yira pada yo di odidi ojo yira pada yo di ose ose na tun yira pada yo doshu bosu ba wa tele ra won to de ni eji eta to fi dori mejila yo dodun kan ibi winni winni oju ago laye wa ti mo bere asiko asiko laye awon agbe oni koko eleyi to ba ji olowo koko gidi to ba gbe koko la koko to ye ko gbe koko iru won ni ki sagba koko koro korikori loko koko koko to ba se ti bo lowo korikori ni ki ri eyi ti o je ki oni koko ko le kere koko la koko to wo to se koko ti yo si fi kojo sapo olowo koko gbogbo to ye ko se loju ojo kojo to lo tete se akoko ki duro de eyan eyan lu gbodo se amulo ako ko bo se to ati bo se ye idala koko bo ba fi genkan age aisa moju to akoko ti je ko polopo padanu anfani nla eni ti won ni ko wa o wa gba se bo ba di ojo keji o ago mesan ni ko de o wa di o nfi eyin owo nuju balabala ah e wo eh awon sukere fa keri oko inu fa tani jiku le lago marun daji eni to wa fe gba ore lodo re o wa so wi pe e ma lo a fe ru yin o nkan kan be to je pe adeda eledumare oba alagbara bo se fun oba nlo fun eru oba bo se fun boro kini nlo fun eni ti ko rowo hori bo se fun akolu fun abo bo se fun omode lu fun agbalagba o nkan kan na lo fun gbogbo wa eni kini kini ohun wakati merin le logun ni lojo kan akoko bo ba wa se lu akoko ti e si ni yo so n to pada ri leyin re lu akoko re bo ti tu ati bo ti ye won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so ni gbo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa e lo sori Instagram oro agba 247 e lo sori TikTok oro.agba 82 lori Facebook oro agba lori ti email wa oro agba 247@gmail.com back na lori YouTube wa Mr. GRATV. A subscribe. A like. Kemo wubunti lombe. Abdulrazak Abdulgani, Mr. GRA. Look on me. Ileshe MTN Nigeria. Look at looking la boshupa. Owo omade owo agba kaki ito. Look at lemon lo. E kuk

0: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: Eyin temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
2: Any were disappointed.
3: Show me your 32.
4: Omo Olorun lo ni ki ma mari le lati e ki la ba ma je bayi.
5: This skit was performed by Goroso Ekiti.
6: 32 FM, 94.9.
7: Baba Fendode!
8: Iyan melo ni wo station government mo private ni ko ko ni tumo ton wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
9: e lo le so fo luweri e ma gbo owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
10: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
9: se ri ti are tinugo o ba jare egba ti o ba jare egba olorun ma je ko bi ko mi ti di wo gbe lenu
11: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe afa won ati family won
12: a se mu yan gan ga a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: Gozi jade.
1: Mi jabo jade.
0: Yeah. Ah, la la la ojo Sunday. Krista.
1: No.
0: Mo ti fe mo re onu ala mi nisin o.
1: Ilere Olorun lo fe se yen.
0: Eh, ilere wo be.
1: Ibi da po ni yen. Ki so be o.
0: Iru ilere wo ni yen.
1: Ilere Oluwa mi o se. A se lojo kan.
0: Ilere
1: ayo yo se.
0: Mi fe ru yen.
1: Olorun mi ti ba mi so pe ilere ayo yo se. Asure tete ko ja ile.
0: Ah ah, in wa mo gbo fion ninu ala mi. Eh, lo ti mo je ki mo pe ojo Monday ti sumole. Awon mo gbo nkan kan ti yan kan so Krista.
1: Ko ti wi.
0: O le ni to ba ni fe ojo Monday to je pe to ba ti fe ojo Monday ba ibi se o sa mo wu lo yo mo wu lo ni oni se ese wi pe boya won ni kinin ni le ise won biya won lawon awon opeke awon omoge abi nkan kan
1: eh afojusun kaluku ni o so nti o mo ni ore kan o wa South African sin gba to wa Nigeria ki lo bi se Monday oni Monday te ma so pojo se won defy ara weekend lo fi se Ibrahim yes ara weekend lo fi Monday se oni oloni se Taylor ni oni Tuesday Monday to won se se bere e ti ma so pojo kan jo bayo ibara lo se ri and is successful now
0: amo yo lere di na ti won fi pe lojo aje o
1: to ah ni ko agba odo wa agba agba leni o odo wa agba olusola odo wa agba agba leni o odo wa agba bakuko bako laye elegbe agba lorun ni odo wa agba agba leni o
0: yeah
1: baba ben dati de ẹni tí o jire o le ti ye peace body tori be se ajire leni abuse ti buse gbogbo en to wa lakete aisan olohun mo ilara da
0: o ami o
1: aisan ara aisan apo olohun baba wo so
0: amen
1: gba ase orun
0: amen
1: o ti ri be
0: amen
1: yesu oluwa wa
0: amen
1: e ma lolo la wa wole olopo afi ebojo ni wa wo gbaruko ade afuko ko njo ti lo re ba won lojo loko won ni koko ki lo se o se wo sojo na o ni ti o ba si tojo gba ye won oro gba ni bi o ba si tojo gba ye won oro run ta se so pe bi o ba si aye ti aje olugbo
0: yes.
1: Awa na kan ma pa to lasan ni e wo ye radio ti en tan lasiko e wo bi je gbe si ife ni e ba fe no de olusola
0: oh yes
1: one day will be one day one day will be one day
0: Krista
1: so fi wero yin le mata ko ni baba vendor la tu teke pere laaro e gbadun wa doba
0: yes ke
1: bi e bo ti gbadun benko bi amo yo ba ti gbadun koko ni
0: yes ke eh ele mo pe kini mo nsa won ele igana
1: se pa
0: 32 fm no papa yes ke ike kon ni aderin posoro eh ibi to ba ti fe mo jo bakan to fe mo se woto woto awa omo bu erin sibe logo olohun oba in ti o wa mo mu wa rerin koni kuro nile mi ateyin pasa yin o gboro lose guard lo se tutun yo tori ti pasa yin ba lose guard oni problem ni ye o aja yin na ko mo ba ajin lo se yi eja boju to gbogbo n to ye ka boju to tori ti pasa ba lose guard o ma
1: aja
0: aja to ba lo go ki e o go ma se kini o ma jin oni le to n go ba wa lo sun le ayaya ja e mo sun le lo se olu sola omo momo lo ko mi agbeniso inu ti e retire 44-4 laaro Monday mo tu se kini mo 40
1: ah e ti sola so yi chi mi ni yi o fo to mi lokan
0: emi mu e o Krista emi mu e o
1: olorun pe mi o olorun pe mi o
0: ori miss kan
1: sori n to so e o bu mi tu fe se awon yan wa leti ateyin te n gbo wa nle ati emi abi n bola la meji gangan please o ko so si mi lokan ni your choice of association lo se yi o ma ni se pelu nti o ba so pe o ko lere
0: kai
1: lopin ose abi titi ojo aye re a good example olusola olorun o pe mi o aye lo ye mi debe o lo wonu we genesis inu bible
0: genesis
1: 13
0: chapter 13
1: 13
0: ori ketala
1: ka 19
0: ese kokandini
1: ogun soranti oro lord njo si nigba to n flirt pelu ile sodom
0: oh my god
1: lori poropo lora
0: chai
1: o gbegbe se ṣugbọn ko je ire o padanu n tọpọ ni o padanu n tok po ni lara e ni en to do won yo lara e loko omo e lara e ni gungan to ngan pe lohun ni your association this week will determine how far you will go it applies to me too e je aronu ara wa o ko ma babo sipo sorry ko to so fọlọrun pe kilo de ti mi ti to lagbaja o ye en te jo bere to ti ku danu I'm talking about myself oro mi o lopin awa ni eda bi nbola lamid afala boroki e ka ro
0: good morning e mo ri nkan da eda
1: mi jesus
0: ni benire
1: very delicious.
0: Oh,
1: do me ye. I will let you daddy to FM share. Ya ti bi awon akorimu oyin la ro toni.
0: Okay.
1: Iroyin akoko ti won kokko mu je ki mu ninu we iroyin punch. Nibi ti en so pe ile ise are Atiku won ti bere itakoro gan. Itakoro so oro bayi o. Itakoro so lori awon isekupani to wa lori de Nigeria. All right, gbogbo e na lori August 19 ni won ni won si lekun le kan pe o bere gbogbo bi te kun loda poster wa baye re je bi te me de yin won le poster mo gbo face ru yin
0: ya won kan sun ti wa mo gba se ati mo si poster gbogbo eyin e ti poster
1: eyin tan da o ile si bi boju
0: eyin nu olonu
1: ada da aye bi bodo lowo e bi e je si ogbowo oto ni pretty oto lawo ti o yi right eni kan kan gbe oil abi oda won gbe gloss black won kan fi we ni wa ojo odori bo kan blue ni awe ni bi
0: oh god
1: aye aye aye someone ever online e bolo njo joko
0: film o se bere
1: august
0: oju iwe karun didi ogbo ninu we royin daily so ni bele mi o ti ko mu royin ka laaro toni lori oro awon gbese te nje lorilede Nigeria ni o
1: gbese
0: o awon bibo awon didi awon orijiriji gbese te nje
1: o gbese ofo oro gbese yiyan
0: gbese re o
1: Nigeria la better it
0: awa 159.33 trillion naira
1: o ti wa ru
0: wa
1: o ti ru o ju ba lo tele gbese wa ti ru
0: won pe gbese ti orilede Nigeria je ibi to ti gbenu wo lowo ta wa yi 159.33 trillion naira o le ni 100 trillion naira kon won wa ni pe oye ta ya laarin odun kan isabate
1: abate
0: 14.6 trillion naira.
1: Ah, ma soro billion ma Nigeria. Kijini.
0: I washing no billion. We do trillion. We do trillion. Already trillion merin la.
1: Olorun gba wo la
0: Zion.
1: Gba wo la Zion. Trillion la si wa yi. Gba wo la
0: Zion. A bazillion. Amen.
1: Mari citizen Tayabu Turi.
0: Emati dako Mari. This in Dabasile.
1: Okay. Si wa je to di bo to nba ni ipile Osun lopin ose.
0: Chai.
1: And you call my Nigeria.
0: Iko yi.
1: Wedi oju ti yaju. Oyin yeun.
0: Chai.
1: Bo ti je pe oyin lola awon iko egbe oselu alaburada to nle waju won la deleke. To ibi abara wa de na ni joun o. Awa pada leyin re o. Bi oyo ti ko maji ogbe ati tele oye banji lo.
0: Chai.
1: Ambo o, ambo. Iwe lo yin punch lo gbe royun.
0: Sebe be ba ni e wa leyin mi bi ke be kin tun mo teyin mi wo.
1: Ma tun wo.
0: It's okay. O da je mo lo nu we royin ti Daily Trust. Awon royin kan na wa lapa bi o to foju lede. Bo loro ti je lori oro abo. In le mi o tutu mu royin ele ijade. Won ni oju iwe kejo. Inu we royin Daily Trust. Pa won obi ta won omo won si nbe lakata awon ti won ko won lo ti won ji won gbe bi asagbomodi e nipinle ti bonu won soro o won ni o mo ti to bi ojo metadini 87 days ta won e ti ra won omo won won ni kini bi igba won fi na ra yan labe aso in lori lara awon o gege bi obi oju iwe kejo Daily Trust mo ti ri royin ogun
1: asa o gbodo wole gbeyele wo Oluwa lo salabu mi. E ma so le idi Sodom ati Gomora. Ki lo de? Nigeria ti wa n fara pe Syria don Afghanistan tori Olorun. A si nbe yin ateyin ale ti lapa eda. Wa wo won ni edegbeta o le ni adori eyan lo ti ku ninu osu keje nikan lori aisi to abo. Ki lo de ni Nigeria?

0: were ti kan jele mo re Libya mo paro won lo ju bayi eya leti lapa yi hey to Olorun ba wa yo ipo ko nu ale ka ma o
1: mi o
0: ki agbe o le mo ri se owo eje o abi ru kile leyi
1: are Tinubu ti e wa soro kan nu wero yi ni mo Krista are Tinubu wa ni gbugbu awon ti won ba je olori elesin awon afafa
0: I'm interested in that story
1: awon paito oni e mo soro takwa awon people yi
0: ba mi wonu file sagba kiti wa me wonu dry yen na mo ni interest ninu story yen pe
1: oni e mo dake eyan ba wo e dakwa mo dake o le yin paito eyin e mo to ri pare so daily sun e na lo tu gbe yen lori oro abo ina
0: ona le awon agba kin yokulu titi won da o de pe sls gan ti gbagbe wa lolodo ona banki si odan won ti da erupe si tojo bejo meta kan agbara tun tin gba nte da be
1: iya eh a pada nbo
0: eh
1: nbo wa wo
0: leyin election
1: e fokan bale
0: to odo wo olohun
1: ta ba bere a pari re
0: to ba ni asma o godo mo gbe adugo wa o ibi ti o gba lonu
1: mo bo mo kola
0: eh imi ti se ti ma ruba fugu three story
1: omi
0: yi wo lowa ara mo kola e fomi yen gan o ruba fugu three story ni igba ti bi ti mo dadugo yi
1: iwo ro di gbale ti o di story
0: sola ki to di adugo yi pe mo osise in tete mo di ka mo kola fi mo ngba ro lo wa overuse ro lo aso mi eto kan ni iki oda kan le osisi fi wa
1: laye igba kan ni o laye igba kan ni
0: wayo
1: emi tin be mo kola bayo
0: elomi okun ta li okun ni sodam o da ko ba ru ko to wo ero le aso mi ni o do
1: kai kai fun to de wa so e
0: ibadan not
1: fun to so e gbogbo adugbo la se bo wo si ni mo kola ni mo kola
0: e ta se bu yin bi e ti le mo bonu o ko ko to de jomo bere ri awon o
1: mokola awon story bi ni si po
0: abajo
1: itin belo kan re won so
0: mi so mi so
1: mo so
0: mi so
1: so lo kare mister kare
0: you come from Nigeria
1: to mo gbo wiri wiri
0: gbo wiri wiri lo ra yo omo bado yemi olowo onu wa onshore Nigeria PFIPC woni won so pe awon oniroyin awon sola awon agbejoro awon di lo
1: awon pt
0: woni won gboro wa nibi ti awon asoju sofin ti won ti ma foro lo awon funpo eni to tu toilet to fese pare omo ti an fi to se
1: abi bo
0: wa ni pons lo gbe
1: okay oju iwe kefa ninu we royin ti daily sun be mo wa wọ́n wípé àjọ ti ìṣọ̀kan ilẹ̀ europe àwọn ti sọ̀rọ̀ kan o kí wọ́n wí o eu wọ́n ni wá ní àwọn ọmọ sọ̀bùsábà káwọn ọmọ wo beto ìdìbò ti lọ lọ́dún 2027 lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà no no ìlòyìnbó tí wọ́n padà bá dé o wípé rárá àṣe sọ̀bùsábà ó dojú ìwé kẹfà inú ìwé ìròyìn daily sun ibẹ̀ mo ti rí ròyìn ọ̀hún
0: ìṣòro àbí ìpèníjà ti débẹ̀ dà ti fi ronú kan ikú ọlọ́run mọ́jọ kan wa
1: o
0: torí mi ò mọ tó lè mú èèyàn gorí àjà mẹ́rin tí ó sọ pé òun bẹ́lẹ̀ fúnra òun àbí ọ́n tari ẹ̀ ni akẹ́kọ̀ọ́ nípa ìmọ̀ òfin kan ní ìpínlẹ̀ èkó òní wọn ló ti jọ́ lọ́run nípò látòrí alájà mẹ́rin
1: depression ni
0: ọlọ́run jọ mo bẹ́ẹ̀ ni o má dán mi wo n kò lára dánwó
1: Ah, iyin olowari Krista. Nkan kan ti mo ri, bo se bori kayefi ni mo ti le so. Mo je nso run kan be la rojo Monday. Oni agbara. Oni agbara.
0: O ti pada loyun?
1: Eyan si o fi be sonu ara re. O si be mi lenu ara re. O ri foran video un.
0: Mi le ri mi un wo kan mi
1: reje. Awon ara adugbo si nke. E o de
0: mi apa.
1: Arakunrin si. So ki lo le sun eda de be.
0: Wow, level go to lele. I just give the guru go. Sorry, level go to lele. When is Scottish? When is Scottish skinny? When is Scottish canna? What to move me? Jadi, me go to cotton.

0: don't know. Do bazi ko ja oro
1: yo. Sora ti bongo. Oro ti bongo.
0: Eh.
1: Oh ba bongo.
0: Eh.
1: Ah. Agba ki. Omo ye ba bongo.
0: Be lo wa agba ki. Emi mo ra awon ti ba.
1: Mi bongo da se di kiri da pe Scottish kadai. Agba ki omo yan na area kan ajo wa.
0: Se raye. Eh.
1: Okay. When is Scottish loud? When is Scottish loud? Oh Canadian loud. Wa
0: gbe
1: ni loud.
0: Mi gbe gan na. Eh?
1: I don't want so much of our room.
0: Eh?
2: I'm not
0: good.
2: I'm
0: not good.
1: Scottish loud, not we? Scottish loud. Was that a big body Scottish loud?
0: No, no.
1: Because you are no. I love your bailer. I'm more. I love you. Look, I want to eat. I'm not going to eat. I'm not going to eat. I'm not going to eat. I'm not going to sugba ke to le gbo be si re lorun abi ko so pe won lu ya won pa oja ti wora o
0: oju lasan ko
1: jo fe ma ko si abi ta
0: pe okay dia melesi loju iwe kejo vanguard egbe awon osise nlc won ni lori oro to ni se pelu ina agbara lori lede nigeria ki won gbe igbese lori re ki won tutubo gbe igbese mo tu ri royin kan na to ni se pelu awon oju opo ta nlo ta fi pe ta tu fi se data nkan kan
1: yi na ragbo paper yi
0: oro mo jade ibi ajo ncc ti won boju to oro ambara eni soro lori lori lede nigeria owe eyin telecom ki lo dena ki lo de kini network yin o da o won ti ni wi pe awon sanction won sanction won
1: big
0: be set up
1: ya face si yin loju ese tori
0: guardian lo wa
1: victim le mi na mo
0: ri
1: victim le mi na emo ki like ma wo bo laarin ro olohun ko ni buru titi ka wo so ma ro ra transistor ko ni ta form gboro ko ma lanki lowo pe o wa buru ko sowo le o bi data wa ni yo si mo yi bayi lori ogun re
0: o ni agbara lenu ojo meta yo
2: ere yan ri laye awon abija amo go
1: oye yi bayi
0: lenu ojo meta lo tu wa ni agbara si
1: ngba ti ese ncc yi
0: won si fa lo
1: ncc yi pariwo njo ni pe bakan na ba se pariwo na ni won ni kan reward awiyan network kan gbo po fawon yan 1 naira e wo ni toothless book dog ka kan ma occupy page paper e ka ro sir
2: e ka ro gbogbo ara le ajinde ara yo mo jo
1: ah mi jesu baba ti wa pe ra joko akoko gbo kan mo nigeria le ro pe eh lo to won sise o baba ti wa pe ra joko to ti da drink your tea oro wa pari benu
0: as action
1: eh drink your tea
0: I about to sanction you sanction
1: abi ti what ti se data infinities ori network ti wa ko si soro mo e ka ro sir
2: e ka ro gbogbo ara le ajinde ayo mo je o
1: se sola wu abi kin wu
0: agba kin mi e ka ro
1: agba kin se kini
0: agba kin mi
2: more so la ti lati yo nda bi o te
1: abi en ti o sin di o en to wan di ororo je o si yo nu eh agba kin kara o le sa
2: karo
1: yes e ja ti bi awon ori to ni kimi je jade mo lero pe be ba gbo eyin na o ti gbo iforogwero ti baba wa saka dedeji handsome young man ti won se pelu awon oniroyin
2: omo ilu yin
1: bi e se gbo mo Ibadan ni mi.
0: Ipinle Oyo isa ni.
1: Ipinle Oyo rada. Ti baba wa ba wonu so. Oro yen orisiji weight lo ni. Iya ototo lawo yen ti nwo lati bi wipe bi economy se ri baba Tinubu gan ba wa farada which is obvious. Won ni lati nu le baba won ma rin di office ni. To e mo pe Asorok si the other place be yen o fa gan. Oro de bi oro ru oko ti baba nlo. Baba tun so wipe elo ni won ta iru fi oko be ti are o le afford e. Awon yin o kere nu oro ibi to ti wa kan mekunu eni ti fa oto si ni pe lara mu nigba ti boss bi nbe laye ti n ba tun so pe oloselu se ba oloselu se ba tadi mi ani mu ti gbe nu eda ke ti won ma nbe nu ti ko je se ma ni nkan to nse o da ni e moju to we yin bi atori aisi bi lo ye ki ma gbo bi bulldog bayi nisi sugbon bi to ti kan awa mekunu ni mi ki ma so yo bayi ni san won ni subsidy ti won yo o save nigeria ni 53 trillion taba mo na danu e je ka wa wo igba ti an na 53 trillion danu o ya to be ngba yen abi tori pe owo ti baje nisin o ti gbera si nisin nigba ti won ba wa fowo yen kun e wo igbe aye igba na ati isin paapa julo mo yin so pe reform yi o ti taye nigerians se awon to wa nilu so wi pe at the micro level won so pe awon o feel e won ni macro nikan ni bẹẹni abi bẹẹ ko reflect ninu igbe aye oloselu ati awa ti lawon se joba le lori reform reform and ade loyin
2: eyo to lo se lu kuro nbe je ka so ara wa ra lu tori pe ile oba ina lo ba ndu ni run mo ni dasebo e ja fi tawon lo se lu le sai won awa ta ja ra lu le je ka so se ri akoko ta ba pe nkan ni reform reform je nkan to je pe nkan ta bere te pe a ni reti ogo lori e ibi ti Nigeria de duro nigba yen laye baba wa to lo lana yen le Buhari Nigeria ti doko pe nkan ti wo se ka mo nsoro kan ogo orisisi nkan ti won se po ni igba ni nkan kan ni Nigeria se n gbowo re pa to pa won ti lo dun meta won ti gbowo re lekan to ko njoba e wa ja lo bayi ko si nkan ti federal government le se to le materialize to le need to ma lara araalu nigba ta won state governors ba ti kuna lati se ojuse ti won gangan
1: e je loja sa e teso aja sibe ko si nkan ti joba apapo le se nigba ti state government ti fail ibe na lati para wole 32 fm 94.9 kan da report chuno e ya lara wa magbe kuro won para bo e ku kale

0: 32 FM, 94.9.
1: Akin ara le pe kabo latojo oja 32 FM 94.9 ikani aderin ipo sonu iwe na yojojumo le whatsapp ni baba vendor o na la shin tu pere pere re lo comrade muidin agba akin on ni alawile wa laaro won si moro bo le kan ko to di pa lojo oja lori pe ijoba apapo ni lowo awon gomina na di seru
2: e se gan ni seri agba jowo ti yoba ni la fi soya ajeje wo ko gbe ojori e ri pe ngba ti won remove subsidy yi gbogbo awon governors ti state ko kan lo benefit o da bi gba ti na sara wan soro lara ni so ni
1: 14 billion
2: lohun ri
1: lati 4 billion
2: lati 4 billion owo yen po tawon o ba se kankan won ni ke mo gbo program e lana so tan so nbe na ni pe kini igba igbadun o moto kan truck lohun wa awon trailer lala yen ni o n pariwo pe e pariwo pe nkan won awon le n doju ko pe nkan won ko han lara ralu o ni e wo iye taxi sit to n dai wo to fi han ohun lati o so lati e bo yin ti to fi de ipele oyo wa nbi te de ko o wa si gogo ori ke wo ni e wa duro to n gba to gba lowo ohun nikan o ni bo la won ko wo yen si sa won awon ko to pa won ni fara ilu o awon ni hard e mo so idi ta n so ni pe ti e ba ti ri awon obi tibi tibi kan kini o mu ara ilu e si to n gba relief package kini o mu ara ilu gangan feel pe en se ijoba lai gba kan tan se ijoba e ri pa won gomina won tun pe ariwo tan gbo ti poju ki
1: laye igba kan tan se ijoba so won se ijoba mo
2: bayi ijoba awa nikan ni personal ijoba la se ni isin that's okay ti dile ni ti o ba ri be ni pe ariwo tin sele te ba ti e pe igba kan tan pe ah nkan sele labi kan o awon to wa government o ronu wi pe eja de kini idi e o eja to gbe bayi beta ba ro bayi awon ni isin won dare se pe ibi ta nlo na la nlo a ori o ba time atoke ti dile na ni e to wa mo wo kaka local government wa wa ni tumo mo fe gba shop ori shop gba mo fe ise ke pe mo ibi to ti se shop gba lowo me le mi kuro nbe o gba won kan yi owo ranwo ti won fa won eyan so yo mo tan ba la won fun ra won ranwo se bara won na won tun fun so idi te fi ri pe nkan o le kan niyan mo soro kan mi josh melo kasa yin sin won fa won yan ni grant awon te fe pe ile takara ile takukuli in sakiri kan 50,000 naira grant eni kan sin gba 50 form sa won ti won ni won lo fun awon ti orowo ro rara ni won ni won lo fun
1: comrade sa lati 2006 mo ti de agogo mo mo fun atedo body jagogo access yen dada mo mo ye bi ta ti wo ni beyen mo ji mo ye ta ti ret gege bi structure nisin lori macro and micro economy na ni ejo sa kini o je ireti awon iya ti won ta iru ti won ta te ti won ta ta atawon iya wa oni padlock ti won lu awon shop kekeke yen bo na ti fe ro gba awon shop ti won cost
2: ibi te ti bere pa e ba ti padlock ja nisin
1: yes sir
2: ayo lo ni ta fe ni 40 pe converse e ya iwa o le kan ya kan si o sise lo ni o ngba pa lo 4000 3000 ba lo ki lu ti ojo 100 naira lo 200 naira lo ki lo nfa na ni pe nigba te ba le nikan kuro nbi kan eyin na la fu pada to pada e 25 million ni ko lo mu 1 million ti ri e lo ni business gogo business capital ti fi business gogo so ti nfa na ni pe ogbogbo nkan ta nse lo ile ile gear a e wo ti me kuno to dibo fun wa mo tara wa nikan la nwo
3: Nigeria daru. Eseun iroyin kan jade ninu we iroyin ti The Guardian. Nibi ti egbe awon osise NLC ti won ti wi pe laipe lai jina awon tu pada joko pelu ijoba apapo lati wo bi won o ti gbe owo osise to kere julo lo si egberun lona 1500 naira 500,000 naira. Won pe 70,000 yen ko debi kankan ko ti e fe ko fe ni kankan to le se mo ni isin won ni ngba tawon ba be sin gbe isiro lowo gas gege bi royan ti gbe o siro owo gas owo tawon fi wo moto owo tawon fi sanwo ile owo ti won fi sanwo ile eko omo school ati be pe 70,000 o kere ninu nti o ye ki osise omo tewo gba gege bi owo osise to kere julo lole de nigeria lasiko ye agbakin ka ti e wa gba pe ijoba le san 500,000 gege bi owo osise to kere julo yi se ngba na ko ni owo ile yo tun fo lo si kini kan million se atunse se atunse ta mo wa ni oro ti nlc ti won so yi
2: e din ki awon oga wa ni won isoleto
1: Africa
2: ni Nigeria la wa yi awon oga wa ni won to du para wa la ara won la wa na je ṣugbọn ti a fe kan ru dada ni pe ke se ba won se ri labuja abele se ta tin sise even ninu federal parastatals federal civil servant ti jura won lo ere ni pe ngba mi wa ti jowa foju wu te ba ku awon kan ogbowo level kan teni kan wa te ba wo fara starter mi boye ni kan gba 250,000 or 300,000 salary as level to wa te ba debo mi en to kere sile ma gba 700,000 ti ma mo ni ma kan wale se meta kan bi ara ke yan so kankan bo se ri mo yi so yen so ijowa won foju pa e ta nsan fun won ile now awon kan si nbe te pe low feather parastatals ni won ti won ori nkankan je rara ona ipin daada na ni awon to wa je awon higher pin na won wa ni di an to nkan se in lo ye ko awon oga wa en to wa na pc wa na awon oga to je nsi tabi ti uc en to wa ni ile se la pe o tin gba gan opportunity million ni gba ko le we tin gba 80,000 abi 100,000 pass ni salary te pe eh won minus gan to ni pay slip re nje ko ti o ti ya online online ori si se pete so gbogbo awon nkan yen ko lo wa si pataki hello ani mo ri obirin online repete minus ni minus wa salary e minus sebi re wa ni se ko ni je sawon mo ni je ngba ton na bayo si mo emi ati eyan mi ajo lo soja agreement ye ta fe na kekere ni igba ta ara nta ara almost 60,000 naira won we ni won we bayi ni emi yi ile mo le fenu mi so 1200 mo fi range foju meji ti o tan
1: kabiyesi
2: 1200
1: nigba ti baye je nigba ti balu je
2: living witness le mi temi soro yi o e ba ni ro ni ma so pe ma so fo se ri fun ai tun je tan so kilo wa sele si wa na ni pe nitori pe eyin wora yin bi ki nkan se ri e wo te lo mi mo te so a tun wa fe jafekun wo yin ani ti o da ani to kokoko da o se ti o ise ijoba nikan won private concern le san eyin eni kilo data wo bi tawon ose tin rowo laye igba kan children allowance tan san gba kan so wa nbe mo leave allowance elomi o gba le bonus kankan mo ko awon risk ta won fun won ini mo je bi supplementary fo ise ijoba tan fi mo ri agbe ga so ori yen salary ariwo lasan ni o pa osu tan ba ti gba na lo mo yo tun ko sinu e ni jo ke osu to nbo
1: to ba di on the 10 o ti gba immunization abere ni
2: no tori pe ko e le ri en to je pe afamo to fa bi ura won ma office ba yo te pe o won ma pe loko to ji o en ba gbo lo ni ma je ko ti tan
1: ona to won gba won le fa won le po
2: so ti tan so ni pe awon oga wa yi kan ro anti fa wa ta se n gbe ko eyin na mo oloselu ni oloselu awon te lo nba iti o wa nbe na ni pe kini o mu aye o sise yi pada awon ona to le mi pada gugu awon seminars o sise tan ti mo ri awon kankan ti o tun mu agbeka sinu ise won e je won lo ma awon mo yin le nfi be se be yin na le nse apoko lo ka jo laju tutu ti olojutu gugu an foko wo si e to ko ba lu si ni o to pe tan ba ta ini won ijoba tari ko mu o wa ijoba opo pamo o in to ba rege lara ara ilu na fi sanwo ti yin o eri pe tomaso ngba ngba won foko awon military ni sin ko le won o ba foko elmi bo lo se lo so wa ara e di 1 billion ni sin kan oni won sugbon won tin mowo wole na ni nkan mo won tori pe won ti mo pe panpe ta te ba de fun ara de fun yin pada won ti mo pe a fowo to fun yin lowo a fi to si gba pada ni nigeria yin daru o
1: ami e seun egere oni muta tabi o seja eyin comrade oro banta banta jade lati owo isakoso orilede nigeria si awon ojise olorun awa ojise olorun to kwalu kwalu ojise olorun eto baye je na ojise olorun ni olorun ran wa se kankan laye ni etiti taye se na ojise olorun ni
2: olorun ma jaje ti oda
1: ami olorun lo daju biru lo na lo dasara ilu onise la awon meji onise ku lo olorun ni jo je fa wa
2: ami
1: now nigba ti joba apapo wa dari ase sodu awon awa ojise olorun bayi ni sin wi pe to awa ni ki atuma se iwa asu ati iwa si fun awon idagidi tin da Nigeria laamu loju apolopo eyan bi won se nwi won wi pe ijoba so ojuse re nu oko ju eto abo to je ojuse re oko si awon elesin sugbon ta ba tu daada comrade sir ta gbe yewo ninu opolo se awon ojise olorun yi se won jina si awon tin da lori ninu se ati ninu oro wa asu wa si be gbo directly ladugo te le gbo social media ti gbo wi pe esin wa ni ka lo pa won esin wa ni ka pa yan extremism awon iwasu wa si to le da yeru ti ki o se baje laya pe e lo da bebe nti ti oju we bayi so leleyin ti suratu bayi so leleyin te de tun ba tun duro ti se ijoba jebi to so pe eyin te sumo grassroots gangan ni kere ba won dagiri te dale soro mo lanza
2: gbogbo wa la lowo nbe bi Nigeria se dai gbogbo wa la lowo nbe seri isoro ta nire gbogbo nkan te aba ni Nigeria asiro la wa ma nlo social media lati tu awon asiri ka ti gbe wa leke lati ri ona bi ta ti rira ka tun rira wa ni sugbon eja jo wo dada ton ba ni won fe regulate awon eyan yi ah ona ko sta ga tun tin se speech won to fe cancel e awa la ni ko le ja tun ni ko le ko wa mo mo ran ti just am paro state police is the best state police da to tin won oro mi wole wa iru e loro regulation ori social o ti pete ko ti regulate enikan se baje enikan paro american lai mo ri o si ma apologize ke o sorry o nigba to ti buruko sawon to wo la oko so pa ale keji I moye nti social media yen ti dale iru e ni se ri understand ta won eyan ni eja jo so fun ara wa loni opolopo e tin pira re pastor e ri pe bibeli so pe gbogbo en tin pe mi ni oluwo oluwa ko ni o se ri jobo orun wo opolopo awon e ti si pe e laafa ko laafa o tori pe ikan meji ni o mo ke o mo leko anabi ni e pepe sansara o ni e pepe pelu ogbon ati oye ogbon ati oye olorun afi nkan kan royan anabi ju iwa tesin lo en ti ba wan preach pe kidi kankan ogbon a ma wa ki bayi la se se nkan o ijoba wa right tori gbogbo awon so to di dey ebi church kan won lo se bi mosque kan won lo e tin se osun nu won se bi kan ni lo nbe me o la so dodo oro fun gba ba de se bi omo bi leso la fi ki won kaabo awon no to ori altar ta pe ni ile mimo na otutu mo
1: fun awon ni ami ororo
2: awon ta pe hun ise ya ke bo se ku odo yin ro ba lo gba lo o si sin kan pe se won si se fun to ko to wa sodo yin
1: mo balance
2: a tun wa tun wa te ori ibe yen mo le na awa n fi awa n tan awa je in to kaluku o je ni won wa esin to ri bayi ko se laye igba ta so yi se muslimi n ta ko kristiani ni se kristiani ta ko muslimi ni se nu le ti wa si ko si en tin gbegun ni
1: awa yi se fi pamọ ilegun la
2: so ko si big dike o kaluku si n lo sodo ara won e lo woruko ja sara won gan sugbon yi to ta ni ni pe awon ta n pe ni kini ti won ba regulate pe bayi ni ko ri
1: sa mo fe gbo lesi bi te soro e ma binu mi o to doro ma gbaragba lenu e ba ni ke regulate social media nkan ti mo post sori social media se bi live ni mo ti record in open places ti awon omo ijo ngbon ti mo nso tinu won dun
2: iti mo nso na ni pe seri to le mu won regulate social media ni pe nkan bayi o gboro so o gboro preach bayi
1: e ti ma so loju aye nko
2: ani na ina ni o de be o ni regulate social media kan regulate yen ti nso mo ina la pe e pe won se ofin kan pe eh cyber crime to ba se bayi eh kini kan bully iyan kan ewo lajo mo Nigeria sha kini kan da dangerous kini kan man o nja beto mo niyan o na soro kan je ta nipa ni ti o mo npa re nparo oko pa won kini content creator la san ni won ti won je ni won wa won o ni idea nkan kan tan
3: mo se ngba jo ba gbegbe se awon mo Nigeria na ko ni o ti won ni
2: mo so e ke mo ro police wole nigba to ro is going to le kokoko ha ijoba o di gbe mo ri state police ni state police e wa wo awon gangan la mo bi ta nlo se ri awon eyan yi ta ti fi mamu meji jofin pe se itana bi so fun ire
1: ah
2: se bo se pe ire anabi ilu baba re ni meka won le ku mbe ngba to mbo won ni ko ni wo lo si to pada meka si medan to mbo bi bi ba si kano ni o si oni ra e ja pada ni en to ro ba ya so pe imo bibeli ni awon eyan mi o ni mo le kan segbe ko to le so pa ese kan wa di re wa mo npa re ko to pe si bayi awon elomi wa won gbe won kale ni awon tin daye ru pe wo do bi muslimi wo do bi kristiani wo do bi bayi e mo se bayi elowo awon keke elowo won ni si o to so e ko mo pe ah soro yi o se poju bayi se mi le so ru esa so ye ki so ru ese nti mo mo awon to tun mo mi ju kristiani ni won be bi se je muslimi I have bishop, I have pastors in a family se won ani awon eyan ogboro gbaye mo nto kemi je muslimi aba won lo kemi mo gbaye mo to pe idi ni yi pe kaluku wa nti o je followers ni e ri pe ngbo ro kini se ko si Lagos state o ka won si won ti de kini kan o won ti de kini kan ngba won mo ni followers ni mo wa ni to in to kaluku won o je ati awon sponsors won pe won ran won ni e ko pa pe imo won kere won o ni mo imo ti won ni won ori awon agbalagba ye jo yen lo wo won e le ri kan win ti wo even kan ri nkan
1: buru pe ni
2: e le ri ki won ever so pa yin laye o kan ni lo se bayi
1: eh toro ba fe lo junjo won ni ka sun to agba lo sugbon iru agbalagba wo ma pe agbalagba to nso pe ti oba ti gba ise lowo elesin keji o ni je pe ko ba ilana olohun pe o gboro gba ise lowo elesi keje o gboro belesi keje sise
2: e lo wo awon eyan ti o
1: agbalagba
2: se ri ibi ta wa ko awon eyan si ta ba tin ropolopo awon eyan ti won preach gbogbo eko la se ri pe opolo won mo omo ti won so e ri pe nikan na nbe ni luta wa yi yo lo bi yo lo bi yo fi lo bi ni in ba ti pe won la won se it's about politics
1: o ma se o
2: en to ba lo gbo ori ni o se wa di pe kini mo gba iru emi ni isin o ba jale su na ore emi ni o ba je to yi ka ore emi ni e o le so fun mi pe nikan o da ninu group kan o da je fun yin lapede kan e ri pe awon kan to nbe te pe won mo wo pe imo yin oto
1: dada
2: we are as the dressing you wo pe imo yin oto bi se be kan be nu muslimi ke imo yin oto pe e wo se dress aye ni nba se aye ni nba se we are as ni ile re otoro ko romo to awa te la nba ye se gangan awa tun a lesi ju won lo a tun leko ju a tun mo tun mo esi ye ju won lo so opolopo won o wa di kilo lo nge won kan jalu na ni rubbish ni won ta pe ran won leyan gidi nigeria o si fa to ke ba bo won ba se la se sane to ke ta ti taro fun wa ero na la wa na gba a le ronu bi aye ijo mo a baba ti o kawe yen won ronu dile pe leyi o tona le tona ele bon belegbe won won o di lo ko mo gbegun re olorun belegbe won olorun o si ka won na mo gbegun ti won na ka won na mo se islam ti won abi ka mo lo church ti won Nigeria yo daru
3: ami lori oro abo na ni ko to di pa menuku nbe nipele Borno awon obi ti won wi pe awon omo won awon omo won si nbe lakata awon ti won ji won gbe fun ojo meta din ni 90 bayi ni won ti lo nbe 87 days e wa awon ti won tule abi ti won ri dola ni ose to koja bi osu mefa in la won nlo lodo awon ti won ji won gbe lara iroyin kan to wa jade lojo Saturday ninu we iroyin ti weekend sun Saturday sun o gbe iroyin kan ni bi enikan ti ohun ti figba kan ri wa pelu awon ti won ja tako ilu awon agbesumo mi ti Boko Haram wi pe lara awon ti won ba ji gbe na ninu won eni won tu rukuru ti won ti won tu so won di ara won ti won si mo oko won lawon ti won se irufe awon mo ti won be lakata won tan so ebe to tin lo bi ojo bi melo kan ke to awon kan gan wa ti won ni pe lara won ti won dola pe o da eja e pada si ilu ti won lawo pada mo o ibi lawon mo gbe o agba ki gbogbo e gan kolon wo sanu ni iru awon mo ni isin awon obi won yi se won di reti lori aba gbogbo pada wa
2: agbo lenu ni bi osu melo kan seyin pe won lawon obi gangan lo nfa omo le fa awon Boko Haram e baba ko won se ara won foran kan ni bi pe awon eyan ra phone won ha fa ara lu gba to gbo ransom to ra fa won ara awon to heli e ni seri soro ta ni re oro ta so le kan na ma para si pe opopo awon ta n pe ni edas won e se eda kankan
1: yato sawa
2: ero ki se da oye esin
1: okay
2: agbalagba won e se rara tori wi pe iti belle ni pe opopo won iti won fe je elo awon te n ba ni jikini ta mo wa mu awon te ni won gbe sumo mi tan la won gba tan flash o kakiri
1: elo e ja doja e
3: bi
1: e te si waju lori oro ti e mo bo 32 FM 94.9 laughter house ori oki ti nte premier mokola ni lubadan an lo joja n bo e ku kale o
4: ase ju ni ka gbe si radio mi 32 FM ti wa oki
5: bolo ndado ti ile re si ninu bag enu loro abi soro ngbolojudo ton toju agbara ha rara ma daru aso be soro mo so nto ye lasiko to gbagbamu ojo kini osu kesan do 2026 lojo sejoba apinle oyo fun gbogbo wa lati ni goro idale si layi ka won agbegbe wa ko yo enikeni sile ninu ile nibi ise ile itaja ile gbe iko wa ati nibi gbogbo oran yen ni lati ni goro idale si ma dajo si ko fe to bere se owo re gbele si bi to ye imototo ipinle oyo bere latodo emi re o lodi sofin ipinle oyo lati dale soju titi tabi biti ko to dale renu lona to bojumu je ki ipinle oyo ko gba ni mimo ikede yi wa lati le se ijoba ipinle oyo to mo ti soro eto ajika labi oludari onimero ademola temitayo aderinto
6: I irorun de
7: nje won gbo odo akose mose to ti tun phone re se
6: boya iphone tabi android
7: abi na where to unlock your phone dey bother you
6: don't soft o
7: make you jolly go real phones repair and unlock services
6: nibi ta ti fi se tutu phone ati unlock services ron
7: ko ton sibe o
6: be la tun ta phone accessories loni roro
7: bi power banks chargers and charging cables
6: earbud tabi headphone
7: wait o
6: abi na ring light or tripod you wan buy
7: everything dey there gidigba we plenty
6: original and affordable
7: our address nko
6: number 31c
7: Nipos shopping complex ni dojuko koko house
6: ke tun wole leti kan wa lapa otun yin
7: se ba tun wa wole tan
6: e tun kan wa kugu
7: lapa otun yin be na ni be ba se nwole
6: tolo tolo wa re o
7: 0706-436-8169 0706-436-8169 real phone repair and unlock services
6: ojutu si gbogbo ipenija phone
8: babe Why are you frowning for me now?
9: Woman, make noodles for me.
8: Hey, this woman. Okay, how do you want it?
9: I want it as it is hot. Let it burst my brain.
8: Okay, I'll make it. But if I make it, I want a kiss.
10: Leave it to Golden Penny. Because with Golden Penny noodles, you'll get your noodles how you want it. Enjoy quality, nourishing goodness of Golden Penny noodles for that irresistible taste. Golden Penny noodles, now available in stores near you.
11: Gbogbo kọlẹkọlẹ atagbaleko ẹwa gbọn ti mo fẹ wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfeti si ori palaye ninu re ni se lọda bi abc pataki lilo orule jera roofing system lo ti mo fẹ wi orule jera di to joju lowo ki ti sa tabi pawoda be o le gbo sare sare ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bu o ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lorilede nigeria mo le ise ton se gerard roofing system to je stone coated lati orilede new zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si ilu eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole si laula mega top concept limited adex road orogun express opopona maro si ojo ni ilu ibadan ni won kale si 081 85

0: to ba je eyan ni
1: ayi ni be
0: ati pada wa laaro yi leyin ojo bo Thursday to koja yo fe lagba yo fe nira die ama tori pe ki ise eyan olon ni njolon eya gbianju gan
1: ba mo jubu
0: aye tolorun wa

0: Okay, we do work at Joshila. ID Nobu.
1: Nigeria economy turned around during the time of your military.
0: CCLA, bo Fatia.
1: Economy turned down during the time of your ruling.
0: Fatia, onige, esi, ajomu wani o. Aisha, Adedokun.
1: No.
0: Ajowa, no kuluni. Ita ti pe, iro ti pe, olojo, ni o do we. Aramu nkaluku nje, aramu nkaluku nje. Alali, ento nje alali, kere nu awata nje aramu. Ninu awa, eripe mokarami. Eni olong osi, eni mima kon osi mbi kaka.
1: Nigeria, when you now want to make you drop.
2: Democracy.
0: Anabi o ni jo. Ogbo wa lati ni jo tan nu musulumi. Takirun l'Olorun oba leki ola pase fanabi. Takirun. Awon jo kini kan. Ki le nfi won se. I ma ye church to ni university. Koda e ma ti lo university. Won ni primary school. Okere nu awon mo ijo won to le lo. Aboli.
1: Democracy.
0: E ma tan wa o wi pe esin abalaye kan e ma fi gba wa o. E ma fi gba wa o. Ifa na ni gberan lojojumo yi. E kare. Ogun na lo ni e ma bi aja lorun. E kare. E sa ti na ten ta fun. E kan n paro mogun gba. Oye ka wa ta wa Nigeria, oye koju wo ti ja. Be ba ti di online nisin. Ojo ti lo e ge n se kedi ati ipolowo oja. Se bi ta n lo laaro yin ni yen ni. Ti ameyu so de ele nbe ku kale.

0: ta leni olohun ibere ti mo nbi wa laaro yi niyan o popolopo loja ti baje mo lori o de si fe ta o ti baje na lo si fe ta edu owo ta ba pa nbe nko olopa to wa lori titi nikan lari tin gbowo bobe o
1: mi ori ru
0: a custom ti en wa lenu loro lari tan gbowo bobe o amogun nikan la nreti won so ani eje aso tarin ara wa laaro yi mami e ran ti pe e ti ti eyin Congo e ti ti bomi gbona e ti fun ni baba bitin iyen ti sunki eyin de laso na jo eyin le eyin laso na te mo fi e mo block yo na e mu okun kan bayi e fi so na igba ti pastor ba ti fe se wasu enakun ni jade mo apalapo paito duro dasiko won mo
1: emi
0: igba ti pe o gbe won won duro de be mo
1: emi ori ru olohun iri
0: paito ni ko convoy kiri yo
1: emi o ma ri
0: convoy eh moto o to lo rerere ni
1: ori ru olohun iri o da wa ire duro
0: na ama jo o fe ri paito o fe ri woli o toro owo ki dadi o gbo wole ni awon security si nro sotun ro so si won ro si waju won ro seyin ta le ni olohun jesu mo wa accessible si gbogbo awon eyan
1: emi ma
0: ba tin fi ogun ni anabi ki to o mo wa accessible si gbogbo awon eyan
1: ori pe titi raye mi emi yo ma dupe
0: eyin olohun mo wa la

0: nigba to pe pastor wa imam wa ti yan le iyan ti e long en ti o kirun fun wa nibi ti e tin po kini kan ni ka ma mu po mo imam na ni an pe ko mun to to o ko sa ba wa mu won ni sere lo nse accountant ni siwo ni owo wo ni si ebo oja itan ba ti ta ni fun kan ti an mu ai
1: oh god e ro boye gbo mi
0: mami se mo le pe yin leni olohun se le pe mi na leni olohun

0: artist ti po ju jere. Jesu oni si esi ko ni redeem
1: ijoba lori
0: abi
1: eni ma ni joba osika
0: gbogbo wa lo pe ni omo olorun ko ni si anes ko ni sele
1: ni ti ase ti o dari ji ni to ba
0: anabi oni nasfat ko ni fati korib ko lali suna ko ni kori kati janiya ko ni ibrahimiat ni ko diri ya o preach esin fun wa ni eyin ko eyin le ko eyin le ko le ifajo ifa wa nti eni
1: ijoba lori
0: o wa ji si olodumare
1: ijoba osika
0: eyin le wa ko pe awa yo orun mi la la mo pe ra wa orun mi la baba agbon mi regun eyin le ko san gojo san go wa nti e o se ti eni gege ba ti ran

0: wa nlu e si eleyi lati fi tako eleyi ko le ko eyan sodo e ma wo scope o allah allah eh ah eh eh te e ba fate suma de bi kan teni ya jam tuka ya jam tuka ya jam tuka tan fun wa njo wa ni e den so wo visa bili lai o wa fi koli eko omo yin o le lo school yen ilo na ngba na university tan to ja lesson lo ni ilo na ngba na private university yen sibe ni asin gbowo abe egbo ni asin gbowo to ja pe won ni owo yi o a fe fi se ran lowo fa won eyan wa ti nbe ni
1: ti o daliji ni to ba fun ni lo bi ka mama je
0: ebi kan wo nu fence school won yen o awon mo ajo na ibi tolo ni agode ba ti wa nlo ta koja wa jogo school wa yen yen school wa school wo

0: Hello, Eku Ojumo Eka Aro.
1: Eka Aro.
0: Yes, sir.
1: Lati Apete ni.
0: Alright.
1: Ipola.
0: Ba mi mu ngbo yin, sir.
1: Ko ti eni Olorun kankan.
0: Hmm.
1: Awon olori elesin wa.
0: Hmm.
1: Won ya wa nfoto gederin. Won se pe nkan wa.
0: Hmm.
1: Awa ni ka jara wa. Kama je won awa mo.
0: Hmm.
1: Ibi ni nte afa ni o je wa si nte toko ti awo ti a fe sopo. Ni me l'Olorun wi. Ole fe iyawo meji, ole fe meta ti agbara re ba ka. Awon ni won je wa ti won agbara lojo mi iyawo.
0: Hmm.
1: Ki oko ba wa ti awo de ni oko te to wa ya ti oko fe te iyawo mi iyawo wa nsunku ni pe ah oko fe te iyawo imamu lo wa ri ti ti nsunku to wa nso fun ni pe kilo ti o kana oko fe te iyawo le o ni imamu ti le iyawo bi lerin lo ninu ni o wa so fun iyawo wi pe wo ran lowo che ona lowo lati je pe koko ma fe yawo mi mo eyin na le jo ra bi pe
0: ka fe pupo
1: le lo lohun wi
0: to
1: o wa ti ni ko ti ti ti ti ti ti ya bi pe ba yi mi oko je
0: hm
1: se ni olohun la won eleyi
0: oto
1: akoko nu elekeji church na pasito yo ni e wa so e wa so se e wa so daji iyawo ni gbonje foko re le ninu ile o o lo church n lo church ni
0: hm
1: omi ti o water ti enter ni kitchen na
0: hm
1: yo ra ni church ni 100 naira abi 500 omi e yo kan o se ni olorun ni won ra
0: hm
1: e ma je atara wa àwọn tí a ń sọ pé skáàmù rẹ sì téèyàn bá pín ìlú ní dàní èèyàn ò yí pé ó fẹ́ẹ́ jọ bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó gbé lórí ẹlẹ́sìn yẹn wọ́n fi ń tà wá ọ̀nà àti rí owó tí wọ́n nìkan ò ní wọ́n wá.
0: Ọ̀nà àti rí owó tí wọ́n nìkan ni wọ́n wá.
1: Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ẹni tó bá jẹ́ ẹni tó fẹ́ sun Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ó kí ohun rẹ̀ tàbó lọ chọ́ọ̀chì rẹ̀ gẹ́gẹ́ kó má wo ẹnu wọn kankan kó ṣe tiẹ̀ fún Ọlọ́run kó sì rọra dìde kó máa lọ ìwọ́n tó ní ìyàwó ìyàwó nípẹ́ kó wá bá ọ tó ń gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ ìwọ́n náà ti lọ́bọ̀ lórí bímbà yìí kó ìjọ jí náà tó mọ̀ sí wá sí pé nǹkan báyìí ò dá nǹkan báyìí ò dá ìwọ́n sì ń sí pé kì í ṣe skáàmù náà ni ẹ wà mọ tàwa ẹ mọ tàwa àwa ni ká mọ tàra wa ìwọ kò fẹ ní ọlọrun kankan ẹnì kan.
0: Tọ ẹ ṣeun.
1: Ọmọ ìfẹ́ mọ ṣe wà sí fún ọmọ tàra ẹni.
0: Ẹni ọlọrun kan ò sí.
1: Kò sí ẹsẹ̀ ń jarí.
0: Ẹ ṣeun sá. Ẹ̀lọ́ ẹ kú ojúmọ́. Ẹ̀lọ́ ẹ káàárọ̀ o.
2: Ẹ káàárọ̀ sá o.
0: Yes, ma.
2: Ọlọ́run gbọ́ sí yín náà.
0: Àmì.
2: Ṣe rí nípa ọ̀rọ̀ tẹ́ ń bá lọ. Kò sí ẹni Ọlọ́run kan Ọlọ́run ló mèèyàn rí. Ọlọ́run ọba yìí nìkan lọba tó mèèyàn rí. Ọyàn nígbàgbọ́ èèyàn nìkan ló lè fi jẹ́rìí Ọlọ́run. Àwọn tá à ń fojú wò pé èèyàn Ọlọ́run gan ni wọ́n táwọn lórí ẹ̀rìn tí wọ́n lóhun kankan yẹn. Oró tó wà nínú wọn ó ju tejò lọ. Ó wà nínú àwọn tí ò kì í lórí ẹ̀rìn tá a fojú èèyàn Ọlọ́run wò tàbí wòlíì àbí pásítọ̀ yẹn. Ó ju tejò lọ. Ọlọ́run nìkan lọba tó mèèyàn rí a kàn ń sìn ká kàn gbà á bọ́lọ́run ṣe ká gbà á ká sì mọ sìn bọ́lọ́run. Ọlọ́run ló lè ṣèdájọ́. Àwọn èèyàn a máa sọ pé àwọn sì ìdájọ́ èèyàn kan kò sí ìdájọ́ ẹ̀dá kankan lọ́wọ́ èèyàn owó Ọlọ́run nìkan. Ìwà tó gbá àwọn míì tí èèyàn fojú wò yẹn gan wọ́n lówó burúkú nínú. Ọlọ́run kò ṣàánú wa kó fanú gbà wá ni.
0: Àmì ẹ ṣé o. Hello, yes, ma. Hello, ẹ kú ojú mọ́mọ́ mi. Àmì.
3: oyi ka o fọ ni simi lata o ni pe tale mi olohun olohun nikan lo pe o oruko mi ni ya fi sera la
0: olohun nikan lo pe
3: ori ja di o ko talo mi ti omo elomi gan ja inu ijo lo ti wa ipopo ninu ijo enikan kan na gbogun ti a so pe ijo olohun kan wa olohun nikan lo pe o lo mo kan enikan kan olohun o sanu fun wa ni kara nu gba na aye ta wa e pa be to
0: bo e seun olohun nikan lo pe 0
4: awa ni sona mo pa fun to
5: What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Kilo abe ta ba ti fe lu jibiti la ma ran ti pe muslimi kristeni ni wa abi
6: eh gbo ton tele gugu awon ton tele yin o kaka won fun pe ara e da kan mo ni won jare
5: ah eni e mo ka bibeli ati quran teyin ebi an tu fe yin ni melo le yin ka
6: emi o ri ka emi o ri ko ni o ri se ni o ri ni quran pe ka mo kan church ka mo kan ka mo kan di babalawo
5: o ti ye mi o si wa la eyin le se ni olodun bayi no problem yes, no problem. Hello, any alone, sir? Sir? Networking, you're doing bad. Don't skip. And when you're alone, MC Bammy. They want to move me. I'm on tinja pe ka fi oko Olorun bura o nbure eke o si ma se Jesu wallahi ah you know kun hello hello
7: e ta ro
5: e ka ro ma Olorun ba ko yes ma Olorun ba ko
7: si le wa la ta ro no
5: amen
7: opele ya ro ni lati
5: e seun
7: ori yin o kan ti lagbara Olorun kun ni se ni ko se yan Olorun kankan ko se ni to pe on lo supa o le ni to ba mo ko jade ko wa so ta le lo so ko un mo ko si pastor mo o le o mo ta se le won gan a pe a mo ninu bibeli se o pa o won ma n ka ta ma gbo Olorun ni lohun baje ni tori ti ohun da ko sẹni kankan to pe lẹyin keyin o kan ma se won ba gbara dada t'Olorun ba ran yan ni keyin o ma se ko sẹni to pe o Olorun o je le sa dada die
5: amen
7: eshun
5: mami olagba darabi de kaaro e kaaro aku ojimo aku oye to la loni
8: e gan je ni Olorun le se yin ke ma hale fun
5: ah
8: lofe
5: se ri ko sen ti oni fe je ni Olorun ṣugbọn won kankan wa ti oni je keyan je ni Olorun eda ti ba nwowo won ni o se se ko kokoko yin so Olorun to ba rowo tan ko wa pada koju so lodumare ninu rin ajopo to koju so lodumare yo tun ri awon kankan ti o tun taku re lona bi igba ti bi bile n ba fe po yo yari yo fe fi kanra kun Olorun esi kanra se n pe to ba pere le ni Olorun laye igba na o ti kanra ko je ni Olorun mo tori ko sen to le dabi olodumare
8: otan
5: won ni Jesu ni gba ton ba ti gbo leti osun ko ko sisi se to ba n dun mi se bo se n dun mi ni o se deyin ni e ti mo manage ti mo le manage ti mo le sustain se yin le manage e ke sustain
8: eyin o fe se bi ti Jesu
5: kile so
8: e ka bo lati le se dara
5: e ka ran sa ko ojumo ba n dele oluwa fe mi oko MC Bam n lo ko mi lati le ise kan ara oto ti n tale nile yi ni ipinle orilede Nigeria towo ja wa si kaakiri agbanla aye Danabid Homes and Properties in ile ise ti mo polongo ti mo si n soju fun laaro yi ati latatẹyin wa awon lewa ta ni nbe leje won Nibadan Leko ipinle Oyo ayin ati Lagos State nibi ti niyan Leko aromi salegbelegbe Nibadan nipinle Oyo wa nbi na nibi to ye pe awon nkan mere Ibadan ti esi ni won ti Nibadan ti ku olu Ibadan ti daye kan eni e ba ri ebi lere tori gbogbo olu temi mo origun merin lowo be Ibadan ni kan lo lorigun to le nigba towo lu ibadan e lo check e wo te ba fe wo orodo e wo ye bi ona te le gba wo be ibo orodo e ja fi si center central e wa wo ye ilu te gba te fi wo orodo olohun ogo ni foroko re laaro yi awon le ta leje won leje won re oga mi ba mi ani le kan ta pe ni Darius Park and Garden ni ibeju Lekki Lekko eleyi ta nta plot e kan ni million mewa naira ile ti mo nso yi ko jina si Lekki Free Trade Zone bakan na o je rin iseju perete si Dangote Refinery e ri pe toitoi bembeun cement dun le nbeun daada million mewa pere la nta anfani so die die nbe lori e ani kan na ta pe ni Joyce Court and Garden oga mi ile nbe ni ile yi nbe ni iroko fidi ti oyo ibadan expressway laduji ko ile iwe kan ti won pe ni Bethel America International School ti o tun jina si Kolada isi University ile yi a ni commercial plot ti e to je pe e le fi doko o to wu yin e fe kole epo shopping complex shopping mall warehouse gbogbo n te fe se ni business patapata le le se nbe elo la nta nta ni 950,000 naira per plot bakan na ni residential plot ti e ta nta ni 750,000 ile gbe nikan le ko sori e ni yun Joyce Court and Garden tin be ni iroko fidi ti oyo ibadan expressway to tun wa je pe ko jina si Kolada isi University ani kan na ta pe ni Victory Estate Phase 1 ni Alabata mo ni ya ni le Ibadan to je million 2 naira ni plot ti e irin iseju marun ni pere si Luwe Terminal to tun wa ese ko si money yawn ani kan na ta pe ni Treasure Estate loju ona do ologun eru ti o jina si afin onido tilu do gangan ni Ibadan ahin ni ipinle Oyo wa nibi na ni elo la nta le 750,000 naira ni plot ye e ba ti koja FRSC office e tin lo bi estate ti ap ni Treasure Estate tin no then a bit farmland o nbe ni akan to je ni iseju marun pere si Ilaji Resort elo ni e ka le kan 3 million naira ni eyin ba fe ra plot ye kan 500,000 naira pere na ni plot ye bakan na ni Honor Estate tin be loju ona ologun eru te ba koja ile iwe kan ti won pe ni Ibadan City Polytechnic elo ni plot ile 700,000 naira ni be ba si wa ra plot meji si merin ile ise wa Danabid Home a fun yin ni a fi plot ile lori lofe e ba si ra plot marun mefa soke odidi plot kan ile ise Danabid yo fun yin lofe ti won ija tare ti won isi na bread re awo ni so pe eyan mewa la fe fun e o ti pe e tete de o tori awon kan wa won fe nu ya ran obe ni awo isi fe nu fun tai ya ife no fun malu ntia ara ma pe fogasi ni bakan na anitre queen estate ni ishara lagos ibadan expressway ta ni residential plot ati commercial plot e na residential plot queen estate yi 2.5 million naira lanta commercial plot e lanta ni 4 million naira ile ti mo nso yi ko jina si Bangkok University pe ba tin ti o Eko bo ta be nlo gbera lati Ibadan lo Seko e ti ri ni ishara Queen Estate won ti perimeter fencing e ti duro san bakan na ni Danes Court ni ishara Greek ni Ikorodu Lekko te ba ti dia Greek bus stop gangan ibe ni eyin le yi wa estate ninu estate ni 7 million naira lanta plot ile ikan bakan na ni Victory Estate Phase 3 ni Alabata mo ni ya Ibadan tanta ni 1.5 million naira o koju sile iwe kan ti won pe ni Imperial College ko tun wa jina si Railway Terminal eleyi ti nbe ni mo ni ya ni ilu Ibadan 1.5 million naira ni anta Favour Estate Favour's Court e mo ja binu jari Favour's Court Phase 2 o nbe ni Ketulepe tanta ni 5 million naira anti e te ba ti de petu le le epe un ni e mo bi ami baraki bi ile si awon ologun won koju se ran won jo nbo wo ni ko tun wa jina si epe resort bakan la ni Favour Estate Phase 3 ni Mowe loju ona Ibadan si ilu Eko to ja wi pe irin iseju perete ni si Redeem Camp nibi ti le wa 2.5 million naira ni o wa koju si Christopher University se wa ri gbogbo le ti mo ka le fun yin patapata yi anfani isa die die nbe lori e elekeji to dabi re instant allocation nla ma nse be ba ti sanwo pe koda san die die be ba ti sanwo akoko yin tele bo npe ni part payment yin a n gbe yin lori ile yin ni beyin ba ti so pe yin o ba ti so pe rayi ẹti mo boya echi ni boya di ni instant allocation la se fun ile ise Danabit homes and properties awe wa to mi le omi late ka to teyan ni fun yan o a si ni tale fun yin tan ke wa debe ke fe bere se kan mo ke un soro fun yin ke wa mo ke tan sare tabi kan mo gbe lebetisi kan wa mo gbe pade yin nbe pe won binra iwo bricklayer iwo gbowo oke be un je ri oko mu so fe ko si yin lori ile ise le ile ise Danabit homes and properties o de si ogun omo nile lori ile wa bi won wa ma pitan fun yin raji lo bi gbada gbada lo fi saafu saafu le sanwo fun gba ti gbada de nisin e nilo lati tun owo mi san e ba ti wa sanwo gbada tan e tun ri adekunle ti oyo leyan pe ah e owo ti pe ko siyan lori ile ile ise Danabit homes and properties eyin wa nile eni shop eni complex eni apartment apate ten wa agency te tun gbe fun ti o mo ba yin moju to gba yan si ti o ni si boko boko abi aluboko lori re Danabit homes ni e ma bo eyin bere pe bo ni le ise wa wa koda te ba nbe loki okun e pe wa bo ba je pe orilede Nigeria na le wa aye nbe fun yin ba ba tun wa nbe loki okun te fe ra le pe ka tun ba yin ko a nba yan si ai kowo lo loru lodo ti wa lai soli asi ni fowo ti yin jodo ri me ni ile ise Danabit homes and properties ile ise wa nbe ni prime time plaza oba lesion lawyer phase 2 loju ona jericho loju ona free road te ba si dashe lesion lawyer gangan ni badan ayin ibi ti moto ti ja yin ni bi tawon olokada ti awon ni mikira mo park siun e kan to titin si sale gege ti ri prime time plaza ile ise Danabit le deun e wole e kan e joko e si dahun e ja bomi fun yin ke re ngbe kokan yin balẹ ke wa so nte fe ka si ba yin yanju e logan ti o ni si wahala kankan lori re tabi e ma pe ero ba ni so ti ba pe lu obo le yin wa be yin be lori de Nigeria e ma pe number yi 070 4717 2000 070 4717 2000 tabi ke ma pe 090 4779 7352 090 4779 7352 ile ise Danabit homes and properties le jasim bami dele oluwa femi oko mc bam lo ko mi edmario kori of temi ati e ti sami last year odun yin tun tin lo e mo sami lasan igbese ni ke gbe on lo se koko a mo reti yin o
9: e seun lati ile ise Danabit homes and properties
10: igbe gile ye o wule ke lasan lasan
9: Oni ye se oloka ese o igba ta wa re ni olodun bayi laaro ibayi abi kin ma sora fun idowo e wa ra ticket amola yin o yi wa lowo wa e dakun won de tin sinwo e dakun ejo n to ba ku melo lo ku idowo melo lo ti wa booked sasi ni to 20 all right 07089 32 74 34 number te pe do wu sinu 07089 32 74 34 si amiju adebayo nlo ko mi 07089 32 74 34 a pade lojo wednesday

0: Let's do it, me. 32 FM, you are okay.
1: Kabo pada sori eto selo ikani aderin posun feyin 32 FM 94.9 ta kale si laughter house ori oke tinte premier mokola ibadan iforo wiro ti en gbo lowo yi lani pelu omoba diran odeyemi akapo apapo yen national treasurer fun egbe oselo alaburada PDP lorilede Nigeria.
2: Wadi, tell her one se. Only 11 billion naira wo joba. Union se wadire. Berry, gomina demala delete is a party wo want taconia or both in mo arebola tino bushi by you bring your two. Koda TFCC law le job at a young baby say, young best a cool lori wo joba, million, back by you law, near a secota wa ye, graduate of the bocho wa ye. Kini tele son paile yi se yfcc o leto ati wadi owo ni igbakugba lowo le sonu tabi te ro pe awon ri pe owo kan o ta fe le pe ni awon si fe wadi e se to ba deyin dibo ni won se ma boga e mo binu eyan aralu awon fe wadi owo
3: o fe bi ni je bi ojo ni mo ni ro ti sele ti yfcc be se bi account si mo lo ti sele ni nigeria you know wait on nigeria mo lo ti sele sele ni
2: o sele ri
3: o sele ri
2: wa momo wadi owo ti won la won wadi
3: o le se wadi won ki se npe kan ran besele owo state
2: ya ke mo ba sare na ti na ta
3: kan mo wa won lagbara e bo ran mo bere pe mo na ti se ru e ta ba se ru e je po suna ti fe bere ti le se ku bi 13 days a se to besele ri owo pe e le mo mo o je gbogbo mo Nigeria lati gba toro e ti sele oju television ba atawon lawyer ati gbogbo atele lawyer to kila atele ya to o sele to patewo fun FCC be pe e se dada ati mo ko wa politically motivated o lowo oselunu o lowo oselunu o le ye wa dada
2: kini ba se po yin pelu gomina na ni pinle Ekiti Ayo Fayose sharin sigun
3: ah
2: se si wa papo
3: a se soro bi ko to ri pe wole a se se soro ni
2: e jo soro
3: ko to ri pe wole a se se so
2: se mo fun alamoran se jo mo nsoro
3: o se oro ta ti so a jo nsoro da da da da
2: kun yan ti bere si ni wo won bi eni ti o je wi pe tan ba soro won le soro anadi ba mi papa julo lori ipo alaga ajo onina elese kuku Rural Electrification Agency. Sare Bola Tinubu fun won bayi. Won ni se bawo na lo bo tanjo ni ko se n to la won lenu tan fi so pe ipo kankan nu joba
3: awon o se mo
2: Tinubu awon o se ni igba.
3: Beeni.
2: Kilo wa ti yato won ni se ti ya sare broke na nu abi kilo se mo.
3: Now you don't like that song, okay? Hmm. Ah. Well, I can't follow you, then I think I'll be a second.
2: No, I did.
3: No, you will be on by your poor. Oh, no, this is any talk. What's your way, you? What is 65? Oh, very bad, my you. To know already that is too shake your back. Remember, the president, you go, ma to ba 65 to ba lo se mo wo age to ton si si Nigeria now we can hear won soro e dada tori bo se dada labuja imo to ni to fi se kiti dada ko je ko ye ko ton sibe na mo be rural electrification bi na se ma ma de ese kuku yi baba mi boju to
2: won ri minister fi lo won
3: e fa lu wo minister number 1 oloselu to ba dare loju abi to ba fe sin a ma ni ko wa se local government chairman ga se tori pe lo lo fe sin ki soro wi pe
2: e fun kona je mi lorilede Nigeria
3: se ko mo
2: peyan ti gomina
3: ni minister mi oruko na ma gbe lori ise ti awon agencies se oju awon minister te gbo oruko won lo budget e lo wo budget oniroyin leyin e lo wo budget public document ni budget to wa lori rural electrification is 2 trillion
2: Ure ni ase gba
3: eje mo salaye bo ni se e pariwo minister ta ba ni pe boya ori minister
2: agency ni 2 trillion labe minister
3: agency to ni owo ju ministry lo po dada
2: awon yan ti so pe gugu okuru kere ekiti ilese ekiti te yo bi bo lowo pdp bo lowo gugu awon egbe tan fi satileyin pe tori alaga yi ni a de promise pe ba wa deliver o ati e bo wa nkan kan
3: kolorun fori ji awon to ba so mo mo ti pe ekiti yen lo kon to fa te ekiti oju wi pe e ba le mo mi e ba le mo yi mi e to ba mo iwura afi
2: oju
3: be lo ni ekiti pdp to wa di ekiti nkan sele nbe kon to le sele ni pe ayodele fayose gege bi en to se gomina lebeji olujimi to je senator wa ni pe ta ba wo wi egbe wa o won le to ba ti nipo ju fun egbe
2: sugbon ja yin o ti pe
3: to wa ko tan
2: eriyanju
3: ko ariyanju ari omo pe awon ekiti awon ijesa kini kan gbero wa mi o de gba lo je be
2: sugbon tori ija awon adari meje le wa tara ekiti si bomi
3: ara ekiti tara won ni ara ekiti tara won mo ti so tan eni ti o ba mo iwura ile yan ta fun e ba ni mi wulo e ba ni mi o se leader e ba ni eyin ni leader e se ti ka ubi te ma bade
2: omo
3: ta ti na se ti bi ka ubi to
2: omo ba jiran de yemi se lo to ati lododo ni order ti wa fun egbe oselo pdp te je treasurer fun national treasurer be asiwaju bola tinubu loro dije fun ipo are yin
3: oro ti
2: se ati leyin fun
3: oro ti pc meji bayi tele tele ori te ba wa ko ni pe ati e ni presidential candidate
2: se wa ni
3: ba ati se primary agbe presidential candidate wa jade senator sandy ono from cross rivers etu ni da da da da na ati le ri pe president bola fe tinubu la ma sise fun e je ku digba yen
2: ale wa sise fun bayi
3: ati ejo ara ni candidate candidate wa na dije
2: ti lo ko candidate
3: ni so fun e gugu e pdp candidate
2: kini o dije
3: ono
2: ti lo seri
3: bi lo seri
2: ki la ti mo
3: se former senator ẹni tó ṣe rí
2: lẹyìn sẹnitọ nǹkan
3: ìyẹn náà tó ẹni tó kọtẹsí
2: náà orúkọ wọn lórílẹèdè nàìjíríà
3: títà lásán ní ṣàgà nígbà tó di president ẹgbọrúkọ ẹrí.
2: wíkẹ tó wá sọ wípé ààrẹ bọlá tinubu làwọn ó dìlíva fún ṣe é tó wá ṣe tán àti ilé ẹlẹgbẹ báyìí.
3: ká ní ẹgbẹ́ orúkọ ẹ̀ nísìnyí ní wíkẹ kó wá jẹ́ pdp.
2: ṣùgbọ́n wíkẹ àwọn èèyàn sọ pé wíkẹ ni pdp báyìí.
3: ẹ̀rọ ẹ̀yàn gbogbo lẹ́mọ nínú òṣèlú tẹ máa ń lẹ̀mọ ní ẹgbẹ́ pdp dá dúró.
2: ẹ bá wò ṣàkóso aṣíwájú ẹ sọ rẹ kí ni tẹ̀lé sọ́npa ẹ.
3: ẹ ọ́ níbi tán ti ṣe dáadáa ọ́ rẹ̀ níbi tán ti ṣe dáadáa ẹ mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan.
2: ṣé ń wọ́ ti second town.
3: ẹ kù lọ́wọ́ ọmọ nàìjíríà.
2: gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin
3: ẹ̀yin ọmọ ẹgbẹ pdp faalẹ senator sandy ono.
2: ṣé pdp ṣì wà mọ.
3: ẹyin lẹ tó sọ báyìí ṣé pdp ò wà mọ nínú àwọn ìjókòó.
2: pdp alápá kan ẹjẹ oúnjẹ wàá lọ sí pdp ọhún gan san kí ló dé tẹ ẹ ṣìjókòó sínú ẹgbẹ òṣèlú pdp pẹlú gbogbo orúkèrúdò tó wáyé náà pdp.
3: ní ìbá ti ṣẹgbẹ pdp mọ ní ẹni ṣòṣèlú mọ.
2: torí ta bá wo nípínlẹ ọyọ
3: pdp
2: bá ṣì wà ní pdp mọ. gómìnà sèyí mákindé tí ó jẹ àyò pdp wọn ti lọ apm ìpínlẹ ọsùn tẹ ti ń ṣiṣẹ.
3: a lè lọ apm ni a lè kúrò lẹpẹ lẹjẹjẹ sọ yẹ pé ó lọ.
2: gómìnà kúrò wá sí.
3: kò kúrò a lè kúrò.
2: ẹ lè gómìnà.
3: agbó akápẹ̀tì ẹgbẹ́ akakú lẹ́sẹ̀.
2: ẹ lè sèyí mákindé.
3: bẹ́ẹ̀ ni mo tún sọ mo tútù sọ ẹnu mi gbà.
2: sẹ́lẹ̀ adeleke náà kò ní pdp.
3: kọ́ndíṣọ̀tà adeleke fi lọ ni pé ìjà wà gbà yẹn ṣe tó máa sáìn fọọmù ẹ òfin anec ní.
2: wọn ṣe á sáré padà nígbà tí pdp ti wà.
3: anec airport àti close for registration torí ọfíìsì àpò election ni tó ṣe. sọkọ tó ṣẹlẹ ni.
2: ní báyìí pdp gómìnà mélòó ló kù fún un.
3: ní gómìnà kankan o.
2: ẹ sì lé gómìnà kan ṣoṣo tẹ ẹ bá tún ní. elilo ele eli danu ele se yi makinde
3: alini virus se yi o better nu egbe wa ju ko wa nu egbe wa
2: kile se se yi to be
3: ki gbo ki gba o lagidi jobo
2: gomina se yi makinde
3: se bori ayo fe mo si so se mo paro mo won ni ibaje pdp awon lo se debi to de duro leni ojo to da ta de ti le won to ju ko be the pc ti won nu egbe pdp e ma si bi gbo o mi o soro lori ijoba e o
2: okay
3: o soro nipa wu governor Seyi Makinde is
2: ani Seyi Makinde
3: alagidi eyan ti gbo ti gba ti olonu ba wi ti olonu ba damoran ti o lala fi so
2: titori ijajo si to jo wa laarin yin leyin na se
3: darapo ma
2: won yan lolote
3: ele ti mo so yi e n ba ma soro a so pe won le ma ile mele ri e wa mo lele ri si gbogbo nkan ti mo kale
2: alelere
3: ah e ba ni ki justify wi pe ko lore mama biri pe awon to ba se lati gba to ti fe di gomina melo nu won lo wa to ba se mo leni ijo ti awon kan gbe ambition won tan tewo e bole won lo iwo la faale o lo dije abe se atako won me ni la leyin wa me ni sarafa ni wa me lo ba rashid ladoja wa gbogbo pata AUJ press center not if no wash is okay melo nu won lo ba se mo nisin nigba ton tun bere ijoba inu ijoba won hallelujah wa ibe ni engineer laniyan to je package won wa bulika ta di adeola to je po gan le o mu won kaatiri
2: afi ki se pe kaluku ni lo po kan abumi ti o fe work bi titan suno
3: e sa won nikan na e ja gbe yen segbe e ja te ko soda won oba governor Seyi Makinde isore alaafin isore iso owo ofogun mosho isore olubadan sa won yen na wa ku da bo wo e ti kuro lori yen governor wike tan jo form G5 po ota ni won le ni fawo se to je ore won tan jo gbogbo e opo pe oyo gbono baje sore ni won le ni atiku abubakar o ni nkan to se o de pe governor Seyi Makinde di gomina loyo si
2: kini a se
3: sojo ah oloselu agba ni atiku abubakar se tan ba fe soro pe won fe yan gomina loyo si awon lo ni le yan kan beji tan le so pe ele ni ayan fe omo mi e lo sise fun wa ṣùgbọ́n kí náà fi san fún wọn ọjọ́ mẹ́ta náà ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ń parí ìjà lọ bẹ bàbá gídá bá wọn bẹ̀bẹ̀ àbí ẹ̀gbọ́n bó wọn ṣe bí tèmi mìíràn. Tá a bá kó gbogbo àwọn olóṣèlú
2: àgbègbè gómìnà Seyi Makinde lọ ń bẹ bàbá gídá pé kí wọn bá wọn bẹ àtìkù.
3: Bó ṣe jẹ́ nìyẹn bó níròyìn lẹ́yìn náà àbẹ́ ẹ̀rí tí gbogbo wọn jọ lọ ni wọ́n lè máa lo òṣèlú fẹ́ àbí wọ́n lè máa parọ́ òṣèlú fẹ́ yìí pé àwọn lọ sọ́dọ̀ bàbá gídá àtìkù náà wá àwọn pàdé bẹ́ẹ̀ wọ́n lè máa sọ yẹn fún yín.
2: Wọ́n sì lọ bẹ̀bẹ̀ ni Yorùbá ti yín wọn lọ bẹ̀bẹ̀
3: ni. Wọ́n lọ bẹ̀bẹ̀ ni ẹ bá wa parí ìjà táìmì yẹn ọ̀rọ̀ Makinde ṣe wo ẹgbẹ́ tó lè lọ. Ó ti wá wò bó ṣe ṣe kó jẹ́ pé ẹgbẹ́ àtìkù ìlú ti máa bára wọn. Eléyìí tí wọ́n ti fà parí iṣu wọn ní PDP táìmì ẹ̀ ló ń lọ káàkiri. Bó lọ sọ́dọ̀ Osiri Adedisin ní DC. Ṣé bó lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn àtìkù? Òṣèlú ẹgbẹ́ tí ò tọ̀ káàkiri ó tó di pé ó fẹ́ di big fish in a small pond. Ọjọ́ pé ti ADM tàbí kí ló
2: pẹ̀lú APM ẹgbẹ́ ẹlẹ́gẹ̀ẹ́
3: wọ́n tó sọ pé olókù. So kìí ṣọ̀rọ̀ ìjà kìí ṣọ̀rọ̀ wípé bóyá àjọ lájọṣepọ̀ mọ́ whatever ọ̀rọ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé nínú òṣèlú a máa ń ṣẹra wà ilé ayé ìga a máa ń ṣẹra wà.
2: Ṣé ìṣe pé gómìnà ò gbàjẹkújẹ láàyè báwọn èèyàn tọpọ sí wò pé a ìjọ ẹja ti slọọbọ kínní yìí kájọ mọ fà á
3: pè. Ẹ̀kọ́ pẹ́ṣọ̀nù àwọn èèyàn tó bá sọ fún ọ pé kán kówó òlù wà kán dárúkọ wọn. Òṣèlú olóṣèlú náà tó bá sọ pé kówó òlù sápòlù
2: abẹ́ òkú. Kí ló mú gbogbo wọn kúrò lẹ́yìn gómìnà?
3: Òun náà ni mo sọ àwọn lẹ́lẹ̀ bí léèrè. Ẹni tí ò bá níwà ẹni tí ó gbé pé kò lè maintain friendship. Ẹni tó jẹ́ pé tó bá dúró báyìí yóò bá ní odinú yẹn ni pé ẹ̀mọnú ẹ̀ odinú ẹ̀ pa. Kò ní sọ̀rọ̀ nǹkan tó máa ṣe inú ẹ̀ ló wà. Ṣé irú èèyàn báyẹn ó ṣòro bá tò pọ̀? Nígbà tó bá dẹ̀ máa ṣe tiẹ̀ ó máa ṣe ni. Ṣé ẹni tó jẹ́ special adviser on security Fatai Owóṣe ni ìyẹn náà ò mọ̀ ṣe. Honorable Babs Oduyoye ìyẹn náà ò mọ̀ ṣe. Alhaji Rasaq Gbadege Shekarim ìyẹn náà ò mọ̀ ṣe. Òsí Aleluya ìyẹn náà ò mọ̀ ṣe. Ṣé gbogbo wọn náà ni ò mọ̀ ṣe? Ò nìkan ló mọ̀ ṣe ni. ti o ni kan lo loselu to gbogbo to mo tan blackmail ni pe tori pe ko kowo ilu sapo loselu loselu o ni o jeun le are loselu o ni o da tan ye powo odu ti se ipa ko si la pelu gbogbo ise won ra moto kan ma fi be awon ko kan ma gbe si di awon ko sowo odu ni o wa ra won ni an so ro 30 billion ye kan pe fun awon ara bodija ti bon blast sele controversy wa lori owo yen lo lawon opin awon lati lawon opin won lo wa di bank
2: EFCC o si le won ki
3: ni je gan pari ijoba
2: te ba pari ijoba kini o se
3: je gan pari ijoba EFCC ma wa di gbogbo eleyi awon ara ilu ga competition awon ara bodija competition wo odun lawon ara bodija soro lori e won te mo pe ijoba papo te fa won lowo gan o ti gba ti governor fa o se to so pe sey magide olose ti president mo ni president o fe so da lai bo se ṣugbọn ngba to fe bebe fowo pe nkan sele ni bodija kan fun e lowo ti president fun e ni 50 million o bu president ngba yen o awon ni awon ogbowo kankan o gan ba meleri e kan meleri e jade ngba ni governor fa o se gbe receipt jade pe 30 billion ma ni 30 billion won ko ni awon ti na gbogbo awon ti bomb blast sele si awon ko won hotel ka ki gbogbo ibadan awon san owo je laaro losan lale awon san owo hotel awon tun titi be se awon ran ni wa da won lowo pe o to wo yen gba ni aye ninu apo oyo state government ase to wa ran ti pe ah iro yi o se pa ase wa so pe owo yo wa yin tax ni first bank awon fowo kan ori pe won fowo kan yen la si jo wa bayi lati bile wa
2: to gbogbo yin se reti pe ki gomina se tan EFCC ma le won kiri
3: abere 30 billion baba ti ri gbogbo yoku abere 30 billion
2: e ni gbagbo nu se se ro pe gomina n paro
3: nigbagbo
2: be ti figba kan nigbagbo nu gomina se yi Makinde ti lo fa te nigbagbo mo
3: ko se nto mo nu o na ni mo so
2: pelu nti gomina so pe a bayi ni o bayi ni nkan o te si ton yele wo pe ko ri be
3: no a yiri nkan kan wo won lo wa ni bank ara na gba ko wa ni bank bo kan ta so ni pe ojo o na fe pin ti gba ta ba fi joba le ni abi wa kan fun yen le si pe ati mo ri bi to da duro le lo
2: Ambassador Taufik Arapaja akowe ẹgbẹ oselu alaburada PDP nigba kan won ti kuro na ẹgbẹ bayi won ti lo darapo mo APC se ko dabi pe boya ẹgbẹ oselu APC nse daada loke tawon eyan mo so bi di pe opolopo awon agba ẹgbẹ PDP nigba kan ri awon to gbe PDP ro ti asiwaju ni o nse ati APC awon ti ri ni APC bayo ile le so npe ile ri si
3: omo leyin se yi ni won je
2: omo leyin se
3: ni won so ara won da olugba ta won je deputy governor si otuba lawo akala se yi si wa ticket bo se ma si senator so agba oselu ni Taufik Arapaja nigba ti won wa ni mapo ton je alaga àwa ìgbọ̀n tí wọn ló ṣe lu oníròyìn wa ṣùgbọ́n gbà míì ọ̀rọ̀ òṣèlú máa ń yí ẹgbẹ́ ni tó jọ wọn délé ni olùjọgẹ́ ẹ lọ́la ọ̀rọ̀ ṣe di pé ṣèyí di gọ́vùnà ló di pé Taufik Arapaja wa ń tẹ̀lé wọn ṣùṣù nígbà tó dẹ̀ ń tẹ̀lé wọn yẹn àwa kan wà pé gbogbo àwa pátápátá là ń collect èyí náà máa collect ti ọ̀sìnlárì collect ó gba díẹ̀ oriyanbi kọlẹti o gba tiẹ aleluya kọlẹti o gba tiẹ kò sẹni náà tí òdu kọlẹti àwọn náà kọlẹti tí wọn nìyẹn ìṣe pé bóyá wọn fínífíndọ lọ sí apc ìjàlódé lórí ìdòwò ẹka táwọn náà bá lọ òjò pé ládùúrú mo ṣe sìn ẹ tó ládùúrú bá ṣe jọ rìn tó o ti ẹ̀rẹ̀ wá lè ròyìn pé nínú gbogbo àwọn tó ń díje gómìnà tèmi náà jáde kò wá lèmi náà fit láti jẹ gómìnà pẹ̀lú ẹ̀sìpẹ̀lẹ́sì mi pẹ̀lú ọjọ́ orí mi pẹ̀lú ìrírí mi pẹ̀lú mo ṣe sìn ẹ tó kò kò bẹ́ẹ̀ ṣe é gbogboya wọn lọ wọn lè fẹ́ẹ́ wọn lè padà sínú pdp torí àwọn àti ṣe yìí ti jọ wà ní ọ̀dọ̀ àwọn túraki lọ́jọ́ gbà pé àwọn máa fa umbrella pdp ya ni nígbà tó lọ́wọ́ rè fún wọn ṣe wọn tún lè wá padà wá
2: èyí ò ṣe pé wọn ẹ mọ bọ
3: kájọ ṣe ìṣèlú òrí bẹẹ a pè wọn mọ ń gbà mí ò létí olóṣèlú àwọn olóṣèlú kọọkan àtàn nítìjú àwọn nítìjú náà ṣe padà wà olóṣèlú tí ò bá nítìjú ànímọtúndé náà ni láti ṣe ẹka alẹ gbogbo bá dàrọ ànímọtúndé náà ni Ile to ba ye nipo to ba ye ko ri ko so si di ni e fun mi loruko e mo so mo e mo ne ba wo le se wahala kankan o ade kan bi lo ma gbe le be yin na ka
2: mm
3: imo predict e mo so ba tan yi le lo tan yi le bo awon advisory council fa ta wo se ni na lo se po kini mi fe ni tan lo se po keji mo ade kan bi won ipo keta lo se ipo keta tan de lo se na o ti mo pe tori eyan se yan se aja fo oruko e si
2: o mo ba de ran de yemi se PDP si le pada lojutu e ti so opolopo awon sanku sanku egbe yin nu
3: ninu
2: se so na ba yo wa
3: iroko tree
2: se si le pada awon eyan pada
3: igi iroko agbo kukuri bo se nge ba me lo ma ma wu ma ma dide me lo ro PDP o se to lo nu egbe PDP li ti o pada wa atiku o kuro lo o pada wa turaki saraki oko re gbe PDP o pada wa tanbuwa oko re gbe PDP o pada wa governor adeleke yi oko re gbe PDP o le APC o pada wa governor yinola oko re gbe PDP o pada wa awon wo lo lo ri ti won pada wa asigo ton ma pada de o ma de so wo wa lai pe e te ka dibu are tan o won tun ma pada wa
2: e ba ti dibu
3: o ton elo mi lo se won lo won gba nkan mi lo won lo gba po won lo se botan wa lo niyan to ba ti te won lowo ton ton dibo ton o pada
2: e se re ti opolopo
3: mo so be mo ni leku oselu o fi kokoro ti a si sinu a si sita o do wa fe jade jade o do wa fe wole wa wole asugo ton jade la wa yi asugo ton ma wole ta ba ti dibo are tan are ti joko to gbe tin lo gbe gbe atuto ni Nigeria gbe ni PDP ma wa soji
2: bi PDP ba wa soji pada lori gbogbo isoro to wa nle te ba pa na duku ohun cha ideology ni ka so pe o nfa wahala ni abi oro ati ge adari abi lati control party ti e ti kokko mo
3: ti omode ba suba o waju ta baba suba o eyin ati mo gbogbo problem ta ninu egbe wa ade ma correct gbogbo e je pe igbe o gisele si wa gbogbo o gisele si wa eto bi o se ni sele yen o la wa duro fun to je pa le le ma so pa wa ni PDP ni ora believe nu pe ka tu kan se ko se gbo e lo ma so pe I want to be in government at all costs bi be mo lati change mo lati do mo egbe o wa lara nkan ti ru awa if you respect Wike ma Wike serve as minister in egbe APC o se kan ta fi lo ta koko jo egbe won lohun le je egbe won PDP lo won awon to pariwo pa yen pe o ma join gbogbo won da leni gbogbo won gan
2: lo e ti se kan le lo ko le ba PDP dile mo se ba fa yi
3: o se kan ta ba dile se e ni tan lo e ba PDP kan le won to si wa no PDP
2: chanti party wa mo waye bayi e lo lu dije fun fu are ni PDP bayi e o kan lara won megbe yin so pe are gbe alatako te kisi lo npe se eh sise nkan kan si
3: ni ka se na ejo e la wa loye
2: se ko e ni leru e danu o
3: to ye pa ma le
2: won danu kini o fi egbe yin so
3: to ye pa ma le won danu gba tan ti form G5 lo ti e ka le won danu sugbon gba mi e ma se kan lori personal basis egbe wa be as a political party ni won ta ba pe bi ko to tan ati pe bi kiti a kan lo oro egbe APC ni o PDP ni o bi ategun lati lati DJ or lati wole sipo o lo wa fun o seni ti o ni inu ti e to se o ba je omo iya mi ni sin ti mo wa ni egbe PDP to ba ni pe egbe APC lo ti fe contest ta gbe ele o se je ki ro ta alajobi ki so pe tori alajobi o kini e ka bi lowo ko ti mo fe lo sise fun re di temi ni e mi ba need to ma fi se Wike o safe ninu ijoba bigba ti wa je pe te ba ro po eyan bi je nu egbe PDP bi wa ni ku bi wa ni ku nu egbe o te bi ga ti fi ya je o le le to se
2: o fi ya je
3: ah o ti pe lati ku o ba ti ku sa lo bayi
2: ni bayi e ja wa si osun pada kini de e fi ro pe kara lu dibo yan deleke fun sa keje ale ma do
3: ati so ma ju e parti tu pe te ba fe mo idi yen e lo si ipele osun
2: e so fa mo aro osun bayi
3: e fi re e fi e fi oro jomi to oro pe lawon eyin ipele osun pe ki le ri e fe dibo fa deleke which is some new you talk for Juba. Then you have Fiji, a lossy becker. About your book, by a boat to be or look at the day, alas, and she know we will board not
2: yet. Can you come on it till your Saturday?
3: You do lose some asso, a barrel loan, and you room with a jessile, a mere nicker and if it had depo, or Radimola delicate at the wolf.
1: Asiko ti kuku ko wa ni papa mora ope pataki lowo omo ba diran odeyemi fun iforo woro eleti ani pelu won adupe o asi lero ani gbagbo pe ofun oni firunagba eto abo duro re awon oludibo no se ntoto lati dibo yen ni o ba wu won ni pinle osun kujabi arimo leni titi ola ti o tun mo lanfani ati pade lori eto gbagede oro titi igba na peter ola shuko captain peter on loruko temi o ti ba

0: ina le re sisa iro dede ni to de eto to poju owo ko nilo ayanu kiri gbe si 32 FM 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan Eko aja o.
1: E ka bo.
0: Iya bi tin sibo ni nkan.
1: Ah, baba oko mi, e ka bo ti e wa mo rin. Bo wa ni lataro.
0: Wo, owo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
1: Baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi bo se wa yin ti ta nkokon lataro. Bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa.
0: Kini to de o polo oja re ni.
1: Mo polowo o. Ere yo wole na ni I ti ere ni bi mi.
0: Awon bo ni wo tin polowo oja re ya bi tin sin.
1: Baba oko mi ko si bi ti mi o ti de. Ki radio kan se de le loni loni. Suba won debe lati lo polowo oja mi.
0: Iya bi ti sin. Iwo lo so ja re lofo. Beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e. Radio 32 FM 94.9 feyen ibe la wa ganu si. Ibe la si tin gbo pe. Iwo na ba wa fe riri. Se ki a ko lo polowo lodo won.
1: A je pe kemi na lo ganu si niyan o.
2: Asiko to fun iroyin lati ikunle 32 FM 94.9

0: mokinyin e ka san esiko ise lataaro iroyin agbaye lekunre le ngbo lati le ise radio 32 fm 94.9 laughter house premier mokola nibadan lafikale si olushola momo loniroyin yin awon koko to fojulede ninu iroyin na atiku in lo tin fesun kan ile ise are lori oro abo awon ti won fi erongba won lati dije dupo gomina ni ipinle oyo labi ase egbe oselu ti apc ni won ti gba lati duro gbangban leyin olu dije sipo gomina won lodun 2027 nele okere eni ti o je commissioner agba fun ile britain ni ile nigeria ina lo ti gboriyin fun awon omo orilede nigeria fun bi won tin fakoyo ni bi dije ti commonwealth be no nile okere na lasiwa ni bi o ti je wi pe awon kan ti won je tokotaya ni ile britain ti won fi si amo ni ile iran ni won ti fopin si bi won tin fi bi para won di amo ti won wa ni ile iran na labala muludun na lo ti je wi pe frank edowo ti so iredi ti ko fi le fun pella ati javis ni amoran to ni se pelu oro igbeyawo iroyan re lekun rere ni to ti fi gba kan ri je igba keje are orilede nigeria atiku abubakar na lo ti soro lori ijabo kan to fujilede laipe wi pe awon omo orilede nigeria ti won le ni egberun marun na ni won tu se faragba ninu isele to ni se pelu oro ijinigbe ati akolu ni bi o le ni egberun marun awon omo nigeria ti jọlọrun ni pe latari isele na ni bi o ti wi pe yi in lo nsafihan bi isejọba rebola tinubu ko ti koju osun to atiku in lojuwe isejọba arebola tinubu gege bi eyi ti ko ri igbese toto lati gbe lori oro abo kakiri orilede nigeria ewe ni ifesi si oro ohun ni ile ise are ti je ko di mimo wi pe awon agbesumo mi egberun metala won na ni ile ise omo logun ti sekupa ati wi pe ogunlogo awon omo orilede nigeria ti won be ni amo ni won ti ri dola lakata awon ajinigbe na nigba ti o soro si owo waju na ni eni tin se olubadamoran pataki si ile ise are lori oro iroyin ti metope ajaye ni bi iforowanilenuwo kan ti ro atiku lati ye fi oro oselu si oro to ni se pelu oro abo lorilede nigeria ko si mo se awon iwadi re toto ko to di wipe yo mo soro lori oro abo ninu iroyin to si jomoro abo na sire ni bi o ti je wipe awon molebi awon ti won jigbe ni ipinle ti Borno na ni won tin soro pe awon ti won je omo wewe ti won jigbe ohun ni won ti lo ojo metadini adorun lakata awon ti won ji won gbe na ninu iroyin eleyi to jade ni won fidi re mule pe ni kan bi ago 9 aro lojo eti ni ojo 15 osu karun odun 2026 ina ni awon ti won je agbesumo mi kan ti won dede ya bo ile eko alakobere ti Musa ati ile eko ti girama ni joba bile ti askira ni ipinle ti Borno ohun ti won si ke awon omo na mole bi asagbomodiye ti won gbe won lo leyi to ti fa idarudapo ni agbegbe na ninu iforowanilenuwo ni awon obi kan ti bere si soro wi pe awon o ti gbo iroyin kankan lati odo awon ti won je eso alabo ni bi enikan to je obi to faragba ninu oro na arakunrin sale buba ina ti wi pe gbogbo igbiyanju lati ri awon omo na dola in lo tin bo si pabo lati odo awon ti won gbe ni agbegbe na nitori ko ti si egbe kankan to jade lati fidi re mule wi pe awon ni won ji awon omo na gbe ati ti won o ti ibere fun owo itusile ewe awon mo orilede Nigeria in la wana ti beres ni ndeja lori awon igbese ti ijoba apapo ti won gbe lati gbogun ti iwa iserubalu ati ijinigbe lorilede yi oro yi na lo nwaye tele bi won ti je awon omo ile eko alakobere ati ile eko girama gbigbe lo ni ile eko ti Musa ni joba bile askeramba ni ipinle ti Borno ti won si nbe ni akata awon ajinigbe na fo odidi ojo meta dini adorun nigba ti won ba akoroyin ile ise radio 32 fm barakat adiamo soro lasiko to ngbiyanju lati foro wa awon eyan lenuwo ti won jo morilede Nigeria ni won tin ke si ijoba apapo lati gberufe igbese ti won gbe ni ipinle Oyo fun idola won ti won jigbe na ni ipinle Borno eja gboro siwaju si lenu awon morilede Nigeria na
1: si ijoba nsile o se won ba ti won le ki awon federal government na ti won ku won lowo nitori federal government no control security so bi mi o ro ijoba ipinle mo mora si eto abo ni ipinle won iyan lo le tun din ijinigbe ko no le deku ti o ba je po o yo lo patapata ti awon gomina ba si eto so aya to si
2: a se ngo pa awon to wa labere to wa ni gogo kini kankan kan gogo won na won jo wa nje adura ti temi ni pe awon mo ti won gbe olohun je kari won olohun je kan gbe won jade mo sakan temi ro ni pe mi mo ko te gbo mo bo iru kan te kan se ni pe bo se awon obi won ki gogo won na tu jade ti mo ba simi ti won ti gogo won bo start won se iwode to ye ku won se mo le ki tinubu na simi awon na ta ba gbe se ti won gbe loyo state yi won le ba gbe se iru gbe se ton gbe yen lati je kan ba won mo na jade olohun a se won ni riri o
0: leka oselu bayi awon ti won fi erongba won lati DJ dupo gomina labe ase egbe oselu ti All Progressives Congress APC ni ipinle Oyo ni won ti fidi re mule bayi wipe gbangban oke n la won be leyin olu DJ sipo gomina labe ase egbe oselu ti APC na ni ipinle yi senator Sharafadin Ali awon merin ninu awon ti won fi erongba won na lati ri Rauf Olaniyan ti o ti figba kan ri je igba keji gomina ni ipinle Oyo Oyedele Alawo Musiba Wasanike to fi mo omowe Ololade Bakare ini won ti seleri bayi wipe awon yo sise fun aseyori egbe oselu ti APC na nibi eto idibo gbogbogbo odun 2027 saaju ini awon mokan lati ferongba won lati dije dupo gomina labe ase egbe oselu na nibi won ti kopa nibi eto idibo abele ninu egbe oselu awon ti won si gbe awon igbimo kan kale yi ti won fi peto sawo latari awon awuyewuye to suyo leyin eto idibo abele ninu egbe oselu na alaga igbimo won senator Olufemi Lanleyin ti tepele moro wipe lati se aseyori fun egbe oselu ti APC na lo jo won logo saaju eto idibo odun 2027 ninu iroyin miran awon morilede Nigeria ni won ti bere sin pe fun awon igbese to tubo le dandan si lawon ogba ituwo omo idase lorilede Nigeria nibi won tin soro lori awon igbese kuto kan yi ti o bofimu eyi ton waye lati owo awon ti won be lawon ogba ituwo omo idase ati awon eso ti won fi sibe lati mo so won nibi won ti soro wipe enikan tin be ni ogba ituwo omo idase eyi ti won ti foko re si idajo iku lati odun 2019 ina lo tun kopa ni bi eto kan loju opo ti TikTok ni ogba ituwo omo idase ti nbe ni ipara ni abe okuta nigba ti won ba koroyin ile ise radio 32 fm Emmanuel Adebanjo soro olugbe kan Israel Ajewole ina lo wipe awon ti won ba nbe ni ogba ituma wo ni ba ti won tin tuwa omo idase ina ni ko ye ki won mo gba won laaye lati mo lo ero ilewo bi ko ba se wipe won fe ba awon molebi won soro dipo gbigba won laaye lati mo lo awon ero ilewo na lona ko to eja gboro siwaju si lori oro na
3: the level of corruption wa ni country o ti high ki se ni prison sector nikan ni every sectors corruption e ti high so lati eradicate corruption ko possible for now so o ti bere latoke lato wa awon ijoba so igba ti ori ba de ti ri be yen ko si nkan to fe sele ni other sectors ju pe bo se nlo na ni
4: ki awon to je iso alaabo ogba ewon won tun bo mura si bo se ma de na bi awon nkan si ma sele ale ki eje ki so kon awon to wa lati mole opolopo won ni won wa nbe ni ona eto
3: for the corruption is everywhere
5: fa awon kan kan de wa to je pe deyan ba se Nigeria to ba lese nle asegbe ni yana goda iyen eni ti e tun so yen gan ko tun wa ninu ewon to tun gba fan to tun ni fun gan ko tun ese re o tun tiki dada nile ese ba tun tiki dada yara re ni o mo sun ni
0: Iroyin agbaye lekunrere le sin gbo lati le ise radio 32 FM 94.9 feyin e o si mo gbo iroyin ni ile okiri abala ere idaraya to fi ma abala muludun e mo yi kuro nbe o adupe pe si wa nbe ti en teti gbo wa ka mo lo si ile okiri bayi awon ti won je tokotaya kan ti won je omo ile Britain least say ati litse ati crane former ina ni won ti wi pe awon ti fopin si ebi ti won fi npara won lati bi osu bi melo kan bayi awon tokotaya ohun ina ni won tun soro gege bi awon molebi won ti salaye fun bi awon iya koto eyi ti won fi nje won ni ogba ti wa mo idase ti won fi won si ni ile ran litse ati crane former ti won je tokotaya ti won si tin be laarin omo adota odun ni won fi kele ofin gbe ni osu ki ni odun 2025 lasiko tin won ririn ajo laarin gbogun ile Iran pelu oko alupipi won eyi ti won fi ririn ajo kaakiri agbaye amo ti won mu won fun esun wipe won gbianju lati waji ile na wo to si je wipe ni osu keji odun na eni won fi won si ewon odun mewa lati abala ere idaraya bayi eni tin se commissioner fun ile Britain agba ni ile Nigeria Richard Montgomery lo ti gboriyin fun awon omo orilede Nigeria ti won kopa nibi idije ti Commonwealth to je ti Glasgow 2026 tun lo Montgomery na lo soro nigbati on ki awon omo ile Nigeria won ku orire ni ilu Abuja lasiko to n fidi re mule wipe awon omo orilede Nigeria eni won pelu ninu awon ile Africa to fi je wipe ile Nigeria lo fakoyo julo ninu awon ile Adulawo to kopa nibi idije na nibi won ti gba awon ami eye 24 eyi ti wura fadaka ti awon ami eye mi na nbe ninu re labala ere idaraya na lasiwa nibi o ti je pe oro lo ti bes ni tele bi awon iko agbabolu to birin to orilede Nigeria Super Falcons bi won ti ja ninu idije ti WAFCON to dun 2026 nibi o ti je wi pe awon omo orilede Nigeria to je agbabolu lobirin ohun ni won ti ma fakoyo dada lateyin wa nibi o ti je wi pe won ti gba bi idije mewa lateyin wa nibi idije na amo to je wi pe won ti ja bayi ni bi iko ti Cameroon bi won ti feyin won gbole ninu idije leyi to waye lana be ni oro ti jade wi pe o sese ko je wi pe aise itoju eleyi to ye to fun awon ti won je agbabolu na lo yori si igbese ohun laarin odun 1998 si odun 2006 ine ko agbabolu to je ti awon obirin ohun ti mose mose won tin da mose mose amo to je wi pe lodun 2008 ine ko ti Equatorial Guinea to se be to gba mo won lowo iko orilede Nigeria to je ti awon obirin ohun ni won si koju iko ile ti South Africa lojo Thursday ne Casablanca nibi DJ Shaju ti odun 2027 to je ti ife eye ta awon obirin ohun e ja gba iroyin si waju si lori oro na
6: won gbe ti won se orowo ni won besile tori ta ba wo asa country yen ati kekere won ti man build awon mo yen won ti ati kekere football talent ati kekere won ti man build won igbe Nigeria owo ni oro ti won nice owo owo team ati pe a ni joba gidi awon joba yen won support awon mo yen lati le Nigeria owo ni owo ni owo ni
7: star ba ti won ti won ma gba bi star wa lele anything to ba ni won ma provide won ma je ko mo bi lele o ni star team wa won ni Nigeria o si gugu yen so gba on nkan ba yen bi Aisha o so anot o tun bench la no no si ni important match ba yen we ko ba e bo ti se won go e ko te ko pa yen sinu we big ibi ti country gogon lo gogon o ti o ko de be na ko to ese ma so da o se won ni o abo se nko ti o da to fi bench la nu I se be le pa ma bench mu ma ja nu
0: Iroyin lati abala muludun bayi eni ti mo n dari eto to je oje tin dari eto lori ile ise mo maworan Frank Edo ina lo ti so iredi to fi je wipe on ko le fun Pella ati Jarvis ni amoran to ni se pelu oro igbeyawo bi ko se kon sadura fun won wipe ki ile won ko je ile alayo Edo na lo soro ni asiko ti won foro wa lenu wo lori oro to ni se pelu oro igbeyawo Pella ati Jarvis na eni ti o man dari eto who wants to be a millionaire ohun na lo soro wipe on ko mo nkankan nipa oro igbeyawo nitori na on ko le fun won de amoran bi ko se ko n sadua fun won edo en lo ti se igbeyawo fun igba meji ototo to si je wi pe igbeyawo e to keyin to se pelu Sandra en lo tutu fori sopon awon iroyin ti e ba fe fi to wa leti e ma gbagbe lati ma fi sowo si wa loju opo yi gayala lori WhatsApp tabi e fi sowo si wa gege bi ati ejise 0705-655-0949 Etule konsiwa lojo opoti ime yi at 32fm.com.ng Ki atomo lo dinu ronya agbaye wa funti ito santo ni Lati leisha radio 32FM 94.9 Fenye Left House Premier Imokola Nibadan na lawa Awon koko amenuba len kansi Aka singi leti wipi atiku Totifigwa korija igwa keja rewile de Nigeria Nloti ndebi oro abu Leisha reluri Etugbo ninu ironye wipi Awonti wanti mfakba janu tele Nibi etu dibwa beli Igwa sholiti APC Sikbo gomina Ina ni wanti gba bayi Lati wa lenyi Olu DJ sipo gomina ninu egbe osele ti APC nipinle Oyo saju eto dibo don 2027 ni ile okere lati ka seyin leti wipe awon ti won je tokotaya meji eyi ti won mu sile ni ile Iran ina ni won fe bi para won ni won ti fopin si ibi ti won fi n para won ohun fun esun wipe won gbianjo lati ji ile na wo labala ere daraya eni commissioner agba fun ile ti Britain ni ile Nigeria ti gboriyin fun awon mo lede Nigeria ti won fakoyo ni bi dije ti Commonwealth lakotan labala muludun lati ka seyin leti wipe Frank Edo to je gbajugbaja eni ti ma n dari eto lori ile ise mo maworan na lo ti so iredi ti on ko fi le fun Pella ati Jarvis ni amoran igbeyawo ni bi o ti wipe on ko mo nkankan lori oro igbeyawo loruko Akinwale Aboluwade to le waju awon ti won ko iroyin yi jo Olusola momo Lotu, Tosika, CAT, Gwonyen, Eshe, 10, 30, 32 FM, Fenye.

0: da erin woro kwarun gbodo atu ti sile ko ojo oni konu
1: be
0: lori sare budo
1: to
0: ni ko ti si lati daji o
1: automatic olodun ni ori be
0: o si o pade
1: wallahi
0: o sile ko pale kude tani o bi lejo
1: court won wo gbe lo
0: ngbo na be gbe lo
1: adajo won ni oda
0: e wo
1: lori lede wo
0: lori bo ada tu ko amoju ba wa fun to so to ni lori sare budo ninu ose tuntun ta tun mu yi Where are they? Where are they? Sumo juama la, juama la, sumo wa.
1: Olong mani.
0: Olong mani. Bami.
1: Mo nso njo ni, amalele yato si ti jo ni.
2: Eh, ni.
1: O yato si te jo.
0: Eh.
1: Ibi to di debo, ba ti mba orogun oga mu. Eh, eh, eh. Ma giri to kun la bi eti mo la kwe.
0: Pelun, iberon.
1: So ma kwe iru kwe ori siri si.
0: Eh.
1: Ma ti e jembe. Ta bere yi ori siri suri ta mwa olubo wa mo.
0: Che ka tu bi.
1: Ada
0: fi yu si de wole sori sare budan futo son to ni ni koni aderin po sonu 32 FM
1: 949
0: Ibadan
1: feyin
0: eh eyi ba ti n gbo sare bu sare bu sare budan omo ti won so so ni gboro aye na nu amo siwaju on gbogbo o ko omo ni janu omo oluwa mere omo ojo loruko temi e ka bo sori sare budan futo son to ni o
3: Esther Falade omo ju dadi ti okola lo ko mi
1: ba mo to Ademola deju me kabo sori 2013 duro de.
0: Yeske.
1: Sarebu,
0: sarebu. Sarebu, sarebu don.
1: Lori kan ni aderin po.
0: Oshonu.
1: Mi lapta ha.
0: House.
1: Legbe lata.
0: House.
1: The station we get it.
0: Uh-huh.
1: The station we know.
0: Uh-huh.
1: The station we know the way.
0: Uh-huh.
1: The station we sabi.
0: Yesho.
1: The station.
0: Pompom. Lẹyin oba ti sabi
1: tan amọ bo se nlo
0: dodo ni ko 1 point
1: amọ bo se nlo
0: ni po bo si dede oju
1: awon eyan wa na de mo bo se nlo
0: na ko
1: ma duro ti wa
0: awon gan mo
1: wa ro losa ti
0: lale
1: 24/7
0: yeso
1: olohun ni pada leyin
0: eyan amina ya la ada ki yin ka bo sori sare budan mo mo po gbogbo awon ti wa loje awon ti wa lori ta perin gbogbo awon
1: sale afa be run ka ifa
0: bale
1: gbogbo popo
0: won ti popo e
1: gbogbo bere
0: won ti sakule ti e
1: gbogbo won le de
0: won ti fo ka
1: gbogbo tale dawala ni
0: won ni sare budan ni
1: gbogbo express
0: gbogbo
1: ani se
0: yo ma lo be e ba mi won ni eyi robo robo ko ma lo be Ora e ti wa ba se lori sare budan eyen ko pe wole na ni ke mu eni te ba fe ba noja papapa ke wa mu no ba bere yin baba si ju ibere si yin ebun ba se kini to ba di ti
1: awon won lebun won
0: a ko lo le
1: gbe si nta be bi si
0: a ko lo le
1: awon to ti e fe bun le mu wo awon n gbo wa nitori won si ni a ko lo le
0: be ni
1: nitori na eyin le ni nkan yin o
0: eyin le ni o won ko mi lede ijebu ni opin ose ti ba se pe mo kan jomo kan ti o gba o ye ki o ede lo ye ki mo so bayi
1: ede ti mo ti mo latorun
0: o lo ye mo so bayi
1: ebi oko be yan se mo so jebu ko ba ti se oro kan fina ikun
0: fina ikun
1: ba ti fina ikun ti so jebu
0: wa didi o gbe mi joko bayi ni won ko mi
1: tori ijebu lo olorun se da fi gan na yin
0: mo ba de mo ba su mo jile de ba fo lo o
1: tori jesa na lo olorun se da mi fa
0: gbo
1: ani wo mo kilo bi se o bi ye e e e
0: o na se da we o
1: e o
0: e o
1: pele awe
0: awe ile o
1: bo gba kure
0: o da we
1: pele awe
0: oda 07050549 0809 70949 tabi 0906 2049 ojo opo meteta to wonu kulu te fi lanfa ni lati bere ipe yi o o nbu na o e ja gbe lapa bi hello hello e kaso sare buwo
1: hello hello sir
4: a
1: ti ni ori ogun ori adupe o ore mi atata
0: ra mo te loju ogun ni
2: pa
0: loju ogun ni ko ba mo
1: ta loju ogun won le oye mi atope mi lati di
0: kan o ti ye mi ba
1: oye baba yi
0: oye baba yi ogun kan tun ni loto
1: eh baba pe mi leyin eto se gbo
4: Oda.
1: E pe mi leyin eto.
4: Akira le yale o, yale yale o, o ma roke o.
1: Ami.
4: Agbara Olorun yo kere ogojo.
1: Ami, ami, ami.
4: To ba si ti se, ko wa dije governor iru won la ni.

0: Ode kaabo pada lati oju di oja sare budo le ngbo lati kan ni aderin posonu 32 fm 949 fe yin e sare budo ni won gba wa yi o oya e lo e ka so o e ka so ma ah e yi soke o o bo sowo onu o
1: e ka so ma
2: oruko yin bi te tin pe o
0: Ah, ojo opo.
2: O lo
0: jai. Hello.
2: Hello ma.
0: Ma, e ka so ma. Yes ma.
3: Motura
0: yo lati Olunde.
2: E ka bo sori eto.
3: Yes sir.
2: A le fe banoja.
3: Baba noja.
2: Ibere le ki lu le fe.
3: Non ba, ite de keji.
2: Ibere keji. E kan ba mi daruko obirin akoko toko je amofin ni le Ibadan
0: ah oro obi so bi
2: e mo ke to tu pari tori e la gbe to kale
0: ah o mo ti lo ba mi
2: pe obirin loko ise agbejoro le yi
0: ni Ibadan
2: wallahi me ke
0: ah mo ti lo e ka so sa
2: Hello? Ah, okay. Te ba lo fani ati pe pade.
0: Ojo po wa loni, o sha ri
2: bakan bakan.
0: Mo ri bakan bakan. Hello?
4: Hello?
0: Hello, e ka so o.
4: E ka san o.
0: Yes sir.
4: Come re class is lung pe o.
2: E ka bo sori tu.
4: Fe baba na ja ni o na.
2: Ibere le ki lu le fe.
0: Ibere le fun comrade.
2: E kan ba mi daruko ojo wo osu wo atodun wo ni akoko gbe balu lati le Ibadan to si bale si lu London
4: ti play info lati Ibadan lo
2: so be
0: comrade o ye ke mo
2: ti o deku
0: sose o di London
2: o gbe ara yi lati le
0: Ibadan lo bale si
2: straight
4: I don't know it too.
0: Ah,
2: no, what's the bro?
0: Hey,
2: oh,
0: what the gen po ye come ready pada febo. All I don't know it. Iyan pe
4: eje mu bi
0: mi. Ah, ele mu mi.
2: Eh, you put dollar no.
0: Come ready o tun dollar. O dojo mi ojo re. Come ready o dojo mi. Be ba ti mu lekan na.
2: O tun dollar.
0: Hello my customer.
2: Hello ma.
0: Yes ma.
3: Eh, ma peso.
2: A ri le wo nu.
3: A
2: ri
3: le
0: wo la ko lo. Ami.
3: Ami. Ile so.
0: Se tin gba di fama la nbe le nbo. A re ti yin o.
3: Olorun so wa ju
2: gba. Ami. Ami. Ami.
3: A ri le wo la gba ro.
2: Ami.
3: Mo fa so pe ti gbogbo awon so n sa ti leyin wa nkan ni se won o ri le wo.
2: Ami.
3: Ife won ni do la gba ro lo.
2: Ami. Ami.
3: Number
2: 8. Number 8. Iyawa.
3: Number.
2: Photo obirin tin be nbi owo muri 20 naira note. Kilo ko obirin na.
3: O be to wa ni bi
0: muri.
3: Nana wa.
2: Nana awawu. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar
3: lon tobi.
2: Allahu
3: Akbar.
0: Eki wa ti kiawo kiawa. Hello. Kilo.
5: Hello.
0: Hello. Hello, e ka so.
2: Hello. Hello, sir.
0: Ojo
2: ko yin je. Eka sasa ruko yin bi de tin pe.
0: Abasi Asisi lati sale afa ti gbo yin bayi. Awon ni won pe leko.
6: Ebere ka ta to pa ma da je ka jo.
0: Kejo.
2: Ebere kejo. E kan ba bi daruko orilede na ni Africa. Awon ni eko ni railway. Oko oju rin.
6: Ni Africa railway. Egypt ni.
2: Egypt ni.
6: Ah,
2: okay. Bibe ni bibe ko ke to pari eja ma wo.
0: 0705 9409 hello.
1: Yes, sir. Esther. Oju opo ayelujara yi. Hello.
7: Hello.
0: Hello.
7: Oya mo ngbo ibere.
1: E kan ba ndaru ko rile de mefa. Awon o ni o. Awon kan o lomo, won o lomo se ologun.
7: Won o lomo se ologun.
1: Won o ni soja kankan.
7: Ya tan mi.
1: Won o ni soja nti o.
0: Ah, iya lode lawon.
7: E mo ejo ma lu.
1: E mo lo san yi.
0: Kini won san? Iya lode lawon o mo ka won mo ilu oda ipe kan pere ta fi mo lo. Won ni ka won mo ilu o wo down. Hello.
1: Sare buna o.
0: Ah, o mo pe ki won to wole loni. Seyi lata solo.
1: Hello.
8: I'm number one.
1: Okay.
0: Ki mo fe fun baba yi o, mo si fe ki won je.
1: Ikejo yin de fe le die.
0: Ah, I ro. So ti pa da ti je lo to ni.
1: Mo kukun gba.
0: Oya, o wa ro, oro e fokan bale. E ko daruko Fasiti Merin Akoko ti won da sile leyin tori le de Nigeria gbominira.
8: UI.
0: Loju opo Facebook
9: koda awon eyan won fi idawon ranse gidi gan ni amo eni to kokko sare bu idan yen ohun na ni daddy wa Opakunle Solomon e fi number isowo sere 090 62000 949 eyin le gba o oruko obirin akoko ti mo kokko fakale gege bi oludije fun ipo igbakeji are lorilede wa Nigeria ohun ni Mrs. Bola Ogunbo.
0: I'm not going to do that.
2: lodo temi nbi ori jo mi adeku ma lo oni tin le o
0: eh
2: adeku ma pada le oni tin le
0: oni tin le lo to
2: won si so na le kan agba bi ogba ti o ke nsoro yo ke tan sare o
0: dada lati be run
2: ko ah eh eto tun da bi re nbi eti dako awon ose loyin na ti dako premier viva ever ati be be lo eh awon ilu oni beji ka fi pamọ di jo mi ka fi pamọ di jo mi
0: dagba fin je ko
2: ṣugbọn ojo wo osu wa todun wo ni balu gbera nbana to balẹ ni London ojo kejidilogun osu keji ina odun ta wa ina ni o
0: ah comrade oba mo
2: bẹni bẹni eh lawyer obirin akoko lati le ibana honorable justice omobonike atinuke igi oba akoko le nigeria to kokọ lo si ilu oyinbo to wa lati le yoruba oba gbadebo kini ni o ni odun 1904 to tun da be lodo mi obirin to wa nu bi owo muri ladikwali ni o ladikwali en to so pe egypt ni railway kokọ de le africa o gba
0: ah
2: ah o na pa ba ba ti sale
0: afa baba lati sale afa
2: won gba won gba
0: ah oda won ri mu lo ni no oda Ogutade Seyi tori ojo mi awon fasiti merin akoko ti won da leyin ti Nigeria gbomi nira akoko ni University of Nsukka elekeji Obafemi Awolowo ito wa nle ife Amadu Bello University na at University of Lagos to wa Leko University of Lagos nikan ni won ri mu nbe ogongo tori ojo mi ba mi se ki mu kini ipa mo abi kin fi le
2: asiri don wo ni
0: asiri don wo ni oda e mu gbagbe pe ticket amala yin nbe nle o egberun meta naira owo naira wa ta na ni o egberun meta naira le fi lanfani lati ba peju pe se sibi ta tun se amala first elekeji iru re ni ojo kokon din ni ogbon inu osu ta wa yi ni
2: beni ka si dupe lowo awon ti shirt
0: le fi to wa
2: lati gba iwa baba wa Biola Yali Ali ni Lombok Germany lohun bena ni baba Charles Okala won ni Washington DC Tunde Alamola boroboro adupe lodo yin o baba bookseller na
0: to adupe pataki lowo
2: yin sir ese boro bi titu adi ola ode yi
0: fun awon ton ba fe ra ticket e dakun fun ticket ni o e ko pe soju opo 08132339362 08132339362 fun ticket yin Esther Falade omo jidari ti okola
2: ba moto Adimola Dejumo ire o
0: Oluwa mi ri omo ojo loruko temi

0: kokoko bayi la ran fadi ti aja ti o sonu ni ki gbo fere olode adia fun koloro si eleyi ti olore pate oja soju titi ohun juru won ba ti ri dodon ni kiru won farama eni ti pate soju titi iru won ni pagidina yi ka to dun wo bojuri ohun nilo ati bibo giri oko ni rona ina lo fe ku meni oda ida lo fe ku meni oro ajo ti ri si ibowo fun ofin ohun igbo firo ni pele oyo oyo state rule of law and enforcement authority nke toto e mo pate soju titi ma emi ola ro ipinle oyo ni baje o
1: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke kakakaka yefi
2: Pada lot of
3: joy.
2: 32 FM 94.9 kon ya deni pe osonu. To ba ti le ma accord me ni respect mo deserve o ma de show. Toro mi o lopin. 32 FM 94.9 en fe awo ti o le ju ni lo lagboro Olorun. Ami Jesu. Kayobi.
3: So pe o fe mi mo.
2: Nga tin ko se mi.
3: Ah, emi gbo. O love re.
2: Ki wa so ofinu ki mo le safe ti.
3: Emi gan ti ele se.
2: Mo love e ku.
3: Emi gan mo love.
2: Iroyin akoko ni maamu. Ko le keko ti omo kunrin ti han eti edanu.
3: Eh, se won sari mu.
2: Ah, iyun ta won a je oba ti sa. Ni alaba arago ni e wi pe eleyi ti waye lojo esi to koja yi. Nibi ti ani won ti e afihan awon okunrin meta kan ni waju ile ejo magistrate si nbe nibe lori pe won ni won ra eti enikan pelu ada. Awon ti e fesun kan Ikechukwu Emmanuel, omo odun 22, Ali Muhammad, odun 25 ati Abdullahi Isa odun 29 nigbati won gbe plate number jo won jade niwaju ile ise olopa ti ipinle Eko labe idajo ile ejo magistrate nbe ni ojo ni ipinle ohun ninu oro ti fi to won leti ile ejo won ni sele na lo waye ni alaba arago ni ojo ni ipinle Eko nbe ohun eni ti o si si re leti ekene ejinaka ni e pe oruko re ninu esun won ni Ikechukwu Ali Muhammad ati Ali Isa esun papapo de si rayan leti e si da apasi lara ngbese nu esu kejiye kakale won ni lojo bye bye lasiko bye bye ati dibe bye bye eyi meteta e lo sise la bi yi e ti o se won lo ti da ogbe si eniton lara to si di eni ti on di lo lewosan fun itoju ese te wa se won lo je majia labe ofin iwa odaran ti odun 2015 ti ipinle Eko won wa ni olupejo di ejo won to mu won wa si waju ilejo magistrate olaye laye ni LKJ na john olupejo ni leyin awon iwadi ta ti se la won se gbe oro won si waju ile ejo bi awon to si mu eri bo si o ngba na na wa ka esun won leti won won na so pa awon oje bi esun tabi kan won leyin ati di re be tan to enikan ti e pe ni Uche Simeon to na je olokuwa o ba ro ile ejo pe ki won je ki awon gba oniduro won magistrate wa ni enikan kan won ko ma da bi pe awon ya odaju ti lo mu Oli duro wa pelu egberun na odurun naira enikokan kan ba ni awon to ba si nbo eri ma je mi so pe satan se je oleleyi ke ma mu bo awon si sanwo ori fun ijoba ipinle Eko bakan na ibi ti an gbe ko gboro je lori paper kan lo ti yan ara ilu gboro mo won ni digba ti won o fi se leyi tan pe ka won ara bi lo mo naju na won so ejo mi si ojo mi ojo re
3: le kabo lele kini ohun to ni
2: sakira o saki mi
3: wa wa wa so nkan lati gba yen ni yale yale ti mo pe anti
2: saki elegba agba so boluwa
3: ah iko tun awon eyan wa e seun gogo ololufe wa loju opo aye lujara alaji mufta ogunride marin doti

0: kind of
1: jail. So all right.
0: Any woman, to jail.
1: Don't delay. Ring.
0: Call out to kill that salary.
1: Ile sha lagba ni pile akwa ibom. Wani wanti na wagon. Alamojuto teku kan ti won pe ni cemetery manager woni won daruko adugo won ogun e mo ko koruko na be mboko poro woni ni uyo amo oruko manager ti so pe won na ogun awon na ni elijah edenti atani kan ti won pe ni insika efongi woni tori wi pe oku tutun tutun ti sese lo re sin ton ti po si woni na ni won lo re yo jigati ti won o si je ni eleni osun wani gamboro na ni atu wo oku re sita o gege bi agbonisan fun le se olopa lekun ohun iyun tin fun john wani bi ati fide ate jade ohun mule sita iyun lojo kefa osu kejo ta wa ninu re yi ti se ojobo alamisi thursday gege bi alukoro ni le se olopa o bo ti salaye oro wani iko awon vigilante kan wani na ni of kefin awon okun sososo bi eyan gender crystal bayi wani ni abari pe won wo po si wani tosi jayi pe ori okada kan ti wani ko ti ni number danimo unregistered motorcycle wani na ni an fi nlo re wo posi oni posi se wani eyin ye okunko na ni an fi mo sise bi wani ibiyanju lati ri pe ki won mu posi ohun ki won mo gbe lo wani logan ti won ri wi pe won ti kefi awon wani kan na lara awon afrasi ohun ti won poruko re ni efiong wani lo n ba ya ja ekeji re ele alele wani bo se tu danu ti e to n sa lorun o ibi ti nsika to n ti gbon ri eri e nbe wani ibe na ni a ti le lapamu wani loju ese o na ni won si fa le awon olopa lowo wani gba ti won wa nbi pe e dekun o bode eli jajajaja bode nsika sikaka kini te wa de bi posi oni posi logojo oru te gbogbo ara yoku ti nsun teyin to wa gba iteku lo te n lo re ewu oku oloku won lo ba ni edekun esa won jeje pe se ri ntin benle yi awon kan lo re ewu oku ohun tori pe awon fe ji posi ni ka won le tun ta fun elomi lati ba ri owo koko idi nta won fi lo re ewu oku ohun nu o wa salaye oro wi pe posi ti won ji ati okada ti won ri gba lowo re won ni won so wi pe ile ise olapa na lo ti ra ka ese gbe kan wi pe awon mo fi se ise iwadi won ni eni ti mu lo ba ni eje mo na ki lo to ni o tori pe awon lo re ewu wa la bi ohun ni won ni dede owo agogo mokan labo lale won ni na ni ile ise olapa in lo gba ipe pa jawiri ohun won ni olodun na lo ni ka won na mo dara duro ti o si gbera ni papapa lati lo sibe won ni nigba ti owo te won won ni ninu foro wero papo o na ni so fun won pe oga agba to je alamojuto bi ti en gbe nteku pe ewa salaye tori pe oro yoruba kan lobo won ni bi na ba lawo won ni o le ego ki odo nibo le wa kisi na ni awon amojuto eyi ta yin se fun awon teku yin to bi ja pe atorun dorun ina le yin fe fi oro awon oku e ti won ba se sodo yin se ile ise olapa sa ti fidi e mule o lai ba lowo na won ni so fun oyin pe eyin ara adugbo be ba si something e gbianju lati se something be ba ti wa se something ke gbe igbese something o na ni won ni lawo ko bayi o bi ise iwadi oba ti kenu tan lori oro won ateni o sa lo won fi anchor fure won o fi lede won si mo ni show ni le ejo
0: iru casket yen sin en ti o ba rapo sin yen pada se dem bi na fairly you suppose wa ni
1: bi o ba wa si bi na le gbo yi
0: ta lo lori ta fi tunra en ti o se capital wa ta o le la meji
1: kila insurance bi pe eni ti o fi sin gan ke se bi pe eyan kan ni ti kokko fi sin won to fi sin eni ti lo rewu Nigeria
0: eruyin ba mi
1: eni ogbon
0: eni ogbon ni o mo ra wa mo beyan ba so be ni ogbon yo dija shona na ni tin yobu
1: won ka ro nja
0: e wa wo asisi won ti lupa won ti na asisi pa o awon mo elegbe kunkun kan ni asisi pe won lupa loko oba lagege ni ipele eko iroyin ohun re lekun rere ojo aje to koja ina pe isele lo waye o gegege bi firoyin na lele won ni assist na ni itaporo gan bele laarin atawa kegbe kan lori ero bani soro kan ele to poora nibi ti a ti lo si ode inu oro ti a ti jo so ti a jo fa na lo di oro binu ko to di pe awon gun bi kan ti a je ore re won sa ya lo assist to si pada wa ja si iku nta ri gbo ni pe omo kuri on jade laye latari lilu ti awon ore re ti won lu lori ero bani soro to sonu àwọn tó sọ̀rọ̀ ìjáde jódi bímọ wípé lílù tí wọ́n lu assist lọ́pọ̀ jù ló jẹ́ kí ẹ̀mí rẹ̀ kọ́ bọ́ ọ báyìí ná igun kan ti o gbe royin jade na fi di oro mule wi pe won lo bi ayeye ojo bi kan ni o won ni gba ti o si wa nbe kesu to sele won ni okan ara won ti o pe ni abela won lo lo mu ero bani soro to fi le asis lowo wi pe ko ba mu dani o di gba ti awon to ni ero bani soro ti en ba bere si ni wa ero bani soro kiri won ni wa titi ko se ti o jewo agba ton to tu ara asis ti o ba nbe asis ti wa laun wi pe abela lo ni ko wo mu dani loju won be won jodi mo pe abela ona won ni oga kan gboki nu awon elegbe okokun won ni otakuma asis lowo ni pe ohun ko lo fun lero bani soro lawon igun egbe okokun ti en koruko won han yin ni ba bolu nilu oba to wiwo won yin eli won ni omokunrin na to dide mo abela lorun wi pe ohun ko lo fi ero bani soro yin lowo ni eno bi abela won ni awon gun won na ne tu boju oke pe number 1 ron ba soro ba won ba wo asis lo bo mi ibi je ti lo dekin enu ibi je ti deke sa ni emi bossi
1: chai
0: hmm oga won lo mu phone o ni on ba mu dani oka wa fo oga lo won mo ri mo
1: chai o to leyin en toju oti awon eyan bi ijo na nu to pada da u mi krista
0: ana kum
1: oni kayefi re
0: ne
1: mo dun bi eran
0: no corin
1: you wan na
0: level ti ba ri fi to fi je lo le mi na lo
1: eno e ka bo e mo ke
0: ame en wa ki obi ori di record kan ni fi ki o tan
1: mi kiki gidi
0: ah
1: mo kini anu mo ti gbo on mo ti tei
0: taka wole
1: alo ti
0: ko okay
1: won ni arakunrin kan be ni ogba ewon sugbon bo se wa logba ewon won ni be na ni to npase ni gboro pe ki won lo re mo ji awon eyan gbe ti won se ji awon eyan be lo won ni koda o tun luju bi ti lo lori itakun aye lu jara gege bi iroyin bo tun se ko won ni lara agbiyanju to tun gba o na lo tun so wi pe ki won lo re demi enikan legbodo iroyin yen re
0: lekwewe
1: won ni a ko yin kan e tin be iyun ni ogba ewon yun nilu benin bi won ti ko won ni ojon akagbosu ah olorun saanu wa won ni arakunrin ohun ina lo gba ipe pajawiri pe to ni se pelu idukuku laja meemi re won yin won ti so fun pe akunrin bo ba sora o wo emi re won ja pati bi igba teyan da waya saso ni okunrin ohun ina ni soro wi pe fun bi opolopo osu won so pe ohun o le sunu le nitori pe bo nti nlo bayi na lo hun weyin nitori pe awon kan won bere si ni dukuku laja meemi ohun wi pe afigba tan ba pa ohun o wa salaye oro wi pe labari oro na lo fa to fi gba ile ise olopa lo o wa gbosuba kare fun ile ise olopa lorilede Nigeria oni won se gudugudu meje ati aya to plenty oni nje je le gba belief wi pe nigba ti won bere ise iwadi oni ibe na ni won ti wa topase re wi pe eni to so pe ki won lo re pa ohun gan oni to ohun be ninu ogba ewon ti nbe ni ahamo won pe oruko ogba ewon ni se oko ni abi oko ni correctional center bi won ti ko oko ni oje oko bi won ti wa salaye oro won ni eleyi gan na lo wa bi labari oro gege bi o ti mu ipaya ati igbokan soke dani won ni o soro pe edakun o bo leni tin be logba ewon ti si tun pase wi pe ki won lo re je awon eyan gbe ati pe ki won tun lo re pa awon won wa tan sowo waju won ni lai pe lai jina pe te ba gbagbe bi pe irufi awon iwa be won lo keju sita iyon lawon ogba ewon wa tin be lorilede wa Nigeria leyi ti won fi daruko kirikiri won ni kuje wori ati oko ta dako ina ni won ni nibi to ti je pe awon elewon gangan won lo ori ofe si ero gasi mi leti won nibi ti won ti mo lo ti won si tun mo pase nita pelu anti ti mo wo awon iwa odaran lolokan ojokan won wa te sowo waju pe ke si mo wo won ni ijoba apapo orilede Nigeria won ni owo awon ko loran si awon agbeyin be boje eda to je pe awon na ni won sagbedegba fun awon ti won so pe won be ni ahamo leyi to satana bi ijoba apapo bi ona ti so wi pe awon osise tin be logba ewon to to bi 17 140 shemi ini an so wi pe ki won lo re mo rokun nile ti won si fi ya je won won ni amo sibe awon eni bi won mo ye wuwa agba kan e ti won ni won so pe won wu won ni te ba gbagbe pe ntoni ninu egba won kirikiri won ni elewon kan tin be nbe ibe ni o ti so pe won ti fesun kan wi pe bank manager won ni elu ni jibiti 12.3 million naira iyun la oko to je pe oni tan gangan nbe logba ewon won wa salaye oro wi pe se riru fe igbese bayi ijoba ina lo tin gbe igbese kan mo nkobo latari ati ma bere pe awon ti won be logbe won nbo ni won tin ri phone debi pe won tun le pase fun awon omo ise won tin be ta pe e lo re pa lagbaja e lo re dukuku laja me mi re akunyo won ni ibi to ka ye fi sun o ngba tolopa o tu so loju oro ni pe eni tin be logba ewon nlo ni ki won wa pa won
0: elewon je elewon lo senior citizen to ba ja to je pe advance elewon o tun rawoda lo je
1: mo le je aja mo je aja atewon kiki atewon nla
0: mo je aso mo be o mo jara ko ba o
1: si wu npe laye mo je ndebe ori yeye ni mogun
0: ta ise lopo
1: gbo awon ton je pe aimo wa imese lo gbe won debe ni tooto adeda oko yin yo
0: ami jesus kazongo ye eyan ko le na yan pa
1: eyan ko le na yan pa mo be o
0: oda mo ti gba ti yin ile ise olopa kasungu won ni ati tun awon tewonde kan mu ni agbegbe ti ada kon kasungu ogbe won kasungu won ti tun won mu o gege bi royin se n toni leti won ni lasiko ominira won ni orilede won lohun ni malawi won ni are won o tu awon elemo kan sile lati sami ayeye igbo ominira won ati ada kon won ware meji nu won ganizani mango eni odun mokanle logbon ati chisom kadango eni odun mokandinlogbon won na meji ni ati titun mu bayi o lori esu pe won tun jale leyin ti e tewon de ero bani soro ati owo kan to lo bi 14,000 owo won lori ede malawi won na wi pe awon eyan ni jale re isele ni pe sale ni agbegbe budo kan ni kasungu nigbati awon ni won yi ti won lo da okunrin kan lona won si na obesi pe ko mu ero bani soro ati dukia toku lara re koko won le won ni igbaju ni e fi ba ni gbolohun eyin wa ile won lojo keji de wo te awon ara bi o lasiko ti on gbimoran lati ta ero bani soro na ni ibudo kan ni kasungu be ni kasungu bayi na won ni mango ati kadango awon te won de meji won ni won tun ti wa nle ise olopa o ti rin ni ajo bi won se pada si ile olomi ni ra won
1: Mr.
0: Baby
1: me dogbon be labi o
0: ma ja ida okangun si a
1: ah olohun o o se momo mi
0: eh boyun mi je
1: Krista ah to to fun olodumare awon kan be to je pe o ye ki won so won meyin tirela ki won mo wa mo won ki titi tenara won ah e gbo lo nto bi e yo mbo anabi bo re ni ba jale
0: o se la wi
1: e jeje lo pin le ogun ke lo gbo royin awon gender Krista
0: gender na ni ko ni ka ro iso balasi to ma ka to bi na mo
1: won kan
0: a wa ka si
1: won kan
0: ise le wa je
1: woju afibi iboli ti opon
0: e mo ki oro pa mo to di suki
1: yeah ifati e mo gba nta se o ipinle ogun ya o won ni eni odun 45 kan Julius Oshim won ni won poruko re owo le se olopa nipele Sagamu nipele Ogun won ni won ti na wogan lori esun wipe in ba omo re lajosepo Krista e meji ototo lo fomo re loyun e meji o bimo akoko o fun loyun o bimo o tun wa tun pada tun continue lati ti mo to omo re mogun
0: mogun o
1: mo mo je nse si aye adeda gba mi o
0: Agbako omode
1: o iroyin re lekun rara o e ma gbo o ni owo le se olopa ni Sagamu nipele Ogun won fi esun kan babo ohun pe aye yada ke ori afefe lawa pe won ni babo ohun in to se sababi ni pe won ni iya omo yen ku lodun 2009 won ni eleyi na lo wa fa ti arakunrin ohun to je babo omobirin to bi to si bere si ni dukuku laja mo omo re wipe bo ba ti gba fun ohun ko won obo lajosepo wo o ro le ni o nitori pe omburuku yo pada ja lo omburuku omburuku yo pada ja lo omburuku oni dukuku laja yi ina lo fa to mo ba fi dake oni bo se n bo omo re lajosepo bo se n ba lajosepo won ni bi odun bi merin seyin won ni omo ohun o pada bi omo to si je pe omobirin lanti won ni lo pada bi won ni sugbon nigba to tun wa ya leyin bi odun meta mi lai na ni wipe baba won ti fun omo re loyun to si ti bi omo na won ni bo tun se tun bere ti ni ba alajosepo nu tomo won si tun pada loyun mi lekan na she became pregnant again bi won ti kwa ni ti gesi won ni isele ohun won ni logan to bo sita won ni na lo wa di wipe ibi ti wahala to ti bele laarin baba atomo o ni igba ti omo pada si ni lo re ri okunrin mi to so bi ko ohun fe fe okunrin mi ni ti tohun won ni baba wa n jealousy ara baba n gbona became jealousy won lo wa taku omo re bi pe se loju ohun lo fi wa pada lo re loko abo pada lo oyin kini le die pe ohun fe lo re o fi ohun le o lo re fe oko mi won ni eleyi na lo fa bi omo se bere si ni ke gba jare sita niyan wipe baba awun lo so wipe nkan jalu ohun bo won oba pada gba fun ohun o gege bi iroyin bi won ti ko won ni eleyi na lo fa sababi e ti won fi lo re na wogan baba agba kan bi pe e mo wa salaye oro won ni krista e jade adake tori pe arakunrin ohun won ni nbe lakata awon ile ise olopa won wa ni labe ofin o ti boju ofin je ngbo ofin o salaye ni ofin won ni is
0: constitution kino poruko eni yen
1: arakunrin ohun o ko rere o Julius Julius ipele ogun ni dilo ogun straight
0: tai
1: ogun straight ni ogun straight
0: o fe ran lawon lati benu
1: ebe ba posi e
0: ran di adajo
1: lai ebe ba posi e won
0: aja ko mede
1: ode fun tin kan
0: to
1: boju
0: oje o te fine ra
1: o doboli e bo gede to ti ra boli to ti ba to ti ra baje
0: allah akbar
1: cha
0: e wa gbaro yin leyin na o aja ko mede okunrin kan na ti donate won fun bayo Daniel Sim Peter ne poruko re eni adun meta o di ni ogoji to won ni to o ti ri ku e bayi o okunrin ohun ni won ni iyawo re ti o ti jo do re ri ti o si nkan kan laarin won mo won ni lo ba lo si abewo si o ibe lo si ti kan saru won ni gba to debe o lo gba aso bed ni dide ti o si debe o joko jijoko to joko ti won nibe won ni yan ba tun fi nkan lanu o ja won to lo ra bi pe inu nlo okunrin na ni lo tinu nlo won lawon ara adugbo ni a fo ga legbe ti e mu dele won si kesi awon molebi e won ni ti e kokoro ni pe boya na iso onigba meji ni yo lenu nigbati bere si ni po ni agbegbe ohun won ni agbede hospital ma agbede hospital won ni kilo je won lodo yawo ri ana lo ti jeun lere kan yes wanted away
1: chai chai
0: yes wanted away
1: he has gone
0: gone this she
1: krista
0: baby
1: chomo pa lalejo
0: I know
1: je asoju opo le
0: okay
1: ka si oju opo le ka figba call lodo awon
0: ara open the face of the pole yeah
1: she wo shemi she o
0: won tin pe ki challenge
1: egbe nu o si danu oya pa yin kukugun dagala
0: ah o fi strength mi bu mi how are you
1: no
2: ago shame da ti pesa na
0: eso
1: se ambassador
2: ayin meje jala o sa ni oni jogo
0: mi mo nilo anu
2: ago se ambassador tin ba lati alakia se ri awon to lo re wu posti ani to ti ku se ri ko lohun sa nigba te eyan wa laye kejo gba ti ku to kejo ni se mi iru awon eyan wo ni be ni country na olohun sa ni wa be ni kidi awon omo elegbe okoko se ri to ba ti te won kan won mo wule pe kini rara kan mo gbaju won kia kia
1: eseun
2: nigba ta won gbe sumo ni ba se ti won teyin na to tawon na to da ti n le
1: ni adope
2: olohun sa ni ojo se
1: amen eseun +2349062000949 tabi 0809700949 hello yes my castle ma'am
0: iya mi mo ri ko yin o e message mi o
3: mo ti jawe fun yin
0: e ma se be
3: mo ti jawe fun yin already
0: mo ticket issue alo mi
3: ele ti mo han ni baba to fun omo re ni ni bi to gire po de
1: alagba kan
3: to gire po de o wa fun omo re ni o tun wa jealous lori e olo ni o je ka won joba gan ma fe nikan so gofin kan fe yin re ta gba jo ko boya won yo ye se ati e fun ni baje lagba olorun
1: ba te lo waju ami o ti eyin ti
3: e ko le ayo lagba olorun
1: ami ami ti eyin tun yan mo
0: nkan be o
1: o la basket
0: ami bo le ajako mo de
1: hello hello e ka se ah miss last is sano
3: hello ade
1: ma
3: kisa
0: e ma fi Mr. C ah ah
3: Ola baje alada gbe.
0: E ma kujo beta.
3: Ebo gbe
0: nbi. Eh Nigeria ni ko lo sanu mi. A je amu. Ah, Oluwa o. Ti me wa so ku pa gbogbo oja yin ma re.
3: Dododo ti e won gbadun.
0: Ah, ame. Ame.
3: Ni aji aji ka ba, ni baba jara buka yin fe da si.
0: Masiru.
3: Ba sa wa ton bi do.
1: Ton ton bi o.
3: Ah, na mu ni aje oni ruru o. Ah, ni da mu. Ola baje la kan.
0: E se o sir.
1: E se wa dupe. Hello.
4: Hello, Ekason.
1: Ekason sir.
4: Opa ye lati bi kan.
1: Ah, yes sir.
4: Very important awon eje okoko ton so. O se se sele. Ni awon kan na ka se foundation re. Baba ki wa na ye ni ise. Ana la lo mo bi ojo tan ba nda lara.
1: E se wa dupe. Hello, Ekason.
5: Hello, my hello, sir.
1: Yes, sir, I can so.
5: I push a little bit. Sorry, that's how come. That's how I'm about to. Hey, Lori, TV, I'm going to move phone on you. What's it in the phone? I want phone on the phone. Oh, move phone on the phone. Oh, to watch she bed, look, I enjoy to your own. Kate, why don't go to GB, go back, she, that your pull-up, coco. Eh, e mo ba won yan wa gan se ma je pe oro ku iku iku iboji ko te jo won loju olo asanu wa nigeria e ko eto
1: mi o eson e chen chen bi ojo na e ja gbianju e yo kan hello
6: hello e ka so
1: oruko yin o
6: bakari lati mokola
1: n gbo yin sir
6: ya le yin dai ah mo mi ka fe lori won ko pẹ̀lú bàbá tó jẹ́ Julius tó fi àjùlọ ọmọ rẹ̀ ẹnu ọ̀rẹ́ gẹ́gẹ́ bí orúkọ rẹ̀ Julie Junior so ó fà jùlọ ọmọ ni náà nígbà tí ìyá òní ọmọ òní ẹ tó lè gbèjà rẹ̀ so ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́.
1: Àmì ni ọlọ́run ẹ ṣeun àdúpẹ́ ṣeun ṣeun bí ojú ọ̀nà bí ó ti rí náà nù ilé làwọ̀ ká tó sọmọ lórúkọ gbogbo ẹni tó náà bá fẹ́ yàn ẹjẹ́ abẹ lẹ́dà kọ́dà kan kọ́ yàn fún àbí ìyá ọmọ ń bá mọ̀ pé èèyàn òun sí pé àgbà kò ṣe ẹ gbádùn ẹyìn ìgbà tí ó ti wá sanwó kí wá lọ́wọ́ kù kẹ tó jẹ́ kìkì pípọ́n ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ tí agbárí nù bí gbà pító kristal láyé láyé ẹ mọ̀ bá mi sọ̀rọ̀ mọ́ o. Ike òníyàwá o àrùn òníyàwá o. Ah, ẹ ṣeun gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ojú òpó iná sí ń tẹ́nẹ́ ẹ jẹ́ àṣọ gbogbo òyì tó kù di bí aago bíi méje alẹ́ lórí ará àdúgbò àti yorùbádùn àti gbogbo ètò tó kù tẹ́ mọ̀ agbọ́ nìkan ni mo láwọn àlejò nínú kulu ògbóǹsáfẹ́fẹ́ bí mo ṣe máa níwọ̀n ẹ̀yin àlejò ẹ̀ka àsán
7: lótú.
1: Orúkọ yín àti iléeṣẹ́ tí wàá ṣojú fún.
7: Orúkọ tèmi ni Adékunlé láti iléeṣẹ́ Soft Sounds Property.
1: Àti mọ́mí.
8: Orúkọ mi ni Esther
1: Faladé láti iléeṣẹ́ Sun Sand
8: Property.
1: Iléeṣẹ́ Sun Sand Properties kílẹ̀ tó ní fún wa lọ́sàn-án ẹ jẹ́ ìbéèrè látọ̀dọ̀ alàgbà kúnlé.
7: Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé níléeṣẹ́ ti wà wá níléeṣẹ́ tó ń ta ilé tó dẹ̀ tún báyàn wá ilé àyàgbé nílé Ìbàdàn ní ọ̀nà ní owó tí ò ga jára lọ àti àwọn agbègbè tó yáyì ní ìlú Ìbàdàn.
1: Mo like bẹ́ẹ̀ ṣe ra compose yẹn ẹ jọba mi tún mú dáadáa.
7: Àwọn iléeṣẹ́ tó ń talẹ̀ tó dẹ̀ tún bá ní wá ilé àyàgbé lọ́nà ní owó tí ò ga jára lọ ní agbègbè tó tún yáyì ní ìlú Ìbàdàn.
1: Wà wò ó ké ẹbẹ tí ń báyàn wálé yẹn ẹbẹyàn bá wá fẹ́ tún wá ra lẹ̀ nǹkan.
7: Àwọn tá à ń ṣe náà ni àwọn ilé wa àwọn agbègbè tó yáyì ló wà nílùú Ìbàdàn. Ilé wa dẹ̀ bẹ̀ láti orí 2 million naira. Mílíọ̀nù méjì.
1: Oní 2 million naira yẹn àdúgbò bó ló wà.
7: Ìyẹn wà ní Àkùfò.
1: Àkùfò
7: ló wà.
1: Ṣé tí ìyàbá ṣì ní ìdẹ̀ láti rà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ṣó ṣì wà.
7: Bẹ́ẹ̀ni ó ṣì wà ó kù díẹ̀ ó ti fẹ́ ẹ̀ tán.
1: Ó ti fẹ́ ẹ̀ tán
7: bẹ́ẹ̀ni. A dẹ̀ tún ní oní 3 million naira náà.
1: Ibo nìyẹn wà.
7: Ìyẹn wà ní Olóje Ológun Ẹrú. A dẹ̀ tún ní 4 million naira náà. Ìyẹn wà ní Olójúoró ní Ayégun Olómi. Tẹ bá rí àwọn bèbè tí mò ń dárúkọ yẹn pé àwọn bèbè tó lajú ni Àkùfò ilu to laju ni
1: e iru awon bi te n daruko yi nisiyi olo e ti so fun wa pe ta kufu iru awon yoku yen na nisiyi se ti won ba fe be abi acres abi bi to pon be abi se yato fun pe boya pe plot kan se eyan le ri abo ni ye pe ah boya ni eh tologun eru o plot meji la nta o plot eyo kan abi ye teyan ba fe
7: je ta ba yin ba fe ni to ba ta ba yin ba ka a ma ta fun yin
1: de ma ta fun
7: wa ben okay gbe mo se so le kan pe a n se ilia yagbinu fawon ti o ti labara ti call it won bayi
1: okay
7: sugbon ton fe yale gbe but now demand ti poju supply wa lo eyin landlord ten wa agent tele gbele yin fun tele fokan ton te ma fi ori te ma sun la te pokan yin ma bale
1: okay.
7: So some property a wa le fun yin
1: okay
7: ababa yin se kini am send property yin si wa we are flat le ni ni o we are duplex ni o send si wa
1: bi apere ni isin yi ile odo ti wa ni pagun ta ba fe gbe kale tori alawon omo kan to ye pe won ko gbadun a fe le won danu tefe kan le ba wa moju to awon property yen se a le kan si yin ile ise yin na
7: e le kan si wa le ise soft sans property
1: okay
7: e kan send video property si wa
1: okay
7: awon number ta ma pe ja like pe e send video si wa
1: okay
7: then awa ma wo a ma bi ra questions ko kan lowo yin
1: okay
7: ta ba pe okay property ta le take over ni ta pe yes ta ba awon customer wa le ra won le gba be
1: okay
7: then awa fun then you must sure oro ton wa laarin arewa terms and conditions
1: je ma se ayewo finifini ko to di wipe e gba awon dukia yi
7: koda gan ti yan ma fe ran kan lowo wa nkan ta ma ko gbo ani oju ni pe se ayewo finifini property to fe ra
1: o ti tan eh mommy olowo e ma salaye fun wa awon le ti won daruko fun wa yi eh be yo ba fe ra bi plot kan e so pe awon ti daruko yi re e ba tun ye re nso le tan si
8: be ni ile wa to wa ni oloje ni ologun eru 3 million naira ni per plot.
1: Okay.
8: Ile wa to de wa ni Akufo Mango Estate wa 2 million naira ni per plot. Ile wa to wa ni Ayegun Olomi 4 million naira ni per plot. Anfani wa nbe fun awon ti won ba lanfani lati san owo yen lekan na. Awon na fe donile. Amo agbara ogbe lati san lekan na. Ewo e kira yin ku orire o. Nitori wipe e lanfani ati kokko so 40%. La koko ti e de ma san 60% to ku laarin osu mefa
1: e wa ba mi salaye oni 2 million
8: ben
1: oni 3 million
8: ben
1: oni 4 million
8: ben
1: iye ta le koko san ati iye ti o seku ati iye ta wa pin si
8: okay ma so ile wa to je 3 million naira yen e la fa na ti koko san 40% to je wi pe 1.2 million naira ohun ni e ma koko san ti e de ma san 1.8 million to ku laarin osu mefa ti e ba wa pin 1.8 million yen osu mefa ya je pe 300,000 le ma san losu osu niyan o ti osu mefa yen fi ma pe ti e de ma donile ile wa to je 2 million naira yen 40% is 800,000 naira le ma koko san ti e ma wa san 1.2 million to ku laarin osu mefa le to tun mo so pe 200,000 ni osu kokan ti o fi po osu mefa ile wa to je 4 million naira yen e la nfa net koko so 40% to je 1.6 million naira ti e de ma so 2.4 million naira to ku laarin osu mefa le to tun mo si pe 400,000 naira lo so osu
1: e seun alagba prince adekunle en so pe en gba awon eyan si ise ni se o ti gba awon eyan mo abi ori ofe si tun wa
7: anfani si wa fun wa afawon to epon ba ni imo nipa real estate ti e mo pe okay e le ba e ni experience e le wa sile ise wa a ma pa numbers wa sita nisin ta fe kan si wa bi fe ra le ni e fe ra le ni o abi eyin wa ile te fe ya gbe abi fe gbe le yin fun wa ka ba yin manager a numbers te ma pere
1: okay
7: 091 15 55
1: 00 55 e tun pe lekan sin
7: 091 15 55 00 55 tabi 091
1: okay
7: 64
1: okay
7: 61 50 00 tabi 091 64 61 50 00 edelewo ori awon social media handles wa Facebook, TikTok and Instagram at soft sands property soft sands property soft kin kan ro sand iyepe ati property ejun po soft sands property gbogbo nkan ta ba fe nibe e ma ri nibe numbers wa ni o and properties wa ni o
1: won ri gbogbo en
7: be ni o wa be
1: ya wa Falade.
8: Yes ma'am.
1: Nibo ni address ile ise yin wa?
8: Ile ise wa wa ni Laughter House ni Premier Hill Mokola ni ilu Ibadan Onile Gogoro Street. Te ba ti debe e so fun won leyan na gate pe en lo si soft sand property on ma fi office.
1: E se won daruko yin lekan si kin yonda yin lori eto
7: lekan si uruko mi ni Adekunle lati le se soft sand property.
8: Uruko mi ni Esther Falade lati le se soft sand property.
1: So, kin to dide lori royin kayefe fun ti tosan oni e je n tun fi asiko e ke si gbogbo eyin ololufe wa kin ran wa leti bi pe ojo kokan din logun osu kejo ta wa nu re yi ayajo ojo amala 2.0 amala first 2.0 ni koni 32 fm 94.9 rec ni recreation club umbi ni egbe sabo ni tosi adama singba ni dojuko e ibe na lati se ticket ohun sin ta eyi ta fi nfo rere o na ni pe ni yegbede ki awon ta fe ta ticket fun to ba ti tan koni sori ofe fun enikeni lati ra ticket mi mo yoku yo tun dodu tin bo ni iya dija lamala ni iyana di oyo eya sodo awon ticket wa nbe ebuka ke jeka bibire food canteen ajamla won lojo na be si na ni iya oyo alamala loja agbare mu e ma bo ka jo se papo pelu egberun meta naira form wa ni 32 fm 94.9 ofe uniform Mr. Smooth okunrin to le ramala dada ganusi ta lo le jamala to gbona ati isu amala baki ta lo le yara je laarin iseju perete pelu ebun to joju be ba fe ra ticket ka ba yin ra sile ma fi number sita fun tabi bere te ba ni lori e 0806 218 5194 0806 218 5194 atupa de lagu meje lori eto ara adugbo ati yorubadun lagu mejo asale ebun tun be fun wa lale oni eyo titi igba na ati leyin igba na ni soko fun ra wa olubi n pe fatoye lo ko mi momo ni fe yin o

0: so eyan ara ile mo tun kiyin kabo pada lekan si ikanni 32 FM 949 Laughter House lawa premier ti ilu Ibadan bi bayi ni premier hill mokola Ibadan ibe ni a wa eyan ara ile obirin kan lo sare fi oro kekere kan lo mi se ri oro ti mo ra so lori awon omo ilewe yen te ba ri response mo si ya sare gba lori WhatsApp mi mo mo lori eyin gan se mama kan gbadura odupe lowo mi se mo mo mo lori daada mo mo lori eyin gan e se gan ni eyin gan se gudugudu meje ati yaya mefa e se mo mo lori e sa je ka gbe igbese ti mo so awon omo wa la awon omo yen ojo ola wa de ni won anfani ki wa lo ma je ngba ta ba ni ko mo lo saduru school banta banta ton san wo ribiribi ti omo o le ko ti o le ko nkan ti o le ka ko ki se nkan to da e gbianju ewo queen primer ogbegbe won igbeyan oju tintin bayi lo e ma fi ko won 2 letter words 3 letter words 4 letter words then how to form a sentence gbogbo e na e je ka won egbon won e je kan ma ko won lekan si omo yin ko ni domo lomo omo temi na eni mimo ni o domo lomo o mama yi lo ba mi so lana mi fe play voice note won fun idi kan abi keji odo o mo fun won lesi won ni pe kin jo kin ko ba won so ka won eyan gba won ni moran se ba oro omo won ton fi lo mi omo yen se wa ni higher institution won omo yen just 24 thereabout won ni ore ton wa jo rin ton jo wo pe boya ta won ba jo se ton awon afera awon won lomo yen won ni 25 years ni omo obirin 25 omo okunrin 24 o wa be lo mi pe omo obirin yen wa be lo omo ta pe se mama e sha ma je ko fe mi o se mama mi se pe mo ju e lo o won ni mama I don't know tin ba ni ka won omo yen go ahead ko ni tumo si yin tin ba ni kon ma go ahead ko ni tumo si yin egbo eyin ara ale oju wo le fi wo mama yen wa pede kan fun mi ti mo di mu won lo mo obirin yen so fun omo awon wi pe nitori to ba di ojo waju won le ma ni e sebo sebo lo lo gba nti e sile sebi wo lo lo fe ni to ju e lo ha e gba mi a ti itese re bejeji bo ni omi oni ti nfa kan keyan meji ba mi dasi owo ta won mo ma npa ni won ni age is just a number mo de me pe ninu esi kan she iyawo anabi sallallahu alaihi wasallam she ko ju oko e lo or thereabout egbo omo 24 okunrin she ko fe omo 25 won she wo won yi wa school o won e se tan o ken nkan ba mi gbe ekelu ta lo wa lojude lo n pelu mi hello ti ala mu wo to fe gbe hello e ka san sa
1: e ka san ba dun
0: e se
1: akusi na no obere ta la dun na lo n to lati bua
0: okay
1: si won ba ri awon ton ton le manage ara won ko se nkan to ba di le
0: okay to ba le manage ara won
1: ara won last week la ri me de kan omo 21 okunrin to be je 26 ton mari
0: e se suru se ninu eyinbo abi ilu nigeria
1: nigeria yi na ni ti gbogbo aye ti gbogbe
0: okay okunrin 21
1: ben
0: o wa lo fe omo obirin 26 oye na da yen na da kosi akoba je leto ni na yen na da is good
1: is
0: very good is very se won kan ya wa ma poko ni eh o ti da sa o ti da no la loro yin ye mi yeke yeke e je ka tun fe lo mi laye hello
2: hello ma sa
0: mo wa pelu yin ma oruko yin ma ati be sin ba mi soro e se ma
2: de oro te so ni cherry won ti si afere lile laarin awon mejeji na
0: okay
2: to ba de ojo waju ejo osele o ti yawo gan ba soro awon family yawo ma soro toro ba kan ro to won le olo won yan kalu
0: okay so
2: iyen le ran ara ni
0: mama yen gan gan si
2: wa yen ara ku ma di wa wo so won ro dada kan to se
0: e se ma kan ro dada kan to se eje fun eni kan dondo laye si e ku fun mi laye kin sise teni na hello
3: oba won oba obirin
0: e ka won ra card fun yin eyin merin ti yin nikan gift yen nikan lo ku e ti wa gba
3: mo ri ba fun wa ni visa le yin bo wa ku wa gba
0: a ko si wahala mo ti gba
3: a wa gba a wa gba
0: is all right
3: o se gan eyin na de se pupo e seun wa eyin no ni da kan do san gara gbo olo
0: e ba mi da se so
3: awulawo idowo gbegedo mo ni se ri nkan to wa nbe ni
0: atodo yin emi e ma da enough card si kini a ku le pe yin pada tori pe fe ba da se to si ka wa la pe yin pada ko possible. Hello. Zero nine zero sixty 2,094 na taba me pe se ton lati pe wa e ma wule pe wa le le. Hello.
4: Hello ma,
0: mo wa pelu yin sister e ka so ma oruko yin ma bi te se ba mi soro. Yes ma,
4: sister Adeyemo Florence.
0: Okay.
4: Nkan to sele ni pe iru e wa won le fera won.
0: Yes ma,
4: but awon eleyi won ti fi oro sile
0: be
4: won le fera won to ba dojo waju omobirin yen ma yo won
0: nti mama yen to nba mama yen leru gan ni yen won ni omo won okunrin lo so fa yen pe ge yen so fun ohun pe lo be lo omo mi o se mo mi e ma je kin fe tori gba na lo ma ya no ma se pe mo ju e lo o to ma dojo waju to ma se pa nti e lo fe o mama yen lo ani eru nba awon awon okuku ti ri e awon ode mojo ori e iwo lo kuku mo pe oju omo awon lo mama yen wa foro lo mi mo ani ko je kin be lo awon omo Nigeria
4: ko ma fe ko fe ko ma fe to ba dojo waju oru e sele ati rawon to fe tan jura won lo tan fe ra won tori e je pe ko se ni bo ko si nkan kan to sele
0: ko se n
4: to mo yen to tin fi ede sile yen lojo waju problem ma wa
0: e se mo mo lore.
4: Yes
0: e se ma to eyan ara le e kuku mo pe amala fe si wa o tin kankun gbogbogbon. It's going to be on the August, last Saturday in the month of August. E wa ra nkan ta nsa e wa ra ticket amala e de gbo wa ye daada e jo a fe fi olorun oba be gbogbo yin te ti ra te ba nbo won se pe ke ra ticket amala keni kan ma bo koko omo dani pe won ori bi ko won si e jo ntori olorun yato si omo ikoko boya omo odun kan si omo odun meji te le gbe lese ko se pe ke ma bo ke mu omo odun mokan la dani ke ra ticket amala yo kan 3000 ke joko ke tun ni ko mo yin joko o ni ye awon eyan ta fe ti ticket yen ba de ti to iye awon eyan ta ti provide the aga fun iye won yen ni because ba teyin ba ra ticket te joko to mo yin tun joko te n to wa ra ticket ti e to wa lori duro se pe ko le ogo well abe yin ni asako e jo ntori olorun to re nikan bi minsin kin to wole mommy e jo ma e n ra ticket so le ka won omo un dani a se wedding mo ni ko necessary ma e wa bi ko e le ko mo dani mo ni emi se melo e won bi meji ohun le ri bi ko won si kan modun mo kan la kan modun merin la asiri yin abo mama era ticket 6000 fa won na e je ko je gbadun era ticket e yo kan e jo ntori olorun e jo mo fi christi be yin ni yato si omo koko se yon fe gbe dani omo odun mesan o le wa lori ijoko ke n to ra ticket 3000 wa lori iduro e jo abe yin ni asako eyan ara ni e se e je kin se to se ni ni ojo Friday nigbati mo ma bere abala imoran nkan ti mo so ni pe e ma ronu ironu npa yan o dun mi gan. The first message ti mo kokko gba laaro ngba tan si mi pe mi mo de ba won wi pe e ba ma fi nkan yen ko e ba ma so nkan te so fun mi laaro kutukutu se be si ma ri mi ba soro run bo se ka won lara ni anti mi pe mi ore won kan ore won daada ni a ma pe mama yen ni grandma beta tori omo mama yen bi beta anti mi kan pe mi ni pe ore awon ti mo ba soro bi 2 years ago yen ipe awon mo won pe awon ni ojo Saturday ni role ipe mommy awon ku laaro Saturday mo pariwo and it's normal se me pe teyan ba ku ibere ta ba kokko bere ni pe ki lo pa anti mi ni se mo pe won get over ironu yen ibi ti mo lo re 2 years ago ni mo meet si ore anti mi ni le won mo so fun pe gbogbo en to ba di ori ofe ati ju mi nlo ko ba jodun kan o ti de gbon mi bi won se eko ti won fa wa niyan. Our people yon chomo ya mi o but anti ti mo nso iju mi lo awon na ti 70 ore won na anti boya bi 72 jo ni won so sami ni ma npe won won ni kin ba ore awon soro pe ko senti o ti ba won soro ironu yin ni awon de so fun e pe emi yi o pe meji temi ba ti bo o ti bo emi o ki se phone mi ti fe ku e ba mu power bank o no emi e yo kan yin lo wa bi mo se close mo sister yen niyan emi na wa ma npe won ni sister mani mi ni ba won soro nse pe mo fe wa won wale won wa juwele won mba lo ba won le bo se ni kon menu boro bayi sister e ba bu sekun mo ni kilo npa yin le kun ma money be 32 years ago ni 2 years ago yen won so fun pe ni 32 years ago awon love oko awon gan awon atoko won don se wole wode ah oko awon ko si nkankan ise teacher ta won se yi la won fi ran oko awon to ko awon fi ni first degree ti oko awon fi ni second degree ti oko awon fi sise ni bi to da awon like yo oko awon ki la mo wole si ni ni yo oko awon ba gbogun si awon afigba to ko awon fe iyawo lawon asigba to ko awon ti wa fe iyawo lawon inu awon odun sister ti mo nsoro emi ka omo folomo won bi omo marun kini ese ti oko yin le se ton fi fe o eh awon o maramu awon o se gbajumo won wa lo fe sisi kan le awon tin ba ri sisi yen en sisi yen mo nbi mo sisi yen na nse oro yen ni won gbe si okan ti ni ba to stage kan kini yan ti fe ma affect opolo won ko ye yin won le ri oromodiye ah kan ni e wo ba sa se rin le le se sa se mo that kind of a thing oro won ti we fe ma ta se ki lo je ki n gbe oro yi wa mo fe be gbogbo eyin te n gbo mi lebe kan se ri nkan kan ti mo mo ti mo di mi ninu life okunrin to je ko ye mi ko se pe pastor kankan lo so fun mi o mi o ri na o mi o lala o but by my own thinking nkan yo kan ti mo di mu ninu life okunrin ni pe ti okunrin ba ni ipinnu ipe ohun oni ni yawo meji sigi sorun le ni ko ni yawo meji aduro lori ipinu e aduro lori ese koda ti yawo yen ba saju eku okunrin oni ri mari ko sinta ile ni ko se oni da yin lohun e di mo sugbo se ri ti ipinle okunrin ba ti baje boya baba to bi yawo meedogun ni won ni ti ma meje bi number 200 abi number 17 it take the grace of God for such a man what si man yawo maya bara mi ni daruko eni kankan o sugbo en te loye e ma ba mi fi oye gbe arakunrin kan ise olohun ni won baba won ni bi yawo mefa abi bi meji but ya won ni kankan ni baba won safe eyin e wo won bi ise iranse won se nipon to won fe yawo meji o sugbo e wo bi ti ota gba yo si won yawo won akoko ku e wa ni ke o general obasia iranse olohun enikan ma fe yawo ko possible ta ba nko ni akole yawo meji na ni akole ti wa ni emi o sa akole olohun okunrin ti ipinle ba ti je wi pe lolo orogun lo si wa ko to mari rara akoko lo si face olorun ah a lo ba awon oranse olorun to mo itu sile se won tu ipile yen se won wu ipile yen ti gbongbo ti gbongbo oni si ipile ba baje oni kilo lododo ma se olodoro agba to no ba bi si adua agba ko yan won no agba adura ta adura gun amo epo gba won e wa anti yen si ko senti mi ba won some 2 years ago money by now o ti ye ki ironu yen ku ninu yin omo ma le bi yàwó tán fẹ́ lé yín náà equal right àwọn náà bímọ márùn àwọn ọmọ yín ti ń bímọ lé ọkọ ọmọ yín bíbí ó bí bẹta sista yìí ẹ fi àlàáfíà àlàáfíà tó péye ẹ fi lògbà ayé yín a lot of you tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ wà nù condition tàǹtì ni ọkọ ẹ fáìn òun yọ̀ sọmọ ọ̀yá ẹ ni ọkùnrin tí ìyàwó méjì tó bá ti wà nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ tí ò bírèkì ẹ kó tó márì òkú ẹ tó láyé àtọ̀run pẹ̀lú ẹ ẹyin tó jẹ́ pé ọkọ yín níyàwó méjì wọ́n níyàwó mẹ́ta tẹ̀ sí láwọn ọmọkùnrin ẹ tètè wọgbọ́ àdúrà o because kíní yẹn ẹ̀mẹ́pẹ́ is in the blood ẹ̀jẹ̀ ìran ni wọ́n láti mú ẹ̀jẹ̀ ìran yẹn kúrò ká fi ẹ̀jẹ̀ ti jésù sí i àǹtí para wọn ah ó dùn mí nígbà tá àǹtí mi sọ fún mi ah mo pariwo wọ́n gbé ọkọ yẹn rù tọ́n bá pàdé lè wọ́n àròjọ fún ọkọ mi níbi ìtàtí kínní kan yìí àṣègò mú ní ilé ìtẹ̀sán ìtìpẹ́ èmi tẹ̀rù bóyá ọkọ wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa rí lé wọn ń gbà yẹn wọn ló ti pẹ́ wọn níbi ìtàtí kínní kan yìí àṣègò ìgbà yẹn iṣẹ́ tíṣà yìí làwọn fi bọ́ wọn gbọ́ gbogbo nàìjíríà náà rojọ́ fún àǹtí yóò fúnra ẹ̀ ní ọkàn balẹ̀ kò fira ẹ̀ ní ẹ̀mí gúngùn tó fi kú mo ń bẹ gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ẹ jọ ń torí ọlọ́run ẹ dẹ̀rọ báwo obìnrin la wà in love o irọ́ la pa I love tọkùnrin ọkùnrin ló love jù se ni fe ta obirin la ni ife ojo wu soko wa la ni okunrin lo love you sugbe wa wo bi ta okunrin tun mo si e le ri loju won o le vari koko egbe soju po love but to ba si okun e ah okunrin wa loving gan o ye won de jowu eyin obirin ojo wu owu no ti okunrin ba gbe ijowu won de to ba park moto 18 sinu kai sinu company kan won le sona si gbogbo e nibi ti ojowu won le de eji ka fira wa lokan bale en to je pe oko mi ni yawo la se fun ra wa hyper stroke se me pe mo so mo ni koku tun se hypertension ko so mo nsin o ti di hyper stroke ta fun ra wa ni wahala ta gbe won lokan e wo bi toro wa ku si sa duro o ba le se eje ka gbe agbelebu o wo bi owuwo kama wo Jesu the author of the definition of faith en ta ma lo fi abo ise riju wa fun ta ba papoda gbo mi dada baba se hele ni wa bi e pe se oloko ri wa ni oko e gbo birin yen Jesu lo ti loko ri megeri o lele to so esun wa wa lodo e ko tun soko e iyan tun ko bo be lowo yin ni iyan tun ko eru bo birin yen ara e gbon e se je ki tawon ko wa ba ti se nta to nbi wa nu to nba wa nu je e se je ka ni idunnu ninu Kristi e se je ka gbagbe lebu wa ka tele mo ni ki nbe yin ni ku sta ye dun mi ba ti se tan sin mu lo ban si mi ah a jo lo le won lati lo ki won o dun mi o dun mi ka ni gbogbo gba yen ko si ma lo le won laaro ori ronu ni nkan to ti pe oro 32 years ago te wa gbe leri se yin na mo bunda ni eni kan soso ni ko ba mi da si o tori mo tun mu nkan rododo wa fun yin leni gege bi ise mi ta lo fe gbenu si mic pelu mi oya hello
5: hello
0: e ba mi soro soki sa
5: oruko ni eli jade payo lati maniga
0: e ti wa gba ma la ticket ofe ton ni kin fun yin o
5: ma ku wa gba
0: is all right is all right is all right
5: ah eri e to yen so
0: aho
5: ariki arobere ko mo ra gidi
0: oho
5: nto okunrin ma ni fi obe fe gan sugbon wa ni
0: eyin le ni fe ju se eyin ni
5: ah
0: ife mi la wa ni ife owu jije la ni
5: okunrin lo si ju owu ju la ni
0: ah e le soke di le tinu ba bi
5: okunrin lo ju owu ju so kan je kan je die de gbo ta ba ti ri lara awo okunrin kan jo kan sa ma gbadura fun wa
0: ese
5: o ma tin gbadura gbe o ma ma fe because ejeyan be akaka wa ta ba ti wa ju wa ni le olorogun ejeyan wa lara wa adura ni o ma fi re
0: le olorogun ti ma si le olorogun jade it takes the grace of god
5: ejo pon be o abi adura ni kan fi ma
0: be ni
5: ese ma
0: ese so oya ngba ti mo nda enikan lohun ki alejo mi lucky ma ba mi mu alejo mi bo lori joko salowa lode lo n pelu mi hello somebody hello
6: e ka so ma
0: mo wa pelu yin ma
6: o je ko eto ma
0: yes
6: se yin mo nu yen gan be se nso e ti nso ti pe mu ti mu ko
0: e si mu ko ni odo ti yin na e ma
6: ro mo mo December
0: ah Jesu e ni ruko omo mama o ma se we ni ruko omo mama
6: won ba nso ma ima wo bayi
0: e ma wo du
6: wallahi o wa pe la mi pe kini mo wa fe se le ifun an to ti lo ti lo
0: ti lo
6: mo da mo ti an to se ku kemi mi wa ko ma gugun ya
0: e jo ma se ngba ti omo yin ku ni December yen ki lo tun wa pada ji ni January
6: ah one accident
0: oh one accident Jesus
6: one lo ti se la ro ba ro Friday pe won lo se ko ni pe trailer ni won
0: o ma se o
6: a wa wo àwọn tango ta yẹn wá ilé mọ́tò yẹn bó ṣe tọ̀nà
0: sí ni pẹ̀lẹ́ mà ikú tẹ̀ mọ́ra èyàn àrò ọmọkún December
6: owó
0: ọkọ̀ kún ní January èyàn àrò mà bọ̀ mo fi Kristi bẹ̀yìn mà ẹgbẹ́ kú ọlọ́kan àwáyé ikú ò sí mà and ikú is not a punishment bíbélì gan sọ wípé ikú ni ọ̀tá ìkẹyìn tí a ò pa ọ̀ngàn bọ̀ wá kú ẹ pẹ̀lẹ́ mà Kristi àwà pẹ̀lú yín ekuti mora eshi ma
6: ndari shoka lati loya
0: e ma eshi god bless you ma
6: mo ti wa re yen gan ri fun mi lowo yan envelope 10,000
0: ngawo opo o tonika ha owo fa awon eyan gba yen
6: eshi
0: e ya ko so pe ma yes ma eshi so eyan ara ile e je ka gbo iroja yo pataki lati enu mama wa evangelist ni won on tun tin ni pe ro pe te si gan tun la won e ba mi daruko yin fun awon ara ile won sha lejo leyin ele mo si gbe won bo mo fe wa fi iriri won nti e ti o ba mu yin te fi ni ronu mo te fi kai ronu kuro e wo mi o kan ara won won fe wa fi bo yin sumo lele na olowo de ni ni won 10 minutes olowo na wa fun leyin e ba mi daruko yin fun awon ara ile ba
7: Oruko mi ni woli obirin Folashade Abeke aya Adewuyi.
0: Abeke ina ni. Abeke ina ni. Ah, ilo de gbara po. Ari yin le ni ma. Se ko se.
7: Iroyin ayo ni mo mu wa fun gbogbo eda to n gbo mi. Papa awon ti lu Ibadan. Exiva Praise and Prayer Ministry.
0: Exiva Praise and Prayer.
7: Bẹ́ẹ̀ ni ìlú Amẹ́ríkà ni wọ́n wà ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kan lọ́dún wọ́n máa ń ṣe ètò fún wa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ìlú Ìbàdàn èyí tí a wá fẹ́ ṣe ní tọ̀tẹ̀ yìí Ìbàdàn náà láti fẹ́ ṣe a fẹ́ ṣe ní ilé ìjọsìn Baptist Church Molete Baptist Church ní ìdí odò ní challenge ní Ìbàdàn Àkórí ẹ jẹ́ strength to strength láti pàdé ipa.
0: Strength to strength ipàdé ipa yá.
7: Program exiba yìí no negotiation night ni wọ́n pè é. Pé aṣálẹ̀ mi nígbà. Nítorí pé àdúrà ló ń gbà kì í ṣe agbára. Èyí tí a fẹ́ ṣe yìí nínú oṣù August yìí ni. Ní 21 August.
0: Next week, oh yeah.
7: Benny Friday, August 21.
0: All right.
7: Ishauru ni. Ni agome wala obere ni nwogba Molete Baptist Church.
0: Okay.
7: Ouni.
0: Okay.
7: Lara mwenye non shi olorun ti anreti. Oma ni agbara go. Pastor Edward K. Alabi. Ti anpe ni edike. Awon ni mwa wani ni idonye bi ni Baptist Church. Molete Baptist Church ye. Mwa wala awon ale jowa. Ti won wa su fun wa lojo na pastor adegbenga emi fun rara mi mama gbogbo ni se
0: e no ma wa nbe
7: mo ma wa nbe
0: okay
7: pastor adika ma wa nbe
0: okay
7: awon olorin na ti a pe evangelist okiki oluwa olaiwola ati arabirin wa ariya girl ohun na ma wa nbe
0: okay
7: lara awon olorin ti a pe eni ti o wa ni eto yi mama wa gangan ti olorun fun ni ise yi lati ilu america awon ni evangelist Becky Adedokun
0: sawon na ma wa nbe
7: nipa ore ofe olorun
0: amen
7: nipa ore ofe olorun tori ekan lodun bayi ni ti nigeria yi
0: okay
7: on la fe se o ma ni agbara gan gbogbo eni to nbo e ma bo nibe nítorí pé ohun gbogbo ni ọlọ́run lè ṣe láti pàdé ipa ipa wa ò dẹ̀ tó ipa ọlọ́run la nílò torí ọ̀nà ọlọ́run ó yàtọ̀ sí ọ̀nà ènìyàn bẹ́ẹ̀ ni ṣé ẹ mọ̀ pé ọ̀nà ti ènìyàn ni pé kò sẹ́ni tó mọ̀lá ṣùgbọ́n ọ̀nà ti ọlọ́run ni pé ó ń fi ọ̀lá hàn fún àwọn tó fẹ́ ó yàtọ̀ síra wọn
0: bẹ́ẹ̀ ni
7: nínú ipa ọlọ́run la ó ti ṣe ohun gbogbo tí a fẹ́ ṣe àdúrà yẹn máa ní agbára gbogbo ẹni tó bá lórí ọ̀fẹ́ kí wọ́n wá bí a bá wá fẹ́ bèèrè ọ̀nà
0: kò tí mo fẹ́ sọ náà nìyẹn pé ṣé ẹni fi ẹ̀rọ ìbára ẹni sọ̀rọ̀ sílẹ̀ because
7: bẹ́ẹ̀ ni
0: àtàwọn èèyàn bá fẹ́ wá bóyá wọn ò mọ̀nà tí wọ́n lè
7: pè
0: tí wọ́n máa direct
7: wọn bẹ́ẹ̀ ni màá fún wọn ní nọ́mbà alákòóso wa
0: okay
7: bí wọn bá fẹ nọmba tèmi náà mo máa wà nbẹ bẹyàn pé mi máa júwe ọnà fún wọn
0: ẹ fi nọmba tí náà sílẹ o ẹ kọkọ fi ti alákòóso sílẹ náà
7: 0816-880-4837
0: lẹ́ẹ̀kan sí
7: 0816-880-4873 number temi 080-350-2988
0: oni bere ti mo fe bere lowo yin ke
7: oni nkan kan na temi na fe so fun yin kin to lo
0: o ye so e kokoso si toro ti wonu ara won bayi
7: tori mo gbo awon eto ti e ma nse yi okun olorun a ma to fun yin
0: ami ah won ti npe e ma ti pe won ejo 10 minutes won ra won si ni bi iseju bi merin si edakun
7: olorun lo fun yin ni ise yi se ogbon e oni tan lori yin
0: ami
7: awon to ronu obirin ti e so yen ko ni emi idariji ni
0: Oni mo se ni mo ma gbe yin wa momo momo e ma daruru po mo sapa fun mi o mo si ma didi eko ni won wa o mo ma didi gbe yin wa late ba bere si ni lo dajo owo moto yin lato yin lo mama dajo owo moto eko mo ma didi gbe yin wa tori mo e pe iri no pe ni agba eyin gan ni iriri
7: be
0: ni
7: to po
0: e ni iriri ironu e ni iriri bi eh e ma je fọko
7: mojo to le je mi lenu eyan teyan de fori ofe gbe
0: be ni gbogbo ele ni sugbo tori pe le je se mo obowode ma didi lo ma dajo eko owo moto eko mu si mu yin bo e mama wa e gbe pe mo ni amala fes bi o ti eju eyan meta ko ye yin e je ki won ti e jeun latara yin 3000 le yo kan e kan ba mi ra ticket amala bo ye yan meta
7: le la ti mo le bi gan fe gba ticket amala o fe
0: eyan re eko e de o the last saturday ni e eko le ma wa e mi pe
7: ma
0: ni
7: ma wa je
0: ija wa e ma gbe mi mo ra e ba mi fi address yin sile le kan si ejo ibi ti awon yin ma wa church te fe kan wa
7: Malete Baptist Church ni o Malete Baptist Church ni di odo challenge Ibadan London 21 ojo Friday showru o ma ni agbara go
0: on the 21 yen ma se Friday to nbo
7: be ni
0: okay
7: Friday e mo pe ni bayi ni
0: Monday ele to nbo ose to nbo okay
7: on Friday yen on the 21 showru ni ara ile ko gbo ko so fun toko
0: okay
7: e so fun gbogbo awon eniyan ki won ma bo
0: okay
7: olorun to fun ni pa o wa ni ijoko ni bi ti o ti lo gbogbo awon awon eyan nla lati mo daruko fun yin yen omo birin

0: ti kan na tun ma wa nbe fi sayo aba o ma wa nbe olorin na ni
1: ero bare ni soro yin ma
0: temi 08035029898
1: lekan si
0: 08035029898 mama gbogbo de se to ra nu gba
1: e se mo jeri won se ri bon se waya mo jeri won bi o se mo ni o mo I trust her ah she's a darling she's my friend ah in fact e ma je kin soro bo se ma mo lo ma mo eyan ara le e ri pe ma so fun pe mommy tan wa lana yen wa ra ticket amala e ma ti pe won o ti se tan e jo ntori olorun eyan ara le ko ni dun popo kin bayi na ni obiogi emi na ni o omo yin ore yin ololufe yin oluwa ye mi si oba obirin ori afefe mi se ri pada lo sile boluwa ti nbe ti emi enbe laye eni kan soso to ni kokoro isikada fidi lowo eni gbobi si ni mi gbobi si sugbon lola eje kan ni pade ayo 08166 75 double 685 egbo mi dada o daaro baya

0: o ba nla nfani lati ma gbo mi ni dede akoko yi mo mo ki o ku orire tori pe iroyin ayo kan ile ti o se o la nfani ni mo mude wa fun o ti o ba tin la kaka lati kowo jo korojo nile aye sugbon to dabe ni pe gbogbo gbianju re pa bo ni nja si abi di olomokunrin ti eni won ni oto nkan to o si fe gbona alumo koroyin ti o fe gbona ti o ba ofin mu lati korojo mo ti mu royin ayo de fun o bayi o tori pe ile ise success link project won ti gbe nfani nla lakotunde eleyi ti o ma se teru tomo nile nigeria la nfani mo ni alejo pataki ninu le agbara pelu mi ni dide akoko yele ti o mo salaye fun wa kirufe anfani wo le yan le je nile ise success link project e ma ku dide akoko ye alejo mi ba ndaruko yin ati ile ise te ti wa
1: oruko temi ni Mr. Afolabi lati ile ise success link project
0: success link project iru anfani wo lo wa nbe fun awon eyan nile yi
1: anfani ti o sodo si ile ise success link project ni pe an show awon eyan ni ona ti won le fi ma generate owo ni de asiko ti a wa yi lalai ni tapa si ofin ijoba tabi ase orilede yi
0: lakoko ta wa yi lorilede nigeria gbogbo wa la mo pe ona kan owo ja ki se toro oja ti won tin ta so tata nikan be ni ti ba sise lo office na to ba nife lati wa nkan mi ti o mo doro fun so la nfani seto yi
1: be ni gbogbo eyan pata ni eto yi wa fun ni won ba gba ti a ba so pe a nilo owo lati fi ko nkan mi ti a nse lasiko yi
0: njo ti e ni ojo ori te eyan ni lati to ko to di pe yo la nfani ati darapo mo ile ise
1: o ni ojo ori o ojo ori awon to o na nfani ati wa be o ma bere lati ogun odun lo si oke tori pe ile ko si fun omo ikere rara o wa fun awon ti o wa laarin age 20 years lo si oke ni
0: eto anfani ni ile ise success link gege be ti se nso yi se ki se ona alumo nkoro yin abi ona iloni lowo gba
1: ko ri be rara tori ile je ona ti eyan fi ma ko owo jo ni ona ti ijoba lu ni ote ti o si tun je pe o tapa si ofin orilede bakan na lale ni stako ofin olorun ba
0: bo wa la se le darapo mo ile ise success link yi
1: ona ti eyan le gba darapo mo ile ise success link pe a fun awon eyan die ni anfani nipa si send atejise oruko won ati agbegbe ti won gbe si ori number ti a pe ni aipe sugbon tori pe a wa sori eto lasiko yi a ma fun eyan ogbon akoko to ba kokose

0: eja fi karakata ka ibo loju niro le to ni ba se dagbere iraya wa lori ikoni adeni poshonu 32 fm 94.9 atawon ti kaluku fe gba lori egbegbe bolu re lo to na gba won lore sore kan iyen lo pin ose an ka si tun wa lori abojutu pa won na tun gba ti won latara be me je ka denu ko liverpool ka ti be shiroyin loju dada tori ba se ngbo bayi won ni macalister ni o ti de pada sinu ko ti liverpool bayi to si tin gbaradi e mo pe o pe pelu rede argentina ninu dije fe ya agbaye ibi ta ti de ase ka gba ko to di pe oju bo la ri ero iyen ko debe ye ko duro na adu so mi nipa bo je pe ko ti man city ni a ti sare tutu bayi o lori agbabalu ninu ko ti lila yen ayub bu adi na ni a fe gbe inter si gbo ni pe egbe gbe balu lila reti owo to lo bi million na na ogorun owo euro ni lawon dale agbabalu on lori bi gbogbo e ba ti se nje aje ke yo lolufe mo mo iko ti premier league ninu league le gesi lodun ta wa ina asipapo owo ti an ti na bayi nunu karakata o ti wa nja si pe billion meji o tun le die ni o 2.05 billion ni ati na lori karakata lenu gba ti kiri to lo bayi o pelu ta n gbo lati bi awon league ele to se kan ni kan ni won fun adenu dije ti la liga ati serie a na gbogbo ti ana ti na ni ato do won la liga serie a bundesliga ligue 1 gbogbo wo ta won na lapapo ko to ye ti premier league nikan ti a ti fi se karakata ni to pa mala gbebe yo ti yi awo to loye ninu to ni se pelu okowo bipe gbogbo ti ara nu league merin to ku won o to ti go to premiership nikan dondo ta ba so da won yoku to papo iroyin mi tun fi die mule pe Marcus Rashford o ti para si buba agbaradi pelu ko ti Manchester United bayi siwaju saa tutun bi odio bi odid no duro enikan ko ti le so bayi tori pe karakata o si feju dada ta wiyan si duna dura di asiko ta wa bakan na na fi die mule pe won ti so CR Kane leti wipe ko fe adeyan loju di odun 2029 ninu ko ti Bayern Munich oro ti a si so lowo ina ni pe won reti ko de lati isimi ke to fori oko so duro ka fe na oro jona lori oro agbabolu yi ni lo to ni ke na so pe inu o ndun ninu ko ti Bayern Munich o si nreti bo se je pe awon tu gba ade league mi atawon kan mi kan rin kan rin laami eye fun iko ti Bayern ni sa tutun eleyi ta won loju yi e iroyin tun gbe pe iko ti Atletico Madrid o dun jojo lopin ose abakeke oni e fi gba nila ngba ti en koju orogun won to si wa bayade ninu ka inu ifese wose ti e gba lopin ose koju ko ti Man City bayi na won ni ko ti Atletico won ti fi 35 million lo iko ti Lila lori Matias Fernandes Pado agbabolu lai gogo lowo waju wipe awon fe gbe lo to won so po mo na o wa lori adeun jadu 2029 ninu ko re lori de France sugbon Atletico ti ni awon nife si bi na bawo lori agbabolu aje pe won o gbe wa sinu league ti odo mo iyen ni orede Spain ni bakan na ni ko ti Leicester won ti so pe awon ti kede re o Franco Ravizoli asole ni ade olodun meta na fun lati nu ko ti Blackpool ni o ti gbe agbabolu yi bi o wa pe nbe si bi o se ni pe nbe si awon na ni won so lori irufe ise to ba se won karakata mi lo nina ran won benu ti nbele lasiko sugbon tori bi a se gbe won si la se ma so nipa re oro Ferran Torres o wa lara awon nkan ti won so ninu ko ti PSG bayi wi pe o fe ki agbabolu ohun ko ma bo ninu ko ti agbabolu ti PSG siwaju sa tutun looto ni won ni owo ti won dale agbabolu lori million na adota owo euro ke se nti o won sugbon to pade re yo tenu bodo ni sa to nbo na je sare fi gberin gberin ni e fi bu mo ranti won o ti di agbabolu won pelu million na adota owo euro ni iroyin le ni oni ta Newcastle lo ni oni ta olorun leyin ti agbonja le won folongbo ti Gutierrez to da po mo Arsenal awon na wo oibe gege bi agbabolu kan ti o le fi jiro re ama kini on kuna lo na ba to pe awon kan tun da yanrin si lo ba de lokun ta de o tun mo si pe ade ohun o tun di ojo mi ojo renu iko Atletico Madrid na na ti so ti pe ki Julian Alvarez ko da po mo won e ma pe enu ti ko agbabolu lori yo lo ko lo di asiko ti won lo si feye agbaye ama bayi ti mo bi ni ajo re bi o se je akara kan ta mi tuku mi ni fe gba lasiko sugbon lopin ose ina jodori koko iko tori de Cameroon won ti na bole won si da Nigeria duro ninu dije ti le adulawo to lo lo lede ni Morocco pelu amayo kan dondo eleyi ti an fi se agba won be ni Malawi na ona tu da bebe ninu fagabaga ti won na ona teso waju ati Ghana ati Nigeria pati ti gbogbo ke se rubber band an meji na janu dije ti Afcon eleyi ti on lo lowo ni orilede Morocco be loro tu se ri na fun awon iko to je ojo ri won be labe ogun odun orilede Nigeria mo ki pe kuro leyin ololufe wa jake jadu agba laye lati kan adeni poshonu 32 fm 94.9 o na lati kiyin abimbalala mi loruko mi sporting cristan kiyin loruko gogo ko gira papo
1: akin komi ni dola pono kiyin ka bo sori to game ababo
2: rafael ambali loruko ti mo je emi na kiyin ka bo
3: islami ola jumoke bi sare loruko mi ka bo sara awa awa re chak chakuda awa re awa FM.

0: mo dabi ogbo bi ki oro ma de bi oro bolu Nigeria ara ariwo ta wa npa itube ise yi awon ara ile bayi ni wi pe Saturday joba ladun jimo lati mo mo de layo lati so fun pe te ba paro awon eyan kan be se ba ba lo Nigeria le ke se pe be se ma ba lo lele ebori okunrin le ti bere te lo fe agbaye a de si ori eni ko si bole agbon to sele lagbon table tennis agbon gba ta kan sara sa awon eyan kan ta so mo pe awon gangan lo ye ka ma ka koju oro si for the kind of person ti won je te o fi agbere le mi gbona awa kan ma analyze bo to ba suka luku wa a ki oke pe bi tan ba country lo ko pe wa mo Ferrari
1: atokun
0: ko se ti ogbo super falcon tele ti oni ko paya bara re mo bi mo se kejo Malawi won loro nkan mi la mo so bi ti o para jasi fun yin ni mo ke gbeyin mo ranju soro mo ti bi ti o para jasi fun yin ni so libi pe anaye mi go boy yin mi bo it's obvious oh prepare ba lo se ni fail ibi lati so ti Morocco dun so fun wa pe won na South Africa ta ba so pe won na Nigeria won awon yo gba ya oni won na yin ejo kini preparation super ego o ti wa Cameroon sin njo ti a tin gba bo ni gbogbo ta tin koju ati Cameroon ati Nigeria e kan pe lo si na wa nu ta tin contest o bura mo ojo ye wa lana ni te ba loro so lati ori emi o ni na mi lara kankan mo e ba na jo ti na lo ti won tun lo si AFCON under 20 e ku sara Abuja
2: emi wo ni wo bi wi pe babala ni soro ba se soro abi ba won ti o to wa ni waju wa tele tele boya ba won nu o se so
0: awon ile oran yin
2: je pe kini osin te so to fi tatan debi to de yi na lele tori ka ni pe boya awon to je agbalagba to wa laye tele ka lawon soro boya ko ni baje to bayi iko super falcons orile de Nigeria nkan to sele lana yin ki se ana lo ti bere ana la kan ri ana la ri result e ni a tin prepare tipe lati inu dije AFCON odun AFCON bi meta seyin lati mura kini sile seyin iko super falcons ko sele ri ki super falcons ma
0: se mi final
2: ka ma wo semi final dije AFCON bi o se sele ri nigba kan na ni boya ti o se sele ri ki iko super eagles orile de Nigeria kama qualify fun World Cup to fi di pe a pada bara wa ni situation ta wa yi kini kan mo ri ni mo ri ti kini fi ye mi ni wi pe nigba ti emi kere in ti mo ma n gbo lenu uru eyin ti mo ma n gbo lenu awon agbalagba ohun ni wi pe iko super eagles orile de Nigeria soro ko na je nile adulawo won ki n se orile de to se koju nile adulawo on so pe awon iko to wa lati awon orile de to wa nile Europe ati South America won tin ri wa ni ri orile de to le sumo won to le ba won takangbon to de le fun won wala ni agbon pa super eagles orile de Nigeria sadede ni iko super eagles to je okunrin mu so nsin o sadede ni won di iko ti o le deni kankan na mo nitori wipe nigba ti won je orile ede ti o se damu yen won ti rira won tan si finish ti wa wipe ko se en to le mu wa mo awon orile ede to je kekeke to ku won wa bere si ni dide lara won won bere si ni ga die die lara won won wo won gege bi awo ko se nigba ta won yen fi ba iko super eagles orile ede Nigeria tan won wipe super eagles si duro bi omi adagun awon o move ba tu si le se ju nkan ta won people yin se lo won koja lara wa la fi ri nkan ta won orile ede Morocco ta fi ri nkan ta won orile ede to ku nile adulawo nsin ti won se fun iko super eagles orile ede Nigeria now sin iko super falcons orile ede Nigeria na ona bi ti super eagles gba baje to gba tan ohun na ni ona bi ti super falcons orile ede Nigeria na gba tan lo die die because ni AFCON odun to koja fa won ni AFCON to koja fa won to ba ranti mo mo pe I'm celebrate mission next agbaya AFCON fun igba ile ke wa mo mo pe
0: ogun le jade level yen o
2: mo mo pa celebrate but ibi mo wa ti mo tin so nila okay bi ko but ibi ta wa tele mo tin so tele wi pe in ti ko super falcons orile de Nigeria gba ninu je AFCON to koja yen error ni in ta mo super falcons ko mo ohun la ri won mo yen but agbe lo be aje lo leyin ti idije yen paris sa are orile de ide won fun gbogbo awon player ni $100,000 won fa awon play won la won fun awon technical queue na $50,000 at everything NFF to pada lo won lo joko ko si preparation kankan fun AFCON odun o to ro to wa nbe niyan nigba ti awon orile ede to ku play friendly super falcons orile ede Nigeria gba friendly kankan na won
0: agba
2: play on ti gba to di wi pe gba February la to play friendly against Cameroon to pada jawa lana on ti February yen ko to di pe o de February yen o di international window bi mefa bi merin to je international window awon obirin lo se sile ti super falcons o gba friendly kankan na o to stage kan won gba ballu bi nadozie awon osuala won bo soju opa ilu jara lati ma bere lowo nff wi pe se re ni create friendly fa wa ni onigba kan ti south africa play against japan now don play japan le meji awon mo kon play friendly awon ghana play friendly awon malawi ti won kopa ninu dj wafcon ri won gba friendly se mo reason tawon yen se gba friendly sa awon yen ti gbagbo wi pe ani bi ta lo to ga sugba nigeria lodo ti wa ti rira wa ni ri bi wi pe abi awon nff won ti ri ko super falcons ni ri wi pe won ti de pick won ko sin to le ja won bo loke yen mo so won ti ri awon bi pe won le prepare mo e je ki n fi nkan kan sakawe fun yin boye ni omo kan sin to wa in school take every time first lo man gbe ko sen to le ka o wa di time exam awon egbe won kawe lowo ohun bo sori feed ohun lo n gba bo tabo lo se ri lo yin taya kiri adugo ke wa pe ke wa beere lowo pe ki lo sele to se kawe ko si nkan to ma sele daddy mi ni ki ma kawe pe emi na ma tun ma gbe first lo se awon to ku to nkawe nsun ni in to sele pelu iko super falcons ile de nigeria niyan but now ibi ti mo wo pe kini e wa nsin ni wi pe fun nff asiko ti to fa awon to wa ni disakoso nff lowo yi ki won ma lo
0: lawrence anini ni se wa lo le won
2: crystal kan
0: o tun wole
2: crystal now e wa gbo mi ni pe won tun ni wole to rojo yemi ati yin ni bo ki won ba lo sa ti awon to wa ni disakoso nff ni sin yi o ba lo at as it also possible ki super falcons qualify for world cup to gba se le play intercontinental playoff as e ma gba a ma play match marun lati mo bi a ma qualify for world cup by fan ti o ba mo match marun o toto la ma gba leyin south africa atun si ni merin mi to ba ipa na south africa ni e o atun si ni merin mi ta need lati gba lati mo bi a ma qualify for world cup
0: isla fifa fun Africa ni slot mewa ni bolu okunrin Nigeria o lo ibi ti won ti wa gunle de country obini oni lo world cup po le sese o e fe koju se da to South Africa ni ka ti le na South Africa awon te ba ma pade ni intercontinental iru team le mo ton to ma seku nbe eh so awon ile no tun ni lo world cup under 20 o qualify for AFCON won de tun wa to si ta pa won tun fe dibo ah e ti lule
1: Me ma je ki kini ko ya wa lenu sugbon nkan ti mo ri nipa nkan to nsele ninu ball alafise gba lowo ile ta wa especially ti toda won obirin yi in ti mo de ro ko na en tan fi fi gogo kini le pe o da pon ti pe yes every time awon arabirin won ma deliver without even talk about ti o ba si preparation ti o ba se ni ti won ma deliver ko to di DJ ki be DJ to be lele international window meji lo wa open awon agbabolu ko si friendly match kan fun won o ni two window yen to le at least four matches lo ye ki won gba e je ka wo kan ti won se na ko to di pe DJ na bere e to go plan poke ni kan bayi ni won ma ko ju o ku boya 2 days or 3 days si gba ti DJ ma bere o le ni oke o ile de gara lo ko ya e jo wa ko ju ara yin igba na re meji se okan to bo gbogbo yen na lo ipo wa lerin pe to ipo kini o won struggle ti won fi jawe olubori yen ni igba yen gangan le ro ye ko ti ma fun alapo ko wa ki se ati bibi lo ti bere bo se wa je pa awon obirin se wa sini DJ yi lo je pe wa n wo si sugbon to ipa n gba DJ abi to pa n de pele semi final an gba world cup ti ke kojo ju won la bye oju won ti la oju won de o ye ko nkan ma so koko ye ko fo ni to pe nkan to ye kan ri tele tele ti won ri bye lo ti wa nitori bawo mo ti gbole na oyan poke ti won okun mi o ba fun anjoy obirin ball awon obirin lo ba fun anjoy lati mo pa awon kan represent wa ni okere sugbon mo sura bye e wo o ti oro ti e sikon be
0: e ja lojo oja mo mo pele na ni o jo pin pe nigeria o ni ma qualify mo tori next one a qualify lagboro olohun
3: daniel shocker lo she beat

0: Let's radio me. 32 FM to Hawk.
1: Ege. Ege. Ege.
0: I come up with a lot of Georgia. 32 FM 94.9. Konya Derry Post. You know. Yeah, Kako, you're on TV. I'm a rabbi. I'm a people logo. I'm a little bit of my joke. I'm a little bit of my joke. I'm a little bit of my joke. I'm a little bit of my joke. Liliputian Raf. Kawa nkan gidi so ile na ni ka ja wa alle ijeta yen eni kan lo yin mi le kan na eni kan ti mo post mo ni news yo wa reliable lori Shooting Stars mo ni mi ti gba agba ti mo to ri ni platform ta won na subsequently don post e ta awe ro ti lo mo ni ru oro lo tin jade lati enu awon eyan ton fi orisise ehonu han ajaki dede gbo ti o ba ni di ise o ni se team to ti bere dada bayi just a year ton achieve bayi won gbo ariwo aye mo ki won to gberu gbese yen something must be wrong e to wa wrong ju be ni pe in to wa behind mi o boya yin ti gbo won so mutual agreement na ni won pe fun coach to de awon kan soro certificate or not let me leave it to you.
2: Lawo kan na fun olukoni to ko iko Shooting Star ni sa to koja ta je bi pa takuntakun to se keje nti ti enikan atuma wo kan to se fun iko odun number to fi wa nbe ko to de po da po mo iko Shooting Star bi a je bi nkan te po se fun iko yi sugbon nkan temi ko ro ni pe won tin gba won idije friendly match ki se ije tayi ni a ku ima ise mo pe boya oun gbegbe se len pe bi oun fe ku abi iko yi na gbegbe se po oun fe je ko lo eni to en to tin ba yin po lati bi sa kan te pe o je ti se nkan dada o ti prove are fun yin sa akoko e na lo gbe yin lo continental patin pe ati lo lati bi over 20 years ago ta je pada lo sibe no kan temi nkan si mo nigbagbo ni pe ti team ba wa oluko ni ti Liverpool ese gba yi Antonio Rivera o so pe nkan to tin epon ni ole de spend pe te ba lo wo won to je bi individual athletic kan won won ki saba perform dada to ti awon to je bi team football team won and nkan to je fa ni pe team work won nkan to tin epon won to je fun won ni result sugbon kan wa so pe team je pe won tin ku awon bo ije o se to koja la se so nipa awon agbabolu to lo ta agbabolu ba lo awon mi ma wole to ṣugbọn awọn to ti wa nbe tele won ti ma mo awọn dada ju awọn to ese wole lo ani nkan to je ma fa ifaseyin ba awọn boy orile de wa Nigeria ta ba lo si nkan to ni se pelu continental ohun nkan to tin fa yin so nigba yin awọn agbabo kokan to je bi sango sako ti kuro ninu team yin oluko ninu lo tu wa lo nkan temi ni gbagbo ni pe oluko ni o ri better offer ta je tu tin gba won kan awọn news mi nipa oluko ni so o le je pe oluko ni o ri better offer lo fi kuro ninu ninu club yin ṣugbọn nkan temi ni gbagbo ni pe to oluko ni ba fe lo ngba mi to ba ri better offer igbagbo mi ni pe o ye ki awon to je bi iko yi lati le so pe bi awon fe fi owo de mole en to ba wi better offer owo na owo n gbugbu ajo nwa so te ba le increase salary akun ju oye to ba fe ma wi gba lo te je mo pe won sise fun yin o ti justify are fun yin emi o vi nkan to yin nkan to gun be lati le increase owo oluko ni sugbon to ba ye pe ngogo lo insist lati lo a je pe ife na ogo lo tene sugbon igbese to wa kan ni ki Shooting Star wa gbe ba yin pe oluko ni won la fe gbe to ma le gbe wa lo continental amọ pe ale ma rin jina ṣugbọn abulo tu boju ara wa jenu league MPFA awon ko bi nkan to sele si kore mo oluko ni to ku remo gba league ni sa meji seyin ohun ko lo ku won gba ohun ko lo ku won gba ni sa tu koja lo yi a je pada bi tun pada de remo si pada relegation ko ma tu je pe nkan tu ma tu pada tu sele sa wa na ni amu yodun ta lo ni relegation so nkan ti nkan ti mo kan dagbo ni pe awon Shooting Star ya ti joba pin loyo kon je te wa bi se ton e te gbe lori npa ti oluko ni ko ma pe kini ma tu pada yiwo patapata mo won lowo
0: Ferrari atokun awon ayiso kan jaranrin kaakiri pe boya offer under 23 ti wa fun aweroro ni pe boya o ti ri offer under 23 lati ma assist the chair to fi se overseer everybody to ba je pe ruroyin ben iroyin ayo ni ko sin to buru ti management Shooting Stars ba kede pe o ti ri offer ni ayiso ro orisisi tumo lo ni oniruru kan mo tin gbo bi omo iteyi na ti gbo
3: akoko lo fun emi na emi ge bi enikan gbagbo ni gbagbo wi pe nkan kan ti ba wu to sele igbese buruku gba lele lati odo iko Shooting Stars mi o mo nkan to sele gangan sugbon pelu nkan to ye mi die mo duro lati je pe ki enikan kan ko correct mi lori nkan ti mo fe so yi sugbon dabi pe ngba ti iko Shooting Stars ye announce wi pe awon ti gbe awoya pe awon gbe oluko ni wa nuru dunawo wa la sinu ko Sporting Lagos abi bulletin board nigba yin ade won odun kan lo to wo ki se 2 years contract now ninu ori mi ti mo gbianju ati siwo ni wipe boya iko Shooting gbianju ati fun oluko ni ni adehun mi en ti awon mejeji jo nso owo lo pada di wipe o lo because o look on it in train on player ki se pe agbo anywhere we ko ti resume training ki se pa ri anywhere wi pe won ni issue kankan ninu ile abi ko leak jade si anywhere wi pe oro kankan wa to nlo laarin won wi pe boya nkan kan sele so boya on first sign new contract lo look on yo gba si nkan ti ko shooting fi lo abi ko shooting be ni won wo ni wo bi wi pe look on ni ko lo look on ni to kan lati gbe won lo si bi to kan sugbon now iti mo tun fi ti mo so pe o yi ijoba en wi pe ko to di wi pe oju oja yi si sile abi ko to di wi pe sa tan abi nigba ti sa fi tan lati boya bi osu kan seyin abi nkan lati ri oro wi pe awon oluko ni to je oluko ni to se kan rin ninu league orilede Nigeria won lo sinu awon league lolokan won lo sinu awon team lolokan ojo kan irufe eru e lo oluko ni ijabo to para lo da po mo iko Kano to lo da po mo iko Kano Pillars e wo oju oja nsin ke wo market Nigerian coaches ke so fun mi loluko ni kankan to wa let shooting le fi replace oluko ni lowo mi ropo wa pelu bi ti every coach si wa bayi so mo believe pe awon mejejo pada jo come si bi kan ta tan si ma agreement wi pe ori owo bayi lo ye ko gba bo shooting ye kan ti gbe igbese ti pe ko ba ye pe mo oluko ni fe duro ke ti gbe ki se le na to ku ose meta ti sa ma bere ki se nigba ti eni ifese won se to je ifese won se alagbara ninu nkan to ni se pelu confederation cup ti ko yi o ti ko pa laarin bi abi odun meta o din ni ogbon te ni waju le ma wa so wi pe e fe je ko oluko ni ma lo ifese won se akoko to gba leyin to luko ni lonsin to je ifese won se olore sore ninu dj tan gba ami ayo meji sodo ni won gba fine friendly
0: won se pari ti value jet mo wo first half left 2-0 ni
3: won na mo so pe won lose won lose first match won lose first match won won lose 2-0 ni first match ti won play away from him mo ti pe ni sa to koja nigba ti won lo gbe oluko ni wa won tete gbe wa won se won se awon ritrotro yin kankan ninu team to di pe a ni new general manager a ni new sporting director to risirisi nkan nigba ti sa fi ma bere boya bi ose meta abo se merin akoko shooting lala se ni a bori ifese won se nle okay ta na lo lose nigba te de ti se gba olu e tete gba olu ko ni niyan o now si e wa imagine be tete gba olu ko ni osu melo abi ose melo la fi ma re group ti kini fi ma work out pelu awon agba ballu tutun e se mama ronu so lu kon because mo wa very sure pe ki se pe shooting ti lo lu kokan ni kankan mind as at ojo friday nigba abi ironi ojo saturday nigba ti kini yan jade ki se pe lu kon ni kankan ti wa nle ti won le o to ni wi pe ati ngba kan wi pe iko shooting pe a olukon ni e fe lo da po mo iko je orilede wa Nigeria but still ta ba ngbo wa awon oro bayen e je ka mo wi pe olukon ni se ko che ule lawon meji to nba sise tele so ogunba ogunmare de osise mo ni abi oluko ni keji
0: olupa igu la won yen
3: o awon na lojo ba iko ojo bo oluko ni sise ninu ra 23 igba to tan lo ma to bo wa de on tutun ni afi ko wa pe o ma to bo wa de on tutun ma ri be but still ari n to sele ni sa to ko emi lo ra 23 won play so emi gege bi endi kan ri ni ri bi wi pe igbese ti won gbe ninu ko shooting stars yi ki se igbese to da ra fun bola fese gba wa mi
0: se o ah je kin bo sodo yalaya iya wa ko lo je ka ri yin pe mo mo awon oruko kan ninu isakuso shooting stars je pe ti won ba soro won ni tiju won ife ki ero fo yi won lara mi o de daruko ko ma da bi pa wa nko mo mo awon yen kan be te pe won ni tiju won ni fe ki ero yi won lara iru oruko ti won ti build won ni fe ko di yepere tori idi ti ko da regardless of nkan to ba fa ti shooting stars bi so pe awon joko asoye poro pelu oluko ni aweru ko ma lo why now ngba ti sa pari a ni plan ni to fi je pe quarter to esi ti odun yi ogboro buruju ti esen lo ololufe ya were madan esi ti odun yi ogboro buruju tesin lo e ti fi victory to won lenu wo ni quarter to la wa se ronu pe eyin rinu leju wa lo
4: se pe mi ni na fe rinu leju ba enju eyin na lo sugbon in te in question de oko bere lowo mi o na le mi na oko bere ngba ti mo ri to ipe ma je ka paro tan ra wa je lati gba ti

0: igba na le ba ti yanju e in to sele ni sa to lo o na ni pe kini igba na o pe gboruko ni first o ti ayin igba tan tu se recruitment igba ti gbogbo iko patapata gbogbo awon to da market gbogbo won na ti gbe and then gba tede gbe oluko ni e so fun pe oluko ni nkan ta fe gangan o na ni pe kini a fe lo continental so mo se abi o mo se o mo se ni ye wa wa nigba iporin to ewe mo ri loni pe olukọ ni o lo grand interview bi kan nigba to olukọ ni o de soro o ni pe nigba na leyin ni chairman lo wa ba won ko to pe baba awon ni chairman to de wa soro yen ni tribunal bi fa won pe looto awon dupe lowo pelu nkan ti won se pe sugbon continental yi awon ri pe yes mo ka ju eto lati gba won de
1: continental ta lo wa ka ju be
0: nigba won fe awon fe de boya ro ni o boyo to sugbon nkan to jade lenu olukọ ni Nuruddin Awerero niyan awon yan so pe boya boya cafe license abi nkan o ni wa pe awon ni KFC license igbo sugbon te ba fe lo en to wa duro leti papa ni continental o gboro ni en to je cafe ta to ni caf
1: eh se won la lo gba ni
0: ah ti yan o te won la fe gba league won la fe gba league bakan na dere an fe wo group stage
1: olohun je ko bo si
0: bo se wa wa bayi pe nkan ti won to sele yi lele pe boluko ni en fe so ori pe boya awon player kokan ti won gbe ipe ohun o lowo si and then en to ba n wo match shooting ni sa lati sa to be at sa to lo to je pe boya nkan to ba di pe oluko ni boya won lule nile abi loke ta bayi ibe e ko si ijo na re e ma ri wahala laarin awon
1: seri iya wa ati gogo team ta ba tin hold information bayi o da bi ko fe pada si era ta tin bo tele ni tori ta won ba tin form irori ti won lori aisi akoyawo e tutun ko ta jo fun shooting stars ni yen why hold information
0: e ko da 12 and be under 23 yen e won ja gbagbe o ti jade tipe igbe won ti appoint oluko ni yi gege bi under 23 assistant nigba na lo ton fi chel eric chel ton fi sugbon nigba oluko ni no de so la lo ni gangan to so o ni pe yes oye ki se boya gba to kuro shooting tan ni won kede pe boya nkan ni sile kan ba ti ikan ma si no bi so o ti sele o ti won ti yen ti jade tele sugbon nkan to lohun duro de ni pe yes ipe letter
1: kan fi ma
0: confirm
1: pe yes Ferrari be mu kankan
2: nti mo fe so ni wipe mi o ti reti ki iko shooting stars ki won bo kankan jade bayi because line mo ye igba la man ri ti awon iko man se rufe nkan bayi ti won de ti ni so on ti igba to ba je pe won
1: ki to so
2: le toro ti to so so mi o ti reti ki won so ko de si bi aye so se ni wa awon eyan so orisirisi nkan to hun mo oni wo bi wipe boya kiyan kankan ngba ta ba kon ma fi ma gba oluko ni mi mo jẹri en to jẹ sporting director won lọwọ yi won a si mo o lede lati wa so nkan to sele gangan sugbọn igbese ti won gbe ko da fun bola fisi gba iko shooting
1: stars ko si wala nda ba show na lawo e ti ka tesi waju ka de odo baba lanko mi Igun Pro Max Infantino Raf
2: Igun Pro Max
1: je ka lemi na pupa se mi jo Infantino I think I heard the coach didn't have license yen ma run minu ebi bi ta joko si ta ti ka won ru ni nkankan lele ebi bi ta joko si ta ti so fun wa ma dugu pe to ku ti o lo lele you license la won gbe dani ni omo England be lo le return employee as a coach se won ni license you ever
2: fin lo fin je o to ba je pe o ni license o ni le coach
1: okay mi no ni nonsense o ko si wa la e lo ka won nonsense wa ka wo research CONCACAF AFC UEFA ti mo se ngbo 142 nations all together when it in fact you about to gbo ta won so I want stage another competition to my rival World Cup
3: ah ko do sele ni pe won le gbe gbese yen ni sugbon igba yo temi ni pe Gianni Infantino ki mo je se ntenu mo ni pe Gianni Infantino baba yi mo nkan to nse o je se ma gbe gbese lati le settle kini o le pe kan to yin kini yanju and ki ajo UEFA na kan won mo pe o se sapan o le se sese na lojo mi and igbese ti ma yi gbe o ti je ki gba ye mo pe ohun o so bem ohun o se kini mo won je ti pada
1: se damage kan to ti cause yen kan so pe be lo ti ma stop ni to ba wole tan ko se iwo gbe bi kan so pe kan reverse red card ni tournament ni gbogbo ran ran ta ri World Cup mi iwo ru eri laye
3: o sele be and we na ni ti be water break ti won so ye awon oluko ni won ko won complain pa and to advert ni and ka je ma pa o to won pe ni to owo ti ajo FIFA to ma panu kini ni and owo to nje pa na won pin ka ki won pin ka pelu awon kan to wa sinu inu tournament and mo ka ma gbagbe ka ma pa o to won pe ajo FIFA na awon na gogo na gba woju ninu awon gogo na yowo pa wole junu kini yi igbon gbese ti AFC ajo UEFA ati CONCACAF so won gbe emi pe won ko fe je kikini da bi threaten against Gianni Infantino baba e ma lo sai ton o ko di ma wa wole ni sami to fe lo ani gbese te arakun na je fe gbe bo tun fe lo si sami na o wule ti to o ti lo dun mewa o ti serve won to ani o je ti vive ko si layan dun mewa ti o fi wa nbe o ti ri nkan to fe o je ti gbe ojo agbara kan to le gbe o ti gbe won gbese amọ won gbese to nbe o bi gbese meta lo tin gbe le ran le bayi won tun pe won tun gba le won pe awon ile de to ma gba FIFA World Cup in 2030 won ma lo bi 64 countries iye ti po ju 48 la so je pa si je lenu yi o ma tun wa ko se 64 ah le satisfy everybody to o ile de bi 211 countries lo wa ni under FIFA ki se gbogbo won na lo ma se be ma wa e to wa fe wa o ma bo ku lo bi team eni aye tin pa won ile de kekenke na won na tin go won tin go te po won na tin se nkan te pe won ba le se sugbon nkan te mi ngba won bo o ile de to ba jo se fe ohun lo ma wa si tournament yi ki se pe won agbon ku ma ma ti ani ko je tin pa won gun leyin e na won wa lati agbon South America be yen awon UK Paraguay Argentina kokon be yen so o si ni gbagbon be sugbon kan ma pa o ti awon pe nkan ti ajo UEFA ti ajo ife ajo UEFA ba so pe nkan bayi lo won fe mi o be ajo kan ni yen ti UEFA ba ti pon fe ya pa ku ninu idije FIFA World Cup ki lo fe kun be se ara fe a fe ma wo awon Africa ti awon agbon America ni kan be ni kini ma won awu pale so ka ku ni ko ma wule je kini wule baye ton ni ori e ko wule step down to ba ti don ni 2031 ko je ke lomi na tun run o ti gbin ojo agbo je o ti se to so ti en ba se kan te po ri pe kini o fe gbe subu iyan ma keko la kan to ba gbin osubu wule step down nkan mi na wa to le se yato si FIFA president and ki je show ye ile anybody ni FIFA president anybody no le je FIFA president so ko wule mo yen loko ko wule ku nbe o le ma ni backup won countries mi o bi awon America bi nkan ko abi Mexico leyin ati awon agbon South America me sugbon ko ma je pe UEFA ohun ni ki show leyin agbin kan to ba nje ajo FIFA ti UEFA ba yo ku nbe ko si nkan ti FIFA fe da o lowo ton wa ba
1: Ferrari
2: atokun
1: ifilo lorun ori keke Infantino o ti muse yen wa o ti n fi lo football stakeholders globally awon owo si oniranran titi mu wa introduce keke fun UEFA lati jade so wi pe ngba to wa ni aye akogbe fun ajo UEFA wi pe Infantino o fi owo egbe o fi gbo bukata obirin e gbo odun to ti kuro nbe e gbo odun to release information yi e o gbese ti won gbe sin lori pa awon fe withdraw e wo ye team to ti collect e wa wo alliance pelu Asia ati CONCACAF nisin fun won to go to that extent lati lo so pe atu asiri tipe atun gbese a pada leyen ko sin to pa mo be pe awon people fe ki Infantino ko fu ko kon fi po e sile ni
2: ben
1: pelu ko to nbe le nisin ti UEFA ba stage competition FIFA o di duro
2: akoko na mi ori UEFA bi en to ma stage competition sugbon pelu igbese ti ajo UEFA CONCACAF ati AFC ti won gbe laaro mo ese ri pe won ti ready lati ba baba Gianni Infantino won sese ready lati ba fa wahala ni nti mo de se so be ni wi pe tele o njo bi pe UEFA da wa ni lori wi pe won ba Gianni Infantino ja papa julo leyin pade to waye lorilede Morocco ni ojo Wednesday to koja sugbon nisinyi teba yo orilede marun le ni adota to wa ni oyam agbonni ti UEFA 55 te yo marun le logbon abi merin o din ni merin o din logoji lo wa ni CONCACAF bo Mexico ti bota wi pe awon wa leyin Gianni Infantino so ka pe won ni marun din ni ogbon 35 ni be yen ati awon 46 to wa ni AFC o ma je 136 votes abi orilede o ma je bi 136 votes ti Gianni Infantino ni ninu orilede boya bi 211 countries so o ma ku 75 pere ti Gianni Infantino ni as out of his yi ti Gianni Infantino ni so bayi na o ma lose in ti UEFA in ke yo kan ti UEFA ti gbogbo awon orilede ile se awon orile awon igun yi tan le se ohun na ni ki won wa ki won dibo fun wi pe awon o ni gbagbo kankan ninu baba Gianni Infantino mo in ti won de gbianju lati se niyan pelu boro se nlo yi won ma reinforce ko ba je wi pe odo awon to ku to mo gbagbo wi pe odo UEFA to sugbon mi o ni gbagbo pe odo CONCACAF to because awon ati Mexico jo wa ni o de si ma lawon orilede kankan na tan ma wa ninu CONCACAF yen tan ma tele nkan ti Mexico so wi pe awon fe tele Gianni Infantino Infantino de gbon ara nkan to fa to fi je wi pe awon side bi kan ni AFC ti won fi support Gianni Infantino mi mo boye nkan kan history to ni se pelu orilede Jordan Jordan soro nipa wi pe igba tawon gba competition kan ti FIFA dale lodo awon AFC nkan kan nibe yen wi pe tori pe en to je are Bola fi se gba awon orilede Jordan o ti bota lawon gba kan seyin lati wa soro alufansa si Gianni Infantino ati ori ball lo alafisigba won ni agbon ni ti beyen pe to ti so pe won fe Gianni Infantino loripo idije to rede Jordan gba to je pe ye kan gba uwe Infantino ni kan ma san fun won nigba tan de para lo ba Infantino to ko iwe sajo FIFA wi pe kilo de tan se ti sanwo fun won kankan Gianni Infantino lo Obama yen wi pe ko vote ko so e mo letter tan send kiri nile adula won gba everybody sign pe ko won na sign ni e wi pe won ma tele ijoba ohun ko ba ti sign ni arowe won gba so on Infantino lu awon oselu yen kekeke ninu lati fi gbe na lawon orilede kankan but everybody ba support pelu nkan ti Seferin ati UEFA n se yi tan ba gbe debe Gianni Infantino le koja de ko le koja November to fi ma need lati pada resign bon emi gege bi enikan tun ni gbagbo wi pe ngba ta ba tun fi ri bi ola abotun la orilede kan nu awon CONCACAF abi FC yo tun pada bota wi pe eyin Gianni Infantino lo nwa but yo ba ti si ki Gianni Infantino ma park back because eyin 75 e mo pe lopin ose awon NFF bota won ni awon wa leyin Gianni Infantino won ko sita gbagbagba bayi loju social media won pe eyin Gianni Infantino la won wa nkan kan bayin so awon orilede kankan si wa bayin to je pe won si duro ti tan si loyal si tori the world loyalty na lo
1: be la
2: wa
1: na
2: so ko ba ye po ti kan o continue o bayin ko ba ye pa tun se awon orilede kankan to yobo ninu won bo ninu awon orilede to wa nle yi Gianni Infantino si ma need at least orilede bi ogun abiju be lo gan bayi over 20 ni because 75 lo nile bayi pelu nkan to mathematics to wa nle bayi 75 lo nile so she ma need to be abi 50 bayi abi 40 something o to le win pada so o ti dogun laarin Seferin ati UEFA but mi o riri UEFA bi enikan to se wi pe won ma pada da competition kankan le but won ma pada force Infantino butter
1: all right jake basodo yala yawa to ba pari si wi pe bi dollar po se so awon orilede kan to juwo le pe bokura awon kan loju orun ti Infantino da won a se to ba pada ri be ere UEFA gege bi ajo ti o sinmi pe eto baba lele ja baba ni abi won tun gbe owo mi jade
0: emi o ri pe ajo UEFA ma sinmi lororo yi e pe bi ajo UEFA na lo je pe won gbe won tun pada gbe esun mi mo poke ngba to wa mi bi o to je secretary general iru nkan bayi tu wa bo se wa pe ta ba teni ka wo pe gbo awon to wa nbe yi ajo UEFA la fe ko pe ni majority out of the out of gbogbo awon to wa nbe de ba awon yoku e won fe le wi pe minority nu afi to ba ye pa awon to wa lajo UEFA na ana wa pada wa nju wole te pe awon ta koko sara won jo tele pa won fe tele baba yi ta won na wa si tele won ohun loku ipo sugbon ajo UEFA le ko ba ma da idije kankan le emi no ri yen sugbon ti majority la re la 251 ti won re atatist so pe awon o wa leyin e ki lo tuku o ni ko lo mo itora ye ju awon kan lele te poju won si blind to je pe o le baba ina la won si fe mo tele lo in to ba yin ta ba ri na la mo
1: se blindness na ma pe sha
0: e fly e ta ba si ki soju nikan le yo won wa blind now a to ka si gbogbo e won gbogbo won yin won ti blind in to ita de ngba na lo je blind in to wa nbe ni sugbon ti pa ajo UEFA o pe tan tan ba yo le abi awon ajo UEFA yi mo majority te nkan ti mo kan mo pe to je pe la awon ajo UEFA yen le pe awon yen na ti wa yo wo okay awon nkan ti mo fe pe boya ajo UEFA na awon na pada ajo sugbon to ba ye pa awon to si wa yen o na na si dira won mu mi o ri nkan ta ajo FIFA fe se
1: all right e je ka gba bi lo sojo oja ta ba de to oja a ma te swaju pelu taye ba gba wa 32 FM 94.9 kon da den pe osun e ku kale
4: I said you need to get radio, man. 32 FM, you are okay.

Ago mefa lo koja iseju meta leni ogun yi tari 2 FM 94.9 Plefta House Premier Hill Mokola le bare jo ti ra ticket amola omo to ti dijo kan loni ta je ka gan ba kan mo ni ta mo fi gbegi je mo ni ta mo bo yo le lori mo ni ke mo se re ke mo imamun ke ke

Dele Akinbode loruko mi lekan si Dele Ejile lomo ton so apata buru loko da si sakula road ni won mo npele ni ori pe to ba to una oni to e ṣugbọn to ba se mistake to ka re ni ru mole o ka re o san ni asapa si ni oru oka yo ti raye o mo ti raye o eyin samori lori mo ti raye o

0: kọsi bi ọmọ ṣa le ṣe mọṣẹ to laye iwaju ni ọmọ bọ gare to ko even ko ri se jọ gare lo ọga re na si lo ga e yo mo fun lowo na ni iye ti ọga ba fi re sipo ọga ti o se lẹyin se litun oro to je mo ise la ngbe yewo labala yen man lo yard awon mechanic dada awon lomi o ni riwaya kan le ni omo se mefa olopa awon riwaya won da waya awon tu fura awon ni isin ni won to sa jena jena ya sare lo gate sare lo fele ye sare lo oke bola wala ti be pelu mi ngba ti o lo mo se ise o de se da se bo lo se ntoju awon mo se ere si so ya fade yi oloro si won o mo pe yi ni pe ko park moto ko wa fe jade ngbo vide di moto ah won ti fo moto yi won ni lo fo moto yi sorry o guy minister ah don ni bus ba lo kan lola o peter ni o fo lotun la o iyi kan ni oni kola je o se o mo be yi kan ni boya iwo sare gbe moto lo sodo kini kan ba mi fo kini yen oya iwo sare lo si kini sare lo iyi kan ni ranti awon igba kan awon krista awon oro dola omo mi wa liu lai
1: ejo wo kino pe ni creator
0: awon kunle ola yi tan
1: mo ni kino pe ni founder
2: oludasile
0: a po gan leyin dele ejile nikan won to bi mejo said adesola omo lalubarika n ben dublin kolo njo kore ko dele doctor raumi lengbe oko odo mi ni sare egbe bo oga e ba n sadua si inu mi dun ori mi wu ori pa omo mi won se daada loju mi inu temi na n do pe mi o lole emi na n goke si bore ki na nko jo ti e oga won ti fun mi se 32 eh mo ba odupe o igba na lohun ibi ti e da ma de o ma de ni onje ti mo nje ni 32 fm loni ola olohun ola oga wa ola lamboroki olohun ba ntun gbe ga si do ni oga mi fere ba wa da si radio wa yo oni wo mo jeun reje o je pe gba ti o je ngbadun pe lo so pe won pe yin o ejo da won lohun mo mo pe mo nsako e ni fe wa o oni mi fe wa disturb eni oni e disturb mi oga te ba fun mi platform lodo yin bo ni won se discover mi oga ejo fi ona mi e ma bo asi ma won da fori se forun se fun omo mi o weyin doni awa go ti e ran ga ju fara bale keko tan in se won won ki igboro omo ni omo mi omo mi ko o baba igbe mo yo bi o omo deyin o to eyin o le jeun e o mi omo npa e o ra so fun gba na pe furi meyin fe bi panu se kini awa na fe bi panu ni won ti gba temi atori yo mi amzati amon verse erin lati woro odude bi su ese ngbo ya olodun se nso wo okada lati pira wa ngbo ya o si oni eti ero mi si kokan loni nko amo bi ta de e bi bai la vin ti se ayo amo wa ni si won fe ko se mo fóònù wọn ń tẹ̀ kí kọ́lọ́hún sáṣà àánú wa.
2: We are ready to play music, we are ready o.
0: Ọmọ rẹ̀ ò ṣàgbàfọ̀. Ní kásán wálé ẹrójú olè ẹ̀ mú. Ọmọ yín ò kọ́sẹ́. Ó wá sọ fún yín pò ń lọ dálégbà síbì kan. Nígbà tó ti ń ra fóònù fún yín, ó ti ń sẹ́ndì owó sí ẹ̀bí léèrè pé ó kọ́sẹ́ ò lọ sùkúù ọmọ ẹ̀. Ó mọ̀ bókọ bàbá rẹ̀ jẹ́. Èyí náà wá.
1: I want to play.
0: Eh, padajo sunkun ejo mi.

0705 ta ba toju oja de 07055 odometa 949 80 97949 at A plus 23490620949. So, the ticket, Yamala. Oja pe mi ko le ra ticket lowo kan. Abo ro wa ale wa gbe ka omo le o. Yo ti chip jo. Ya pade ka ra ticket da wa jo je ka competition. Emi gago ro ka njo yen o. Mo yo loka ni mi mo mowo yi o. E ni nro la fun dede ni. E ni nro gidi dede ni. E ni nro semo. Mo me ba te mo yan gun.

0: enemies go find.
1: Hello, somebody. Eka bo, sorry to.
2: Ijile.
1: Yes, ke.
2: Baba, baba, kuse.
1: Talo wa mbe yengo go.
2: Ola fati ala tazu mi.
1: Ola fati. Aye wa tukwa tukwa ri ukwa go.
2: Ah, tukwa, tukwa ala ya tukwa mora.
1: Ewo ewo.
2: Ah, tukwa mora tukwa chamala.
1: Le 3,000 lo mani ba ti eje 3,000.
2: Hello.
1: Oh, le 3,000. Ah. Hello, dear ko wo wa ko gba mewa ko kan ore re wa lodun wo gba ti o ba wa ko tun le mu wa ni eh aye mo dey play dey play o fe joko sage eyin eyin oga e mo ni lokan pe ni jo kan omo te gba sise to wa kose to wa fodu sise te nko nise ojo kan wa ti asiko te da ti o pe e mo mure ile e mo jo ba yin lojiji oga mi wa bayi o dara de gbogbo omo se ni won mo pin number won mo anything won mo gbogbo e koda won jo nse wole wode ni da ti yen ba ni mo ma rise kan si abuja ke abu egun o le lo sori e je mo lo yo ko wa mo wo bi o tabi ase ni yo fe

0: o tan lenu okun ni kun agba ibi to ba ti tabo ko ya tun se ni o Karim Afiz Olorun so lati iseyin o le eku eto se kaya ri te jomo mi dada ni o mo mi dada se kaya Eyin King of Entertainment mi so ni comedy o mo mo npa yen lenu eno ra ticket amalajari ope mi ba wa si gona o ti ja si
1: Bajoko
0: wa lewa. E wa lo fi joko ye wa sin jona. O kan mo wa ngba wa ba nje ka ni o. Alfa ba ni se oni eku eto role Adebayo Timileyin ti money. Omo mi dada loju academy. Ni mo ti sia e. Eh eku eto ba mi deleji loko ya down si o baba Mary. O dayan mo ju. Awon to ba ki mi nansa e won ti n ba mi bo ti pe ni. Adiola Daniel Babat Dasegun Adewale song na baba

0: ọkọ mi.
1: Ìyàwó mi o.
0: Ṣé mo pa gbàdo tẹ lọ ra? Yìí ṣọ́dọ̀ ya lọ́kì lẹ ti lọ ra gbàdo ni.
1: Mọ bínú ìyàwó mi. O mọ̀ pé mi ìṣọ̀ nìyàn bẹ́ẹ̀ mọ bínú.
0: Ewu agbado
1: ṣe kí mi la da padà.
0: Kì í ṣe tòní.
1: Ah ṣe kí mi la da padà kí n sọ fún
0: ọ pé
1: ìyàwó mi yé ṣe tòní.
0: Ti nkan ti chief dare ọkọ mi ṣe mọ̀ pé o joyè ṣáájú bá mi.
1: Ṣé o ní chief dare omi sọ? Ṣé o mọ̀ pé mi bínú ìdílé?
0: Why? Mo sọ bẹ́ẹ̀ ọkọ mi.
1: Oya ìjọ wo ni chief dare ti bá ìyàwó rẹ̀ fàwọ̀ tẹ́lẹ̀ mọ̀?
0: Bá mi ò mu obìnrin ń tọ́jú.
1: Ìyàwó mi máa dúpẹ́.
0: Ah mo dúpẹ́.
1: Ma dupe pe Olorun tu o si bi bi alalubarika.
0: Mo dupe ori mi mo dupe.
1: Mo mo kere, mo mo bi mo se age o.
0: Ah, mo dupe leda mi, o se oko mi. Ah,
1: iru yan chief dare ni. Omi je lo si ule ri a. Lugba mi on ba ri mi mo mi ba yawo mi sise ile, ama aye o ti lori mi. Jo o ba wu yawo mi ke ilu oko lo mi.
0: Hey. Lai, daddy mi. Chief Dari ajidi oro yin mo oko mi ni ki mi o mo pokunrin kankan ku se mo yi pe won
1: oya ijo oni ti fowo ko yawo oya Chief Dari ijo oni ti fowo ko yawo re lorun bi
0: yin future mi
1: ojo ale mi lo mi wo
0: igbesi aye mi ri
1: opolo mi mo se wa e so opolo lori mi ohun iyawo mi ba ti ki mi se ohun ni ma se
0: love
1: iya de je mi lule iyawo mi
0: laye
1: Chief sorry fila.
0: Ah omo ni omo Chief Dari ajidi 30 tickets amala oni ka fa awon eyan
1: se ohun ife fi bribe mi re ni
0: oko mi o wa JP
1: in le ri yawo bi temi lati waye olohun
0: hi
1: esu in le se in le ri yawo bi temi lati waye
0: ah
1: a ma ran yin ise iyawo mi fi respect ran mi nise bi mo se wa
0: oko mi
1: so ba teki
0: Omo kekere ni.
1: Gbogbo owo omi gbe lori oro odile. Iwaju mi be lo wa.
0: Be ni rolo de pa.
1: Odo yin afa omi lo.
0: No ba, mo ma afa re. Se nso?
1: Ali ni.
0: Ali to je ko bo se wa yin awala wa ko ni keu. Ina wa.
1: Ah. Iyawo mi ṣe o ti gbọ́
0: ala
1: ṣe o ti gbọ́
0: sori ayo kan ti mo kọkọ sọ
1: agbọdọ wi meji
0: rẹ ati agbọdọ wi meji ẹ ẹkan lọdun ni iru aya mo jade kẹ tun to ri mi
1: ilorin ile mi ati iyawo mi ti kọ keun
0: o ṣe ọkọ mi mo tu asiri gbogbo orin ajo aye wa fun wọn ọkọ mi igbawo le lọta
1: Jemi sare la lo lori okuta.
0: Eh ba meji ni mo fe ke lo kan kokuna. Egbe ni so ba te ki we ni afa akidewi. Afa abini. Ehe. Te wa ni te gbori. Eh riri. Ti aba si riri. Mo so bi pe ke to
1: ru wa. Lu mo je ko o de lo rin ri.
0: Mo so bi pe ke to riru wa o tun de yin 100 odun. Afa abirin. Ewe la afa abirin.
1: So mi say I'm sorry for your life.
0: Eh? Who is that? Akanni. Lo kun le sibi
1: to. Oya. La fejo ara re sun ni yaganku
0: so pe o ti dese
1: so pe o ti se ile ye ko se kan da ogun le
0: si ofin bo se yenu ta tun ni alaji mufta ogun ridi e wa ni e ta wa ni ta wa lo re wa so e ri gbogbo awon to ba ti je wi pe I ba se nse yi
1: tori o da fun mi lodo iyawo mi gbogbo oniyan lo mi binu mi
0: ben
1: tori o da fun mi lodede iyawo mi okunrin melo lo le je ajeyo
0: ajeseku
1: lodede iyawo re
0: se
1: oko ojojumo ni mo mi ki lorun mo mi yoku si iyawo mi lorun
0: sori
1: mo tun mi wa
0: oko mi bo se wa yo se competition nisin pelu Chief Dari ajidi lati UK oni ka fa awon eyan ni ticket amala awon 30
1: beni
0: Mama Benu Adefa Soro.
1: Mama Alalubarika.
0: Beni.
1: O je pe o like dile yeye. Lupo o je pe mo fife han si iyawo mi.
0: Seri in to ji ori beni bi pe Mama Benu Adefa Soro. Oko mi.
1: Iyawo mi o.
0: So mo nkan to ji ori be.
1: Beni.
0: O fe ru dile wa yi ni.
1: O lo bi o ya o.
0: Beni. Igba ti Benu Adefa Soro. Ton fe marriage
1: yala joko si waju yala advice ri
0: o se oko mi
1: pe bi oko se se

0: do bi yawo se se re o bi oko ohun elege ohun lo birin
1: o se oko mi
0: ohun elege ohun ni yawo jedule
1: o se oko mi
0: iyawo mi de ni ifi aje mi
1: o se oko
0: mi aye mi mi da lo dede iyawo mi
1: o se oko mi
0: ohun mo ba de ti bayan niyan so lupa odile yeye fa se oro lagbara olorun ebi ni pa o
1: ami
0: o ni ri damu o ni ri wala
1: ami ase
0: o wa ni fi aisan lo gba
1: ase
0: o munu oniyan niyan duni o olorun eledumore atubo amunu re dun
1: ami
0: gbogbo adura re ni kokko olorun eledumore awa ba ogbo ni gbangba
1: alama mi
0: ikan fun yan niyan ni tiketi amala first
1: yes.
0: kan wa gbadun kan jeun
1: eja wa won ti o je lo le ina oko mi
0: iyawo mi o
1: ba wa ti ma se ni ori Yoruba dun dani amoko to di pa lo to dawon eyan tun je lori Yoruba dun lale
0: bene
1: won tun je chief je dari ajidi won tun ni ka tun fa won eyan na
0: chief ni o
1: chief yes
0: e se chief o ege o
1: kabiyesi o
0: kabiyesi o e adagba bi ara oro o
1: ase
0: eni dagba oya chief ebi de ni pa yin lagbara olorun gbogbo bi eyan mo rin bamide a ma boju rere ati anu olorun pade oni ri wala aye ni fomo da oloro aye ni fi ara re aye ni fi da oloro lagbara olorun eledumo re wa kere okodele o wa ni fi aisan lo gba wa gbadun ara re bi eyan se gbadun wo gan lo lagbara olorun eledumo re aye o kale e de ni ye ele chief dare
1: ajidi
0: JP JP ni baba oni beru olorun
1: awon to wonu
0: beni
1: awon to wonu
0: so ba teki na ni gbogbo eto me se ojojumo le fun oni ticket mi ni rure ni me mo bi o ti mi rowo baye o fi ni bribe mi ni to baye o kon ba tun le aye wa kon le ri iyawo bi temi so ba teki mo le fi gbogbo ma je bura ti o le ri iyawo bi temi esun o le se
1: iwo bawo
0: O ti ore dile
1: oko mi
0: oya
1: eyin 1000 dollar ticket fun ni jeta
0: be ni iyawo mi
1: oko mi nfon bayi
0: se ni mo bi nfon si gbogbo ibadan mi oya e ma sa elele elele elele
1: oko mi tun ra transformer o tun half awon eyan
0: la bere oya ma bo nla ta house transformer gbe sibe so fun won
1: oko mi ni nibo ni tun ji ti rowo kini nta
0: omo kekere agun se to pe won ti mi pe lagun ta so lo
1: so fine to ko temi ni
0: nibo
1: laje
0: iyawo mi ma soro ni mo bo se mi so ninu mi bi mi ninu mi gbe mi si te ki lo sele
1: ko ya eyin na le dan lo n ba ni isi ki gbogbo se nu tin ba won na si ani oko mi
0: iyawo mi
1: o n pin transformer bayi ni oko mi n pin transformer ni to n pin bayi to n ha gidi gidi aya ko lale ko lale ibe lenu ona to
0: le o de mi be ladugbo ni gate adugbo ria gidi dro de mi sibe in wa so pe aye mi da lo dede iyawo mi I'm so sorry 20 ticket
1: concerned citizens oko mi
0: iyawo mi o
1: oya concerned citizen ona ti ni pe awon ma oya awon 20 sebi concern sebi I call you oya down soro
0: oya concern soro mo je keru yo so ba thank you ba o
1: mo je keru oko mi ba e
0: me le se kankan fo
1: kini so ba thank you fe se kini so ba thank you fe se my oga is you mi o laga osi mi o laga ya mi o laga ofo e se oju oni ti
0: ami
1: ebi oni payin aro oni ni
0: ami jesus
1: se ri bọlọrun ti fi omi anu si oko mi
0: loju be ni
1: bọlọrun ti fi omi anu si oko mi loju
0: be ni o je pe oro mi mi dayo lo dede iyawo mi
1: se ri oko
0: mi mo sise mi sabo mo mi jeun e meta lodo iyawo mi o de mi pe ara de ni iyawo mi ara ni ni lagbara olorun
1: ami olorun
0: olare waju olare atubo are waju
1: ni
0: o ni de ni ana
1: ami
0: lagbara olorun eledumo re
1: ami eja koko se bayi awon to ba se eto iju dada lale yi
0: oya
1: en to ba se dada o se
0: ma lo soju opo facebook 32 fm 94.9 feyin e
1: so mo pe awon kan wa to je pe olorun fo mi anu si won loju aro ni niyin o
0: abi
1: won wa tun wa nifi olorun lara 32 fm
0: be ni
1: gbogbo n te

nigba ti won gbe ebun naa kale tan eyi fun olori oba oba gba awon ebun mejeji o gbe won si ori teburu egbe re igba yi ni balogun to mo pe ko si ebun to won ninu gbogbo nti won ko wa o ohun gbe o ma ti le ju ara awon loju ti ohun fi ro pe agbegedu le wa gbe ebun fun ohun gege bi itani amobalegbe iranse abe se kawo ori nikan la le fi sole o a le fowo hale a le fowo lule a le fese jale a le fi di jale oba si lori o kegelegele ohun yara dekun andagon bu oba to dupe pupo lowo won fun ebun yebiye ti won mu wa fun ohun ati olori aya ohun atata oloko to wa beri oro siso lori ikoko ohun ti won ba wa bi won se ma se akitiyan wo agegedu oni ka biesi ete ka salaye bi eto owo sisan ibi ise yibo ti ri opin yele yele gbogbo awon ti oro kan won lo ma ro pe eto ti awon lo gaju bi omi ba si ti wa po ju oka lo a ma di koko awa ti an so wo ohun ko si ni igba ki enikan ti wa si gbese e wo isale oro legbin bi e ba ri ogbon ayinike ti awon eniyan nla ilu yi ti won da lati ma ko owo gedu sapo ara won eru olorun yo ba yin o awon baale awon ajoye awon omo onile gbogbo mo ro pe titori eri ibe ini ki je ki awon onijogbo ki won ba won yoju si ari owo lasan ti awon ko loran si ilu ti won sa kiri lapete damo lenu wo e gbagbe ti atijo ohun igba tutu ti de o oro onijogbo atijo ile ma tin so ohun emi so fun yin bayi pe omi tutu ti ru eja tutu ti wonu e ko ye yin lapete ti gori oye Baba odi oni le mi o mo fe ma mo iye ti e ba npa mo si fe mo iye ti yo ma kan mi owu awon ojoye awon baale lasan won do lowo lori gedu wa yi oni jogbo gan ko wa rowo gbo bukata iye kan gbodo wa ti yo je ti oba looto yato si eyi to ma nlo si apo ilu tele bi e ba si puro kan fun mi won mo o nitori pe emi na ni awon eniyan temi ti o ma so gbogbo nti e ba nse eyun omo eni ekeji ni pe kilode ti eyin alara o fi mo pe o ye ki e ma toju ugbo ti e tin gegi a si tun so fun yin tan e tun kun oloko to dide o teriba oni ka biesi se eri oju ti awon eniyan fi n wo owo gedu gige oju pe owo po ni be ni pẹsi ni looto owo nbe nibe owo gidi amo bi o ti wu ki owo kan po to ba di pe a o ma pin laarin opolopo eniyan eyi ti yo ma kan onikaluku ko ni jojumo esi ma gbagbe pe owo ti a fi nse ise na po gidi owo osise owo oko le ti a fi nko igi oko oju omi ti a fi n ko gi lo si ile okere irinse orisirisi awon omo onile awon agbofinro awon na n gbowo ti won e tun wa wo awon ofin ti egbe jade won yi mimuse won owo ni yo je o ka ma gbin igi tuntun paaro ha owo la o fi se o ka ma rin ninu oko mo a sese ma la ona ninu igbo ni o owo la o fi la o ninu ere ti a ba nje na o na o ti yo gbogbo owo won yi o iwon ba to ba ku o na la o pin ko si le to nkan mo a o gbodo puro fun yin ka biese e si to ni a o gbodo de to si igboro ni bonigi nla nla tun wa wa mo la pete ni oda oro re ye mi bo ohun to wa nibe ni pe lakwite wo yika o danu duro o koju si balogun
ko tete soro o tun wo awon agegedu gbogbo won ko mo tin o da ala mu okan o tun koju si balogun pada oni balogun balogun eyin e dakun eyo nda wa na e fun wa laye die e fun wa laye die e bo ba ya mo ran ni pe yi ori balogun lo fe o ya lenu pupo pe lakite ro pe oro kan wa ti ko ye ki ohun gbo ninu ohun to wa nile yi sugbon ko le ba o ba jiyan o wo yi ka bi eni pe o fejo sun awon alejo o dide gio o si rora rin jade o pale kun de o yi fe gbe subu o sare lo wa koro kan joko si o koko ka wole ri nigba to ya o ka wo mo ya o tun se o fi ka hanu ogun abadibo o ro pe se nigba ti won soro de ibi iru owo ti won yo ma san ati ona ti won yo gba lati ma san won lo ye ki la pite o li ohun jade ohun bi balogun bo se jade o dabi eni pe o ya awon alejo lenu lapete ri loju won o si yara salaye kan se ri awon oro kan wa ti a fe so ti o jo ero eti meji eti ti yin ati temi emi ati awon ajoye mi a o ma so ti wa awon alejo so ejika oloko to ni o ti da lapete wa n ba oro re lo to oro yin ti ye mi mo tun awon ofin won yen yewu awon meyi ti abale to se nibe awon eniyan mi lo n pariwo iya n je won oloko to ni nibo iya o ma je ni kankan gbogbo awon oga egbe won o la ma n fun lowo bi mo ba pariwo ma to dake ni o bi e ba fe lowo e o ma le te gbogbo ara ilu lorun alayan ni bi oro ti ri niyan kabiyesi e gbagbe awon ofin won yen ke le ma ri owo gidi mo ohun to wa nibe awa o ni so pe a gbagbe ofin nitori pe a ti kede re araye ti gbo ohun ti yo sele ni pe awa o ni so pe a ri arufe kankan sotan awon alejo na rerin idunnu lapite wa kilo fun won amo eyin na e ma sora se o e ma saseju ki ariwo ma ba tun ta ni gbogbo gba ko sewu kabiyesi ko sewu oloko to wa lo si bi toro wa gan nipa ti owo ida mewa oni owo ajemonu ti ninu ere ta baje lapin terun jupo o si eyin kuro lara aga o te ara siwaju ki enu re o le eto eti awon agegbe du daada ida mewa kere o oni ida mewa kere alayan ni kere we kabiyesi ona ma po awon asogbo yo gba awon oloko taarin ala won yo gba ti won a o si to fun awon ajoye yin ti joye mi ti je emi lo ba o emi la lase lori oro owo iye to ba wu mi oni mo le fun won e gbagbe ti won na oloko to ni o ti da be nibo ni e fe ki a ma san owo ti yin si oke okun ni o awon keni mani ti poju lodo wa nibi n o fe ki eni kankan ko toju bo owo mi alayan bi oba boya oni le fowo pamọ kan ti o lo loki okun lapite ni ohun oni oni ki awon agigedu ki won ba ohun wa okan bi o ba je mo ki ohun ba won rin irin ajo kan lo ti setan won jo gba pe gbogbo oro na ti yanju won ni ki oba ma reti awon laipe awon alejo na dupe pupo lowo oba won jade won lo oju iwe keji le logota iwe saworode latowo baba wa kinwumi orojide isola yorubadun leto 32 fm 94.9 ejani sunle.

ti lo ni gbagede ni balogun ri won lookan o fogbon sare tele won o ba won bi won tin jade sita o mi ele ele ele ah eh e ti se to e ti lo nu ah e ke si mo ni awon agigedu na wu ara won won o mo esin ti won iba fon balogun sebi kabiyesi lo so pe ohun yo ke si ki nse awon balogun ku wa bere ohun to fe mo bawo ni e ti so ti awon ofin tutun lati owo sisan eyi ta wi si awon agigedu na wo bi amona isin mo ko si fe fi akoko won sofo lori a n ba eni ti ko lagbara soro oba ti pase oloko to ni oro ma ti yanju ara re ko so ju be lo ara ta balogun oroju koko oni bi bawo alayin soro bi eni ti oju nkan e ka bi esi ti so ibi to nlo awa na si fe be eto ti de sani ka wi e seun gbogbo da won yi ko te balogun lo ki lo se ti won ko fe salaye oro yi fun o oni awa ajoye nko oloko to ni ijoye bi eni pe ko meni to je be ka bi esi ko ma daruko ajoye kankan fun wa o ha awa la male bara ilu soro awa gan ma ni ilu alayon rerin efe oni a soro ba lase eyin soro ilu kan ki le n fo ba pe eyin le wa ri wa ni le ise wa sa awon agegedurin kan mo kan mo bo sinu oko won ayokele gagara won lo won o ti le boju weyin juwo se balogun balogun gan mo oju ori re nwoye ara re ngbon die die ibinu ni tabi eru biba inu bi pe lapite le firu aidara be lo ohun eru eniyan si ba pe awon agegedu ti o nbe ohun ki awon to lo sodo oba o ni won wa nfoju tembelu ohun bi agbalagba lagbe ti o ni tiju oloye seriki nti le re bo ori balogun ti o duro si oju kan ti o si nsanu wuje wuje bi eni ti yo okan re fe pa layo oro na ko ye seriki o si sare lo ba balogun ni bi to duro si se ko wa si nkan baba ohun seriki lo ta balogun ji o se bi eni ta gidi e oni seriki o ma ti gbe nkan gbe yin wa lo seriki ni awon wo lapite ni o maro ti wa mo ti re won ti seto owo ori gigedu won o se ti wa mo o ah e je ka lo bi ka bi esi ki lo de o ya dara balogun ti ri ara o ti owo otun siwaju bi eni ti egbin sohun odo awon agegedu nla okokolo won ti mo wa ki won to mo lapite mo ti ri pe kabiyesi fe da wa ti o ba ri ohun ti oju mi ri lenu aro yi o mo pe o ye ka fura seriki ni awon agegedu wa ba mi won ni emi ni mo le ba awon salaye oro fun lapite nigba ti ade ipade ta n soro lapite ni ki n jade ki n yera awon fe soro awo iro ni lapite fe soro awo fun agegedu ifun wo ni nbe ninu adiye ti awo di o mo o wi be lati yojo ti mo tin sin omode yi ohun ti yo fi san fun mi re o ṣùgbọ́n bí ó bá rò pé òun gbọ́n ni ẹ jẹ́ ká jọ táwò náà bí ayò ká wá gbẹni tó lè para wọn. ara àṣà bí ò gbà á mọ́ òun jókòó sínú ilé àtijọ́ ọlọ́mọge kan ń yọ eré olórí ṣe láàfin lójú ayé o òun sì ni ìyàwó lápitẹ́ ti gbogbo ayé mọ̀ kí ló wáá dé òun sanra nígbà náà nǹkan ẹni tó bá sanra
ko gbadọ gbe ile aye mo ni lo to lohun sora amọ ara ohun owuwo debi pe ki ohun o ma le gbe ohun nlo ohun o seku nile anbo tori se bi o ti le ri ohun be ki o to fe o ohun ki se abi mo sora ohun ti lara ki ohun to wole oko lomoge ohun si re ni fijo oran ti orin aye ati jo kan bayi ori pe mo sanra o to pe un wa ori mi a da fun o ori mi rogbodi o to pe mi ya o ori mi a da fun o oko to tori sanra ko mi ori mi a ba oja nibi ti asabi joko si lori apoti lenu ona ile lapete atijo o ro pe ohun ni lati ran ori ohun lowo lati gbeja ara o o pena lati lo so fun lapete oko re la fe pe ara ohun ko gba mo o dide buya o wole o mu aso imuro de sara o fori le ona afin ona koro kan wa ti awon ti o n gbe afin gan ti won ma n gba yato si ona gbagada ti gbogbo aye ma n gba lewaju afin ibe ni asabi morile bi o ti wo inu agbala laafin ti o tin wo ilekun abawole ti o tin wo ilekun abawole koro yi lo kan ni o ti ri titinu ola jade ti o tilekun ti omode kan tele won jade lo asabi nbo fisan nitire bi igba ti erin ba koja bi igba ti erin ba kawo ijaleri tinu ola ri lo kan sugbon ko se bi eni pe ohun ri eniyan asabi pade tinuola tinuola fe gba egbe re koja asabi fa pada oni iwo ma go oju e fo ni abi o mo yo ki tinuola ja aso re gba ko si ti asabi so hun oni e ma wo ya jayi o fe gbe mi subu ni were iwo gan lasin pada ki o lo silekun le fun mi mo fe ri oko mi Tinuola o ti tadi meyin dada oni kabiyesi o si nile aye re o si deyin kora re pada si horo agbole inu bi asabi o sare si Tinuola o si fa apo apamowo re oni fun mi ni kokoro mo fe wole Tinuola pariwo ole o fe ji mi lowo awon mejeji bere si fa apo mara won lowo asabi kan ti Tinuola si ibi to wu ni bi igba ti iyo omo ba omode ti o sewi o daju pe koni pe gbelule ariwo Tinuola ati omo yawo to tele o ti gba afin kan iru ki le yi serikiri won lo kan o sare lo ba won o gbe opo awo re soke bi eni pe yo jan me ni to ba duro won tuka iru ki le fore ra yi laafin afara asabi ni mo fe wonu ile oko mi ni o Tinuola ti mi hele o fe ji mi lowo ni o ole seriki koju si asabi mo je ki kabiyesi ba oja o n o fe ohun to n se yi o ya pada kia si ile lohun o oya niso seriki li asabi jade lagbala Tinuola nbu bi o se nlo ohun na si n soko ipe pada

ni agbo oparun lese odo laarin igbo nla ti ayan galu ati arese jabata ti won ko aire si oni won tin gbe bayi igi oparun oni won fi ko aire won won si se ijoko gboro kan si waju aire ni owuro ojo kan ayan galu ji o si ge awon igi tere tere to lagbara to si le oko won kale ojoko ni waju aire o si nye won wo ohun tun won ge o si nte awon kan wo kodoro arese jabata tejumo gbogbo ohun ti baba nse ko ye nigba to ya o bi baba agba lere ki le fe se yi gan baba ha o kari mo ti mo pe o bere na oda ki n to so ohun ti a o se laaro yi fun o kini igi ti mo te koro bi ti yi jo bi a ba fi okun su enu re mejeje papo bayi arese jabata woke o so okun oju o n gbiyanju lati ranti ikini kan ti o ti riri mo ranti o jo kini kan ti o de kan ti a ba lona nigba ti a n bo gbe lowo ti e pe ni ofa ati orun o ti le gbiyanju ki se orun o orun ati ofa orun ni gita te kodoro ti a fi okun so enu mejeje papo bi mo ti se yi se ori arese ni ohun ri to orun re o tabi ki n so pe bi orun bo se ma n rire wa ma wa wo okun ti mo fi so enu mejeje po yi o la n pe ni osan lara orun gidi se oye o ti okun yi ti a n pe ni ti okun yi ti a n pe ni osan to baja igi yi a na pada a si di opa lasan bi o ti wa tele o ni yoruba fi ma n powe pe osan ja orun dopa si oye o ayan galu ni to ki wa se opa orun o la fe se laaro yi o opa ebiti ni o opa ebiti kini je be ayan galu ko gbogbo opa nile oni ki arese tele ohun wo inu igbo gidi to wa leti igbo oparun nigba ti won de inu igbo

pe opa kan kodoro o fi okun so enu mejeje papo o ge imo lori opereketse kan kekere bayi o wa ge imo kekere kan niwon bi opa kodoro bi si igun mo o si won owo imo mo eti opa kodoro na yepo gbogbo re wa dabi ate kekere kan to nti gileti to yepo o te ewe ogede le lori ayangalu mu oko o fi bu ile tutu pupo le ori ate na o si fi ese ki oni ki arese na ki nibe akimole yi o ti wa di eru wuwo o mu oku kekere kan ti o yi da o pojobo re mo ibi ti eyin mo ti gbe enu le igi kodoro loke o sese wa mu opa miran o te kodoro o si ti enu mejeje bole o ki mole dada o wa dabi enu ona kan o ge igi teretere meji o gbe okan so o fi eyin to pon kan ha o fi okun gbe enu aki mole soke ti o fi fori kan be igi kodoro ti o ri mole o fi igi tere keji bo okun o te mo ori igi ti a ri mole igi tere yi lo wa gbe aki mole iyun ebi ti duro o mu igi tere keji ti o fi ha eyin o si fi ori ti eyin wa si abe ebi ti o si yo idi re sita legbe kan o wa fi idi igi tere ti o gbe ebi ti ro ko idi eyi ti o ha eyin labe ebi ti arese n wo gbogbo re fini baba agba ni ebi ti lade yi o abe iba o lade si yi bi ekute kan bo ba fe je eyin abe ebi ti bi o ba ti fe eyin ni igi eyin yo ye lara agi ti o gbe ebi ti ro ebi si yo re lule yo si pa ohun to ba wa labe re so ti ri bi a ti se arese ni be ni ayangalu ni a si ma n pa owe pe bi ebi ti o pe ku mo afeyin fe leyin arese ni seku nikan o n lebi ti le pa ni ki seku nikan o le pa okere koda o le pa okete a si ma pa ejo nigba mi ejo ben o n lo fi je pe bi ebi ti ba re bi o ba debe o ni lati koko gun ori re ki o si ki mole dada ki o to gbe soke ohunkohun to ba wa labe re iba asejo yo ti ku ki won to pada si ayere ni ojo na ayangalu o tun de ebi ti kan si o de irin meji o si ge pankere ti yo fi de igere lati ma fi mu eja lodo bi won ba ti jeun ale tan ayangalu a ma pa lo fun arese jabata alo apamo lo fi ma nsaju alo apagbe ni ale ojo ta nwi ayangalu pa alo apamo kan fun arese akaku baba irin ojo mbele baba akaku obirin lona o fi je ojo mbele rakaku o gbe mi kini arese jabata busere oni akaku kilo njebe abi akaku ko le fe wi ni akara ikoko se wa le je baba irin ojo mbele emi o mo ayangalu rere titi o gbadun bi arese jabata bo se ma ronu ori pe o gbon o ni lakaye o si le se arubajo oni oda bo ba mo se kun mo fi re o ni mu alaye gbogbo re ni yi o akaku baba irin bo si ti a fi nsi oku ni akaku gbogbo alagbara eniyan ile aye o le rin bi o ti wu ki enikan lagbara to bi o ba ku inu opo si ni won yo gbe si bo si a se panu de mo bo si fi jenu ile ni ojo mbele nigba ti po si ba fi alagbara je tan ile a si gbe po si na mi arese mi ori oni o soro.

kuba ngo ko daketiti ko soro nigba to ya oni baba emi o ma fe joba ni temi o dakembe o joba oruko baba re koni parun arese yara dake ko jiyan mo oro baba agba yi ki ye nigba mi o ku ola ki ojo ti ile ise agbegedu olokoto ki won da fun won pe balogun ati seriki se ipade kekere kan lati fenu ko lori ohun ti won fe beere lowo olokoto ki o se fun won won o fe de be san ki oro won ma se ta si ara won o kokko daju pe lapite ti da won sugbon ni won agba ti won o mo ohun ti lapite nse ni adehun pelu awon agegedu awon ni lati sora ki awon ma so ohun to lodi si oba nitori pe awon agegedu le so fun oba ti won ni pe ki awon agegedu ki won sa wa ona lati fi ran awon na lowo awon o sa le dake ki awon ma woran lasan nigba ti eni agboju okun le ko se ni agba lapite ko fe finu won ijoye kokan o ti gbagbe pe imoran balogun na lo ma gbe ohun gori ite won tete de bi ise olokoto lowuro ojo keji ile ise ohun ma to bi o ogba na fe o gboro pupo o si peka yele yele awon oko agbegi lodo to telera won ni bi eni pe inu gboko na ni gbogbo won ti nbo be si ni lati origun mereri orile jogbo o lo ni kaluku won ti nbo ti won si gbe awon igi nla nla ti a ko riru re ri seri ki koju si balogun oni baba baba balogun

0: Oni juba lo.
1: Lori eto Yoruba dun. La shale yi ki n dupe lowo oko eto Yoruba.
2: A dupe lowo iko eto Yoruba dun. Oluwa gbe mi ga idowu. Pelu gbogbo awon ti a jo nseto ohun. Gbogbo eyin ololufe wa patapata. Ibi na ni a ti seri re wa le lale yi ṣugbọn ko to di pe n o dide lori eto asoju opole fa wa ara ale Lucky Thomas ajo wa ninu kulu bo nsafefe ni yo ba n wo awon ti won ba pin eto iju daada ba ti se ni jejonu awon to ba pin daada bo se je ke mo tin ra awon atejise kan to tin fi ranse si mi pe amo mo pin mo mo pin ojo opo ayelujara nbi o na ni yo so eni to ba pin ju lati le mo eni ti a fun ni tiketi amala lofe lori eto Yoruba dun 32 FM 94.9 abe lojo opo ayelujara eje n tun fasiko ina ran wa leti pe ojo kokandinlogbon osu kejo ta wa nu re ina la se ayajojo amala Amala Fest 2.0 elekeji uru e a jeun a ju inu waudo best na lawon eyan o gba ebun lo sile papa julo awon ti won ba gbe gba oroke ninu awon idije Lucky Thomas ti n ba wa wo awon ti won pin ju dada sugbon eko to se pataki julo ta ri ko ninu iwe yi nla kokko sagbeyewo nbe o nla kokko se agbeyewo nibe eko ohun eyin soju opo le lati bere lati da wa leko sobate ololufe wa daada ni won ni won ti ge igi tan nigbo won ti ko owo tan lasun won won lo wo epo o na fe tan setan yi

0: ojo tiwa tiwa ni ere balogun re so da se balogun tete nrere re o wa be ni abi be na ko 0705-5949 tabi 0809-7949 plus 234-906-2000-949 elu eka leo
1: elu eka leo anti wimpe
0: beka le sa uruko yin anti bite tipe wa hello
1: Mr. Abakari lati mokola
0: lati mokola angbo yin sa
1: yeah eko emeje konu eyi oni wi pe opolopo ba fi okan nitori pe o do ojure ni o eyan lo nitori wi pe oba awon loye re e mo pe awon loye ti so papa po pelu awon eyan yi so ije ojure na kama ba so pa eko ti mo konu
0: e se nbo ti e je pe awon oro yen o nge die die e seun balogun se ka so pe balogun ti njere se owo re ni kini erongba alapite pelu balogun olori to wa sarafin to wa fajogbon pelu tinu ola hey kini ka ti pe wahala n bo e seun alagba Sobatech modupe humu eyan mi dada e seun modupe ololufe wa ni koni ni won hello
2: hello e ka le wa
0: e ka le sa uruko yin ati bi te ti pe wa lati iseyin iseyin oro e ka le o an gbo yin yes sir
2: amen
0: o ba ti e je ni
2: o ba o da kokun ni o ba da ka fo na o fo da kokun
0: lati lu seyin e ba n pa lo ti ayan galu to pa fun ta ni
2: pa fun arese jabata
0: arese jabata e ba n pa lohun ke je kaadi ebun ipe latowo abiola kotun oda e seun ati edupe fun eko eye ti e la wa loye ta ri ko nbe prof Femi e ka le o fm hello e ka le o oruko yin ati bi te ti pe wa lati
3: Ibadan
0: lati adugbo wo ni Ibadan ma
3: ita merin lo na muro ko
0: e se mo mi an gbo yin adupe e ma ni so loju opo ayelujara yi Facebook ati YouTube wa at 32FM949 fe yin e at 32FM949 fẹyin ẹ ibẹ náà ni kẹ ti darapọ mọ ẹfà wílé yín síbẹ bá ṣàlá bá pín ẹ láti pín gẹgẹ bá ti sọ àwọn tó bá pín dáadáa wọn gba káàdì àmàlà àti kẹẹtì lọfẹ ẹ jẹ ń lọ sójú ọjà náà tí n bá padà dé àátẹ síwájú bẹẹ náà láti mú orúkọ àwọn tí wọn pín dáadáa ẹ ṣeun padà bọ.

0: Akiwa kabo pada lati ojudu eja 32 FM 94.9 ikoni 13 derin posunu una ni mutin kiwa kabo pada si ori eto e ma si oju opo yen le le kan si sugbon eja darapo lawon oju opo aye lu jara wa Facebook ati YouTube as 32 FM 949 feyen laarin iseju toku loju opo aye lu jara alagba adekanbi adeleke bi e ba ngbo mi dada alagba adekanbi adeleke te ba lori ofe lati ma gbo mi ti je kadi amala lofe lori eto yoruba dun latowo mama wa gbenu ade fashoro hello e ka le o
1: Hello,
0: Eka le oruko yin ati bi te ti pe.
1: E
0: se o. Lati.
1: Oje.
0: E se ba mi sa jo bere to ni.
1: Be ni ma.
0: E ko wa leko, e da wa leko, e dakun.
1: Ah, e ko ti le ko me o ji pe ma ma so kan pe ti ori mo ni won. Be ti ni. Only the one part may,
0: you
1: Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: balogun oju wo leyin fi wo ba
1: ni oju kan kan wo pe bala pe do ro da mo ni se ti o fe ya abi ti mo ri
0: oda eshun ta loruko nko we yi iwe tanka igan ta loko we Benny, a daruko won ni kikun bi mo se mo da lori eto yi
1: ah
0: mm
1: mami ni no
0: ah e gbeyanju e ke gbebun oda to oda mo gbeyanju e pe kin fun yin ni ebun eh lori eto ohun lale hello e ka le o
2: e ka le anti bi nse
0: ya bi n pe e ka le ma
2: e ku eto
0: olorun ni mo n to
2: e ma tesiwaju loruko jesus
0: ami ami ami ami
2: ya elizabeth ni latojo
0: e se mo mi
2: an to ye ba logun na o ye ki la pite na to ya bi fi solore a fi bi solore ni lati te ani gbogbo ti sele ni bere pepe aye lo di sin yi an to ye ba logun na a se bo lo se bo lo pa si idanwo ran la fi te eh o je ti foju o ti fi di gun loju ni sin e ja ma wo bi sa ti won ba lo asabi na to mura ja to o ko do won o fe abi so ran wa nbe ni o ni o ye ni afi o lo njija abu e wo oro yi o iwe iko wa leko gan seri ko ye o ye ko to ko wa olukuluku ko mu ti e nbe ni seri gbogbo nkan to ba ti fi eke su iro na lo ma pada nbe ni te mo ri pe balogun o ti fi eke sun o ti fi eke sun kini yen lati ibere ko ye ko ye ko je fo ni o ni o fa siri idanwo won la te mo pe gbogbo ti sele bayi balogun lo fa
0: Emoja
2: ka ma si ni bi idaru. Emoja ma si ni bi baje. Ibi ki gbogbo nko daru ki gbogbo nko ta baje. To ba baje ka tuka ki lo de. Desu waye kan na yi. Emoja ka ma si ni bi baje. aye afoba ti le ni ifanolukulukun ko te bi mo ni ifale yin kai ifanolukulukun ko gbogbo wa la dead sun
0: ese mo mi
2: gbogbo wo ma se dede
0: ese mo mi ese mo dupe e pe fun awe ku gbogbo gba e ku fe wa nikoni 32 fm 94.9 eni keji tin tumu loju opo aye lo jara nbi Adebayo ti mi leyin team money you know ti je card ticket amala lo fe hello
3: hello ati bi npe
0: ya bi npe e mo ka le mo
3: e ka le o
0: yes ma oruko yin ati bi se ti pe
3: omo lara Adesola ni latayegun yakom
0: oh e ka le ma
3: e ka le o pe
0: yes ma
3: in to ye pa logun ni en gege ba won yan ti to olo ko sa no ni logo nte ta ye ni mi ya to to to ti se ki ka lu ku mo se da da in ta ba se an ya foto le ni gogbe la pada ba to ba do la olo ko sa no en to ye pa logun ni
0: ta e wa dakun o ta ni yo wa wa gbodekun fun balogun tori pe balogun ti kawo eyan ti e na sodi won ti ko da lo sodo awon agegedu oba ti so nti o gba lori ilu kan soso oba sofin ase oto lo fin nu we ha oto lo fin a tele oba soye ti o gba oba gan ti wa koyin sey eni to gbe goroye o pa won joye wo ebi won si ni igi kan ki dagbo se bo ni lapite bo lo se fe tu ko lu jogbo ti lu jogbo ni daru awon asoju ilu ni ati fariga yi won pe ki won mo gegi tan ninu igbo awon ere oko awon agegedu won lo re fi moto te mole o wa npe npe ki won to gegi tan ninu igbo se won o si ti gegi tan ninu igbo kini nto seku ah yoruba yoruba yoruba e mo ji aronu nibo la fe ba yara ja awon kan ni pa lo ni e je ma dupe lowo gbogbo eyin ololufe wa o gbogbo eyin te ran wa lowo lori eto yi awon kan ni a ma daruko awon won ni ka ma da oruko awon rara rara won si fun wa lebun won fun wa ni ticket amala won ni ka fa awon eyan lofe ebi oni pa yin be ba lo gborun odun laye be lo gba odun laye e ni mo ni re ni rare o la se olodun to ma re be ti munu awon kodun inu ti inu ni baje titi dojo ale gbogbo awon eso ti na won ra anu ife wa le ni nikoni 32 fm 94.9 e se adupe amo lore lucky thomas on lo pe mi wole e oluwa gbe mi guide owo o na lo je ke lore ofe lati ma gbo mi kitikiti be ina ba fe so ni gbo weto yoruba dun abe fe fun wa lebun e je a tun soro loju opo bare ni soro 0806 218-5194 Onrelasun Olubinpe Fatoye Loko mi Odaro

gbogbo ntaja kikan nta gbo didere nikan ni ba won keti e ni meha meha ade la fe mo ba o ileke la fe mo joye ta ba ro mo eru ewon la fe mo ru won usman re o wa maru na deuni oni road no nleyin mo mi si oni road no re ti oni ba won fohun ba ni jalai lai o mata mata won mo tun di ara ma san wa furi oni gbese ke mo ye ka le o eyi tun ga le to te nteti gbo nikan ni 32 fm 94.9 Sakale, si Laughter House, lori oki tente premia mokola mbado. Ikoni fenyi ya, ke ma fenyi lo ke ma dunu, ibanu jekoni desi inye la yifa abada. Lori etu yisun galale etu ni, etu ma shebe ma lanfa ne lati bo oro. Mon lo nu e yakoni lale yi. Nja yin ti e mo wipe lode oni ta wa yi lodun 2026 ta wa yi awon eya kan wa to je wipe olaju o ti le ba won rara gbogbo nkan ta ri ta le so pe ah nkan yi o olaju ni tohun olaju ni koda ni agbegbe bi ti awon eya yin gbe ina ba ina monomono ko ti de be Nile Afrika wa ina ni. Eka ale mo nbo wa.

elomi ile ti lanfani ati ri aworan won elomi ile lanfani lati gbo nkan kan nipa won papa julo nkan iyo kan nipa won to je wi pe gbogbo eyan lo ti fe gbo tan amo ki wa lawon nkan mi awon nkan mi atawon nkan mi to je pe o tun ya yan lenu nipa

fun anfani eni ti o wa loju ti o si loju po Facebook ki en ti mo nso yi ko le ye won se lo ma dabi igba teyan ba ni atanpako ati yomo kaise kekere yen mejeji nikan ese yan wa ko arin meji to gu to wa ye ki ika meta to ku o wa awako bi vi koda opon ninu awon mo ka ese yen atun wa ri korodo bi owa lakan bi mo se le salaye eniyan to je pe a le ye yin daada ameni ba wa loju opo Facebook to ri awon aworan yen in ti mo nso yi ko ni ja obo kan fe ti gbo lasan ni 32 fm 949 fe yen awon eya ini igbagbo wi pe awon baba nla awon inu ogi ohun ni won ti jade wa ise to wa rin le ju laarin awon eya yi ohun ni ki won sode koda lagbegbe bi ta awon eya yi tun wa ise agbe osese nbe

ti e ti re je pe ni awon igba kan awon eya yi funra awon na lawon o fe darapo mo awon eya to ku nigba ta won oyinbo de to di pe won wa sile africa ti won colonize africa awon eya yi o setan lati darapo mo awon eya to ku nigba ta won oyinbo tun wa lo o tun wa di pe bi igba pe won de ye si won ni gẹgẹ bi alaye ta won na se ibe o jọ bi en pe joba ti gbagbe awon si bi ni ko pe yi lawon ojo kan sese gbe igbese lori eya yi ipe ka won ti e lo ka won ko ile iwe kan si agbegbe won ka won omo ti won wa lati nu eya yi ka won na ti e le re koko ka won na le ko eko owe tori ile iwe to sumo won ju ni agbegbe won yen kilometer 15 kilometers ohun lo wa laarin agbegbe bi ti won gbe si ile eko to sumo won ju o de man soro fa won omo le yi lati so pa won fe fese rin lo be ta lo ti e lokonu awon tan wa nu eya yen ko si

ẹ kan fi pa kokọ le kan kọle alamọ nkan kan iru e ohun lawon eya vaduma yin ko ni won gbe iyan ni lu zimbabwe won ma ti ju gan won tun ma beru to fi je pe ton ba re eyan teyan nbo lo kan se na ma sa lo iyan awon eya yi o

0: Loni asimi eyan to periwo oya loni asimi o orun mi lawo eyan to periwo oya loni asimi
1: akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba gbogbo ri ade kade o pe lori o kiba to pe lese ki esin oba ko je oko ba pe kan ri kesi aboyun le won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo city oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko tini oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoji ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oji e so loje di ayun re erin saarin oja oji e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo sile baba iwinji adubi ero ba ni soro tele pe mi si 080 332 601 41 is 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 odufa ta mo yan nana re lasale na ni odufa ogbeyeku e ma ba mi ka lo ifani ogbeyeku baba amulu ori ogbo ori ato ni baba edan osoro ni baba ojo lodi favun keneun ti lo fi togba ju laarin awon omeranko gbogbo omeranko e mama wa e wa sin gbogbo omeranko ko le nire lopolopo ni ndaba si won ni yo nire lopolopo ebo ni ko wa si ogbo riru ebo uru o gberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ko pe ko jina e wa ba ni ni jebutu re la ba ni lese o barisa be ni keneun lo mo kan keji ogbale alawo lo ode aye to nlo e o nire gbogbo lopolopo bayi ni ndaba si waja ti babalawo oda fa fun kini topon sun toye la o gbe lowo otun oyeku lowo si lodu to hu loju opon won ba ni kikini won urubo kini ne kini si ebo kini si etutu kini gbo riru ebo uru o ngba ti kini de ode aye gbogbo nje to ba wu kini lati je ti kini ba ti fi togbale bayi gbogbo bi o ba fi togbale de gbogbo omo eranko to ba ti debe odo nje fun kini hun kini gbo riru ebo uru only ase o fi ku mo keni nla lato de orun titi to fi de ode aye titi to si fi di ojo toni ase yo ku o lara keneun keneun wa njo keneun wa yo keneun wa yin babalawo awo yin fa ifa wa yin olodumare oba lorun ne ba nse be gege ni babalawo mi senu re kifa o gbe yeku baba amulu ori ogbo ori ato ni babedan osoro ni baba ojo

re jebutu re la ba ni lese o ba risa ke wa se kene nikan iwo ti wo gangan ma se ti olodumare fun ola to di orun wa iwo to mo pin orun re be lo sele si keneun ngba wa se kene mo kan keji ogbale babalawo lo ni o gbeye ku lodu to hu loju opon ngba ti keneun

ndati o da ogunmo idi niyan to se ni pe gbogbo nkan ti mo da dara dara ni eh gbon won ni won bi omo kekere kan mi o si nbe o won ni won ni o won wa ni mama e awon to won

Jesu Oluwa wa mi ile aye yi kere gidi gan sugbon tobi ni waju eni o oke lowo Olorun tobi waju eni o eh gboni won ma nra irawo deyin leyin mi satani e gwonu ojo ogo lo talo si ade ogo lori mi ti o je ndeku agbara eni Olorun o satani ban jaku emi e won ti gba ipo agbara lowo awon eni kan bayi awon lo to si won ti bo agbara lorun won won ti gbagba lorun di nile baba awo iwolade yen to si won ti gbe famburu e won ti gbe fegbe eni o amo leni o wani ma worry eni o je ki iyawo je ki abure joba atoju awon iyawo e